Ama ngayon, no? At ating pong pagtutuunan ng pansin, ano po ba, no, ang mga pwede nating gawin para yung ating pong mga anak ay magpakita ng respeto, no, sa ating pong pamilya. How to show respect in the family, no? Paano po kaya magpapakita ng paggalang sa loob ng pamilya? So ang ating focus ngayon ay Ephesians po pala. Sorry. Kung may notebook kayo, no, ilagay niyo na sa inyong mga notebook yung ating pong pangunahin, no, yung pangunahing teksto mula sa Malalaksulatan. Ephesians 6, 1 and 2. Sabi po dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Yan. Napakaganda ng reminder sa atin dito po sa Ephesians, Ephesians 6, 1 and 2. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang tama. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ando yung pangako? And thy days will belong upon the land which the Lord their God giveth thee. No? Hahaba daw ang buhay. Napakaganda po pala. No? Kapag kayo ay may galang sa inyong mga magulang, kapag minamahal ninyo ang inyong mga magulang, hahaba ang buhay ninyo na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung paggalang sa pamilya ay isa sa mga pundasyon ng isang mapagmahal at mapayapang tahanan. Ito po ay pinapahayag hindi lamang po sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan po ng kilos, ng ugali, yung pang-araw-araw na gawi. No? Kapag ang bawat miyembro daw po ng pamilya ay magsasagawa ng paggalang, ang tahanan ay nagiging lugar ng paghihikayat, kaligtasan at biyaya. Kaya nga napaka-importante na merong paggalang sa loob ng pamilya. No? So, how is it? How will we show respect in the family? Okay? So, tandaan po natin yung word na honor. How can we respect? I-honor po natin. Kung yung text natin, honor your father and your mother. So yan ngayon ang ating pong acronym for easy recall. Honor, H-O-N-O-R. H, no? Hear each other attentively. Pakinggan daw ang isa't isa ng maingat, no? Mataman. Yan, pakinggan ang isa't isa ng mataman. Letter O, offer kind words and actions. No? Mag-alokbo tayo ng mga magagandang salita. Yan. At mabubuting gawa. Okay? Yan yung letter O, offer kind words and actions. Yung letter N, doon sa ating pong acronym na honor, nurture each other's needs. No? Alagaan daw po yung pangangailangan ng bawat isa. Kailangan po natin na nurture, yung ibigay yung mga pangangailangan po nila. At yung sunod ay O, obey and honor parents and elders. No? Sundin daw po natin at igalang ang ating mga magulang at mga nakakatanda. And letter R, resolve conflicts peacefully. Resolbahin daw natin yung mga salungatan, no? yung hindi pagkakaunawaan ng payapa, mapayapa. So yan po, ang ating pong acronym, HONOR. So tingnan po natin yung unang-una. Hear each other attentively. Yan. Hindi po kasi basta nakikinig ka lang, pero hindi mo naman naiintindihan. No? Pakinggan ang isa't isa ng mataman. Ang
pakikinig po ay nagpapakita ng pagpapahalaga mo doon sa nararamdaman o yung sinasabi ng ibang tao. Ang paggalang ay nagsisimula po ito sa pakikinig ng hindi naabala o nag-butt-in lagi ng butt-in. O minsan hindi natin sila hinuhusgahan o binabaliwala. Napaka-importante po niyan. Yung focus tayo na maintindihan yung isang

tao o yung ibang tao na nagsasalita. Kaya napaka-importante, hear each other attentively. So James 1:19, ito po ang sabi, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Ito po ay napakagandang paalala po sa atin na ang bawat isa daw po ay dapat maging mabilis sa pakikinig, no? Mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Hindi yung agad-agad nagagalit, hindi pa nga minsan po ganyan ang nangyari sa atin, no? Hindi pa naiintindihan yung buong kwento. Ay, naku po, bunot spada na agad, nagagalit na agad. Hanggang sa mamaya, pag naiintindihan na, okay. Naiiwasan po ang yung napapahiya tayo kung tayo ay malumanay, no? Nakikinig muna tayo at inaalam po muna natin ang lahat bago tayo mag-react, bago tayo mag-decision. Sa Proverbs 18:13, ito po ang sabi, to answer before listening, that is folly and shame. No? Oh, kahihiyan po pala yun. Kung kayo ay sumasagot muna bago kayong makinig, minsan dadating na gano'n, may nakitang nagsisigawan, dadating, susuntukin na yung isa. Sino ba ang may kasalanan? Oh, sa halip na umawat, no? Yun pa, lalo pang nagiging malaki yung problema. Kaya nga napaka-importante, tandaan po natin yung nandiyan sa Proverbs 18:13. Ang sumagot bago makinig, iyan ay kahangalan. At nangyayari, nagkakaroon ng kahihiyan. Kaya bago tayo sumugod, bago tayo magsalita, bago tayo umaksyon, makinig muna, intindihin muna natin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid. Okay? Ang sabi po ng hindi kilalang author, listening is one of the loudest forms of love. No? Ang pakikinig daw po ang pinakamalakas, no? Naanyo ng pag-ibig, ng pagpapakita ng pag-ibig. Kaya napaka-importante na kung kayo ay magpapakita ng pagmamahal, isa sa mga paraan para ipakita na kayo ay umiibig ay yung nakikinig kayo. Sabi naman ng isang Chinese proverbs, to listen well is as powerful a means of showing respect as to talk well. No? Minsan nagpo-focus tayo, paano ba mag-pronounce? Paano ba tayo magsasalita ng malumanay? Pero yung pala, mas napapakita po natin na meron pa tayong respeto kapag tayo ay nakikinig ng mataman. No? Kaya tandaan po natin yan. Huwag masyadong salita ng salita, kundi magbigay rin ng pagkakataon na kayo ay makinig. So yan po yung H doon sa ating word na honor. Sunod po yung O. Okay? Offer kind words and actions. No? Minsan ganito na nawawala tayo sa hulog minsan. No, hindi tayo makapagsalita ng mga mababait o magagandang mga salita. Alam niyo po, yung mga salita ay maaaring makapagpagaling o kaya magbigay ng kasakitan doon sa mga tao. Nakakapakinig na ito. Ang mabait na at mabubuting pagsasalita, yung pagiging banayad at yung kilos po natin na may pag-ibig ay pumubuo po ito ng paggalang sa tahanan. Kapag hindi niyo pinapahiya yung kapwa po ninyo at pinapamalas ninyo yung pag-ibig sa kanila, okay? Sila po ay tumutugon doon sa pag-ibig na yon ng positibo. Kaya napaka-importante, lagi tayong magmahalan at ipamalas yung ating pong pagkakaibigan, lalong-lalo na sa pamilya, ipamalas na kayo'y umiibig sa isa't isa. Sabi po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? Ang malumanay daw pong sagot ay pumapawi ng puot, ngunit ang masakit na salita ay pumupukaw ng galit. Maari naman kayong pumigil. Kapag ka naiisip ninyo na, magiging pangit na yung sasabihin ko, tigil muna tayo. Hindi man kawalan sa atin kung
hihinto, no, tatahimik, at iisipin muna natin, ipaprocess muna natin yung ating mong mga sasabihin. Yan ang napaka-importante. At dito po sa Colossians 4:6, ay po, let your conversation be always full of grace, no, no. Nanawa ang ating pong mga pagsasalita ay puno ng biyaya, no. Hindi po kasi ito palakasan ng salita. Ito po ay magiging malumanay yung pagsasalita po natin, magiging maayos, maganda sa pakinggan, magandang pakinggan, at hindi po nakakapag-stir up ng galit, no. Lagi po natin tandaan yan. Ano ba ang nagiging focus po natin sa ating pong pagsasalita? Ano yung parang nagiging goal natin? Kung at the back of our mind, ang goal natin ay para makasakit o para makagante, hinto-hinto muna tayo, no? Kailangan mo ng isiping mabuti yung kahihinatnan yung anong sasabihin po natin. Sabi po ni Mother Teresa, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Yan po ang nangyayari, no? Kapag maganda yung ating pong mga words, yan, nagiging maayos yung ating pong pagsasalita, ito po ay tumatagal, no? At minsan, nagiging paraan pa ito na magiging maganda ang relationship ninyo, no? Kaya napakaganda nung sinabi ni Mother Teresa, no? Maaari daw pong madaling bigkasin ang mga bagay-bagay na sasabihin po ninyo. Maikli lang siguro 'yon, no? Yung mga magagandang sasabihin po ninyo. Pero ang resulta naman ito, no, ito ay tunay na walang hanggan. Sabi pa ng isang author na hindi makilala, what you say can heal or destroy. Choose your words carefully, no? Kung ano daw po yung sasabihin o mamumutawi sa ating pong mga labi, maaari ito na magpagaling, no? Maging kagalingan, o ito ay makakasira either sa relationship o sa mga iniisip ng mga tao o kung ano pa man ang maaring masira. Kaya napaka-importante tayo po ay mag-focus na magsalita ng magaganda lamang. Okay? At yung sunod po, letter N, doon sa word natin na honor. Nurture each other's needs, no? Alagaan daw po natin yung pangangailangan ng bawat isa. Tayo po ay lumalago, no, sa ating pong paggalang kapag inaalagaan po natin yung ating pong emosyon, no, yung physical natin, yung spiritual po natin na pangangailangan ay nakakapagdulot sa atin na tayo po ay lumalakas sa ating pong spiritual at naaalis yung pagiging makasarili po natin. Kaya kailangan, no, ating pong pagtuunan ng pansin yung spiritual needs natin at yung spiritual needs ng iba. Kung iniisip ninyong makipag-aaway sa kanila, ipanalangin niyo po sila, no? Pag kayo lumapit, no, offer kayo ng prayer. At alam niyo po, nagiging maganda yung relationship kapag kayo ay nag-offer ng prayer. Sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ, no. Magtulungan daw po tayo sa mga dalahin ng bawat isa o yung pakasanin ng bawat isa. Dahil sa ganitong paraan ay tinutupad po natin ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman po sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others, no? Halos ganun din po yung sinabi dito sa Galatians. Kailangan daw po ay ang bawat isa ang tumingin, hindi lang sama sa kanyang sariling kapakanan, kundi
pati na rin sa kapakanan ng iba. Let us focus on helping and building each other up. Sabi po ni Rick Warren, love is not just a feeling, it's a commitment to serve, no? Minsan iniisip natin sabihin, minamahal kita, no? Dahil lang sa gusto mo na makuha, no? Yung iniisip mo makukuha mo, pero ang tunay po na pag-ibig ay ang pangako nito ay para maglingkod, no? Ang commitment nito ay para mag-serve, no? Isa pang quotation ng isang taong hindi kilala. The family is where mutual caring and respect must first be learned. No? Ang respeto po ay hindi basa-basa na sa school. Ang nanay ay dala-dala niya yung anak for 9 months, no, sa pisina pupunan. Tapos for the first 5 years o 6 years, no, kasama ito ng mga magulang. Anong natutunan ba sa mga magulang? Yan yung mga formative years at yan talaga yung mga prinsipyo, no, na isusulat sa isip ng isang bata. Kaya napaka-importante, no, na turuan po natin yung bata kung paano siya kikilos. At yung pang-apat po ay obey and honor. Eh, sundin po natin ang igalang ang mga magulang. Alam niyo po yung mga nakakatanda. Ito po ay particular na iniutos, no, ng ating Panginoong Diyos sa mga bata na igalang ang kanila pong mga magulang. At ang paggalang po sa mga nakakatanda ay isang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Kapag may paggalang sa loob ng pamilya, nabubuo ang pamilya. Exodus 20:12, sabi, honor your father and your mother so that you may live long in the land. No? Igalang po natin ang ating pong ama at ina. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, no? And you will live long. Mabubuhay kayo ng matagal kapag kayo po ay may respeto sa inyong mga magulang. Leviticus 19:32, show respect for the elderly and severe. And revere your God, no? Igalang daw po natin ang mga nakakatanda at igalang din natin ang ating pong mga Diyos. Sabi ng unknown author po muli, sabi niya, honor your parents not because they are perfect, but because God says it is right. Hindi dahil sa napipilitan tayo, hindi dahil sa nakakatanggap tayo, kaya natin ginagalang ang ating po mga magulang, no? Ginagalang natin sila dahil ito ay sinabi ng ating Panginoong Diyos na tamang gawin. No? Huwag na tayong magtanong. Ito yung tamang gawin dapat natin. Sabi pa na isa pang unknown author, respect for elders gives roots to our culture and strength to our families. No? Yung paggalang talaga sa mga nakakatanda ay nagiging ugat ng kultura po natin at nagiging dahilan ng malakas na pamilya. No? At ito po ay lalo pang lalago kapag ka yung ating po mga anak, yung mga kapatid po natin at ang bawat isa doon sa pamilya natin ay merong respeto sa bawat isa. Kaya focus po tayo, no? Na tayo po ay magkaroon ng respeto. At yung pinakahuli po doon sa ating pong acronym na honor, no? Yung H na ating pong pakinggan, no? Hear each other attentively. Yung O, offer kind words and actions, no? Yung N, nurture each other's needs. Obey and honor parents and elders, sa O. And R, resolve conflicts peacefully. No, ito po yung pinakahuli. Kailangan daw po pala sa ating pong buhay ay resolbahin natin ang mga salungatan, yung hindi pagkakaunawaan ng mapayapa. No? Ang paggalang ay ipinapakita sa umagitan po ng paghawak ng mga hindi pagkakasundo. No? Yung tayo po ay nagtitiis, nagpapatawa doon sa mga nagkakasala sa atin at mahinahon tayong nakikipag-usap. Hindi po sa pamagitan po ng sigaw, no? O kaya hindi pagtitimpi.
no? At yung paglalagay sa puso natin ng mga sama ng loob, kaya napaka-importante. Kapag merong conflict, no? Resolbahin agad ito ng mapayapa at ng mas mabilis, no? Matthew 5:9, sabi po, blessed are the peacemakers for they will be called children of God, no? Mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ephesians 4:31 to 32, get rid of all bitterness, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, no? Alisin po natin yung pait sa puso po natin, maging mabait tayo sa bawat isa, no? Mahabagin at mapagpatawad sa bawat isa. Sabi po ni Dorothy Thompson, peace is not the absence of conflict, but the ability to handle conflict with respect, no? Ang kapayapaan daw po ay hindi kawalan ng salungatan. Ngunit ang kakayahan po natin na harapin ang mga salungatan ng may paggalang. Napaka-importante pa rin, respeto. Isa pang sinabi ng unknown author, families are strongest when forgiveness flows freely. No? Nagiging malakas ang kabuhayan o yung relationship sa pamilya kapag marunong ang bawat isa na maging mapagpatawad. Kaya naman, mga kaibigan, no, ang paggalang sa pamilya ay hindi po ito automatic, no. Ito po ay nalilinang araw-araw sa pamamagitan po ng pakikinig, yung kabaitan, pagmamalasakit, pagsunod, yung pagiging mapayapa, no, na magkaroon ng komunikasyon. Kapag pinararangalan natin po ang bawat isa at ipinapakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating tahanan, nagiging maayos ang relationship natin sa ating pong family. So tandaan po natin yung ating pong acronym, yung HONOR. HONOR, H-O-N-O-R. H, hear each other attentively. O, offer kind words and actions, and nurture each other's needs, and obey and honor parents and elders, and R, resolve conflicts peacefully. Napakasimple lang po, no, ng pagpapakita ng paggalang sa ating pong pamilya. Kailangan pong umpisahan na natin ito. Mag-umpisa tayo kahit maikling hakbang lang, oh, may maikling maliit na paggalang lang, kailangan po sa pakikinig ng mabuti, yung sasalita, pagsasalita ng mas maayos, malumanay, mabait, no, yung paglilingkod ng may kusa, no? Yan po ang kailangan nating gawin, no? At makikita po natin na lumalago ang pagmamahalan sa ating pong pamilya, nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pong tahanan. Tayo po ay manalangin. Ama na yung banal Diyos na nasa mga langit. Humihiling po kami na kami ay inyong samahan at gabayan. Patuloy nawa po na maipamalas po namin ang respeto sa aming pong pamilya. Kung kayo ang sentro ng aming pong pamilya, nandyan mayroong pag-ibig, pagmamahalan, pag-respeto sa bawat isa. At maraming salamat na binibigyan niyo kami ng kalakasan upang magawa ang mga bagay na ito. Marami po salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Patuloy na kami ay nag-aanyaya sa susunod po nating pagkikita. Nawa ang panalangin namin ay ang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang maranasan nyo sa buong maghapon po na ito. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweets for better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil

0: Lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpala at maulan na umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:11 AM. Hadid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Alam niyo mga kaibigan, sa mga panahong marami pong kababayan natin ang nakakaranas ng malalakas na ulan, pagbaha, at pati na rin po iba't ibang epekto ng bagyo. Napakadaling makaramdam ng pangamba, di po ba? May mga pamilyang nag-aalala para sa kanilang tahanan, para sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. May ilan din po sa atin ang nagsisimula na namang bumangon matapos ang pinsanang kanilang naranasan noong nakaraan. Sa ganitong panahon, mga kaibigan, napakaganda pong balikan natin ang Psalms 46:1-2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan, kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago. Hindi po sinasabi ng verse na yan, mga kaibigan, na hindi po tayo dadaan sa mga bagyo sa buhay. Ano? Sa halip, it is promising us na sa gitna mismo po ng kaguluhan, mayroon po tayong kanlungan. Ano? Kapag hindi natin kontrolado ang panahon, mga kaibigan, kapag hindi na po natin alam kung ano bang mangyayari bukas, ano po, nananatiling matatag ang ating Panginoong Diyos. Marahil sa ganitong panahon, mga kaibigan, maaari rin tayong maging sagot sa panalangin ng iba. Maaari po tayong mag-share kung anong meron tayo, tumulong sa mga nangangailangan, kamustahin ang ating mga pamilya at kaibigan at manalangin. Ano po? I always remember, mga kaibigan, ang bagyo, ang baha, ang ulan ay lilipas, ang baha ay huhupa. Ano? Ngunit ang katapatan ng Diyos ay mananatili. Patuloy lang po tayong manalangin at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. And this morning, we will listen to songs that will uplift our faith. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. At habang kami po ay nag-aabang, pakinggan po natin ang awiting Paanyaya.

That's the song. That's the song Paanyaya at ito po'y inawit ng ating mga AUP students. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan mga kaibigan na bukas po ang paanyaya ng ating Panginoong Jesus para po sa bawat isa sa atin. Kung mabigat man po ang iyong dinadala sa umagang ito, hindi po natin ito kailangang harapin ng mag-isa. Lumapit po tayo sa Kanya mga kaibigan dahil sa piling po ng ating Panginoon may kapahingahan, may pag-asa at lakas upang muling magpatuloy. Our first song request this morning is entitled Trust in You. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Sabi nga mo sa Biblia sa Proverbs 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Pakinggan po natin ang awiting Trust in You.

That's the song Trust in You. At ito po'y inawit nila Sister Marcimer Claveria at ni Sister Mariah Dalugdugan. Our next song naman ay song request ni Sister Luzi Quiabang. Happy, happy Monday, Sister Luzi! At maraming salamat po sa pagsubaybay. She requested the song entitled Go Light Your World. Alam niyo, sa mga panahong maraming tao ang dumaraan sa pagsubok, lalo na po ngayon ang ating bansa ay nakakaranas ng mga bagyo, ano? Minsan hindi po natin kailangang gumawa ng napakalaking bagay upang makatulong. Isang simpleng pagkamusta lang po, mga kaibigan, pagbabahagi kung ano pong meron tayo, ano, panalangin o pag-abot po ng ating mga kamay sa pangangailangan ay maaaring maging liwanag na po yan sa mga tao sa paligid natin. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at tuwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Narito po ang awiting Go Light Your World.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Go Light Your World. At ito po'y inawit ng Fountain View Academy. Our next song request naman ay galing po sa ating YouTube live viewer na si Citadel Castillo. Sila po ay nakasubaybay from Kalawaan Seventh-day Adventist Church. Ano, ang binabati ko rin po ang pamilyang Caleb at Joshua Care Group. Ayan, sila po ay palaging nakatutok sa atin na huwag patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Jesus. And they requested a song entitled Banal na Syudad. Sabi nga sa Revelation 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Narito po ang awiting Banal na Syudad.

ating pong napakinggan ang awiting Banal na Syudad. At ito po ay inawit ni Sister Claren Gusilatar. Ano man po ang hirap na ating nararanasan sa mundong ito, mga kaibigan, may dakilang pag-asa po ang nag-aantay sa ating lahat. Kaya manatili lang po tayong tapat kay Jesus at patuloy na maghintay sa kanyang muling pagbabalik. Our next song naman is entitled He is Exalted. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam niyo po, sa gitna ng mga bagay na nagpapabigat po ng ating mga puso at isipan, napakagandang ilipat or ibaling ang ating mga paningin mula sa ating problema patungo sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Maaaring magbago po ang ating mga sitwasyon sa buhay, ngunit nananatili pong hari ang ating Panginoong Diyos, makapangyarihan at karapat dapat ng ating pagsamba. Sabi nga sa Psalms 97:9, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa, ikaw ay lubos na mataas sa lahat ng mga Diyos. Narito po ang awiting, He is Exalted.

That's the song, He is Exalted. At ito po'y inawit ng grupong For His Glory. Our next song naman ay song request ni Brother Rafi Visunia. Ayan, siya daw po ay palaging nakatutok sa atin. Maraming maraming salamat po at nawa patuloy po kayong panatilihing ligtas ng ating Panginoong Diyos. He requested a song entitled Araw-Araw. Sabi nga po sa Biblia, sa Lamentations 3:22-23, ang mga habag ng Panginoon ay hindi nauubos. Ang mga ito'y bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Araw-Araw.

That's the song Araw-Araw. At ito po ay inawit ni Sister Michelle Agbu. Ang sunod po na awit na ating mapapakinggan ay pinamagatang There is Beauty in Brokenness. Alam nyo, may mga bahagi po ng ating buhay, mga kaibigan, ay parang mga nasira na dahil po sa kabiguan, sa sakit, o yung mga pagkakamaling ating pong nagawa. Pero sa kamay po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, hindi po nangangahulugang wala ng halaga ang isang bagay dahil ito po ay nasaktan o nabasag. Kaya po niyang gamitin maging ang ating mga sugat upang hubugin po tayo at gawing patotoo ng kanyang biyaya. Sabi nga sa Psalms 34:18 na ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang mga may durog na espiritu. Pakinggan po natin ang awiting There is Beauty in Brokenness.

Ating pong napakinggan ang awiting There Is Beauty in Brokenness. At ito po'y inawit ni Sister Ryan Belandres. Our last song for this morning is entitled Champion of Love. Marami pong tao ang hinahangaan, di po ba? Dahil po sa kanilang lakas, dahil po sa kanilang tagumpay na nakamit sa buhay o yung kanilang mga nagawa or accomplishments. Ngunit wala pong maihahambing sa ating Panginoong Jesus. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang ipinakita sa kapangyarihan, mga kaibigan, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo para po sa ating lahat. Sa krus, mga kaibigan, ipinakita po ng ating Panginoong Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal para po sa iyo at para sa akin. Sabi nga sa Romans 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 10:50 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Monday sa inyong lahat, mga kaibigan, at nawa ay panatilihin kayong ligtas ng ating Panginoong Diyos. May you be blessed by the song Champion of Love.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa inyong programa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, kung saan man po kayo naabot nitong ating broadcast ngayon na live sa mga nanonood po sa atin sa telebisyon, sa Hope Channel at sa iba't ibang mga cable providers at gayon din sa social media na pwede pong mag-like, mag-share, mag-comment. Maraming salamat po. Gayon din sa radyo po, tayo po ay malakas na napapakinggan sa AWR 89.1 FM, lalo tigit sa mga naglalakbay. Mag-ingat po kayo. Medyo madulas at basa ang mga daanan, mga kalye at mga highways. Pero pwede nyo pong lakas-lakasan din ang inyong mga radyo sa mga bahay po, sa mga opisina. Ay salamat po sa inyong pagtutok sa oras na ito. At syempre po sa ating mga masugid na mga ka-BOY na palaging BOH pala. Na palaging pag ako'y nakikita, sasabihin nila, Sir Wilson, ako po ay ka-BOH. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo may isa-isa. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Panginoon, marami pong salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig, pag-iingat sa bawat isa sa amin.

0: Yan po palang liquid na yan ay nasa ating letter F, sa ating fluid. Fluid is medicine. Food and fluid is medicine. So mga kaibigan, sa atin pong talakayan ngayong oras na to, ay aming hinihiling kayo po ay mag-like, mag-share, mag-comment dahil sa atin pong mga nalalabing oras, ang inyo pong mga ora, mga pagbati at mga katanungan ay atin po yung bibigyang daan. At ngayon po ay tayo tutungo na sa atin pong usapan tungkol po sa gabay sa pagpapasuso. At tayo po ay nagpapasalamat at wine-welcome po natin ang atin pong resource person sa oras na ito. Siya po ay isa sa ating mga pediatricians and neonatologists dito po sa Adventist Medical Center Manila. Atin pong wine-welcome si Dr. Jillian Pardo. Doc, magandang araw po sa inyo, Doktora, and welcome po.
1: Hello, magandang araw po. Sana po kayo ay safe at dry sa inyong mga bahay or sa papunta sa inyong mga trabaho po dahil maulan pa rin po ngayong araw.
0: Po sa inyo, alam po namin you are busy, but you are here with us via Zoom at kami po ay nagpapasalamat. At ngayon po, ibibigay natin ang buong panahon kay Dr. Jillian sa kanyang i-share sa atin. And later po, sa ating second portion, ay kung meron po kayong mga katanungan, ayan po ay sasagutin ng libre ni Dr. Jillian. So, binibigay po natin ang panahon na kay Dr. Jillian.
1: Ako po ba mag-share ng slides? I-open ko lang po. Tama po ba?
0: So if your presentation po was sent, our technical team will assist you.
1: Sige po. So mayroon po akong prepare ng very maiksing lecture lang po tungkol sa pagpapasusa, and then after po kapag mayroon po kayong mga katanungan ay sa dulo po ng lecture ito. So, hindi ko lang po makita kung naka-flash na yung slides. Pero

0: Magsimula na po ako habang pre-prepare po yung presentation. So, ang Agosto po ay Breastfeeding Month. Sineselebrate po ito kada taon, pero hindi lang tayo dapat tuwing Agosto nagpropromote ng pagpapasuso. So, bakit ba natin gusto na nag-breastfeed ang mga babies? Ano po ang mga benepisyo nito? So, ang breastfeeding ay kompletong nutrisyon para sa mga baby. Nagpo-protect ito sa impeksyon at nagpapababa ng chance sa magkaroon ng iba't ibang sakit tulad ng hika, pagtatae, pulmonya, sakit sa impeksyon sa tenga, sakit sa balat, diabetes at cancer. So pati yung mga non-communicable or non-infectious illness, nagpo-provide ng protection ang breastfeeding. Also, nakakatulong sa pagtalino at sa paglaki ng mga bata ang eksklusibong breastfeeding. And mas madaling i-digest o tunawin ng mga sanggol. Bukod sa mga babies, may benepisyo din ang breastfeeding sa nanay at sa pamilya. So sa nanay, nagpo-provide ito ng bonding ng ina at sanggol, protection sa uterine at ovarian cancer, at nakakatulong na maantala ang susunod na pagbubuntis kung nagagawa ang lactation amenorrhea method. Siyempre, dahil ang breastfeeding ay natural na way dumede, nakakatipid rin sa gastos kasi siyempre medyo mahal po ang ibang alternative feeding products for the baby.
1: Doc Jillian, pwede daw pong kayo na mag-share ng screen.
0: Ah, sige po.
1: Thank
0: Wait
1: you.
0: Lang po.
1: So, ipagpapatuloy po ni Doc. Thank you, Doc.
0: Ay, shucks.

Kita naman po. Kita po yung slide, sir. Ayan, okay po. So, ito po yung nabanggit ko kanina mga benepisyo ng breast milk sa baby. So, ito naman po yung sa benefits of breastfeeding sa mommy at sa pamilya. So, paano po natin malalaman kung sapat ang nakukuhang milk ng sanggol? Kasi, syempre, ito yung concern ng mga nanay at mga pamilya. Hindi nila alam kung gutom pa ba si baby or kung sapat na yung nakukuha niya. So, hindi natin kailangan antayin na umiyak si baby bago padadehin. So, may mga feeding cues tayo na early, middle, and late. So, ano yung mga feeding cues na yon? Pagsubo ng kamay, paghanap ng suso, at paglabas ng dila. So, ito po yung mga feeding cues na early. So, ito, medyo gutom pa lang si baby. Nagsistir siya, tumitingin sa paligid, nagbubukas ng bibig, at nagro-root or nagro-rooting reflex. Tumitingin siya, hinahanap niya yung nipple ng mommy. Pag medyo mas gutom na siya, mas increase na yung movements ni baby para na-agitate na siya. Nag-start na siyang mag-agitate and kinakain niya yung bibig, yung kamay niya. So signs na to na mas gutom na siya. Yung early and middle cues, yan po yung magandang time na mag-start na mag-feed. Kasi pag sa late cues na, umiiyak na siya, very agitated, pwedeng namumula na sa galit, parang hangry na si baby. Kailangan muna silang pakalmahin before makadede kasi very agitated na sila at this point. So, sometimes pag nagtuturo kami sa mga nanay, tinatanong namin paano malalaman kung gutom na si baby, often ang sagot nila ay pag umiiyak na si baby. So, late cue na po yun. May mga early cues tayo na dapat na doon pa lang napapafeed na natin si baby. So, paano po ba malaman kung sapat na yung nakuha? Hindi ganun kataas ang volume ng tiyan ng sanggol, especially kapag kakapanganak lang, parang kalamansi lang. So, mga 5 ml. Ang 5 ml, isang kutsarita lang. So, yung iba kasing nani, nag-worry sila na baka ang konti-konti pa lang ng gatas nila, okay lang po yun. Kasi sa umpisa, konti lang din po yung capacity ng tiyan ng sanggol. Habang lumalaki sila, lumalaki din po yung stomach capacity. So, by the first month of life, around 80 to 150 ml na po, mga 5 ounces na po yun.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maray akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, pumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ng Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naghingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusulan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ng pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan at welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa sinabi po ng ni Jesus na "Whom say ye that I am?" Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at tayo ngayon ay tutuklas at mag-aaral ng panibagong serye na may kinalaman sa krus ng ating Panginoon at ang Kanyang pagbangon na muli pagkatapos na siya ay namatay. Sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. Ang wika ng Biblia, nang dumating si Jesus sa nasakupan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad na sinasabi, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" Ang tinutukoy ng ating Panginoon walang iba kundi ang kanyang sarili. Sapagkat kung minsan ang tawag sa kanya ay anak ng Diyos. Ito ay nakatala sa ating banal na kasulatan sa Sangwan 1:49, anak ng Diyos, at gayon din sa Sangwan 3:16, only begotten son, yan ang ating Panginoon. Subalit sa ibang bahagi ng ating Biblia, sa aklat ng San Mateo pa rin, 20:28 ang wika, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya ngayon, ang Biblia ay kanyang pinapahayag kung minsan ang tawag sa ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at sa kabila naman ay anak ng tao sapagkat ang

nga itong mga lugar na ito ay palaging nababanggit sa ating banal na kasulatan dahilan sa ministry ng ating Panginoon. At kinakailangan ng ating Panginoon ang isang lugar na matahimik sapagkat ang inaharap ng ating Panginoon ay isang mapanganib at isang bagay na kinakailangan harapin niya na buong puso at buong pag-iisip sapagkat walang iba kundi ang kaligtasan na kanyang gagawin sa tao. Ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay naparito upang tubusin ang taong nagkasala at hindi ito madali sapagkat nangangulugan kanyang ibibigay ang kanyang buhay, tadanak ang dugo alang-alang sa taong nagkasala. Kaya ang sabi sa ating Biblia, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Kaya gustong malaman ng ating Panginoon kung sino siya para sa kanila. Kaibigan, maaring mamaya tayo ay magkakaroon ng katanungan sa ating mga sarili kung sino ang ating Panginoon, ano siya sa ating mga buhay. Sa mga iba na sinasabi nila, ang ating Panginoon ay si San Juan Bautista. Alam na natin, San Juan Bautista ay kanyang kinokondena ang kasalanan. Sinasabi naman ng iba ay si Elias sapagkat sa milagro na kanyang sinasagawa. At gayon din ang sinasabi, isang propeta na si Jeremias. Kung minsan naman ang sinasabi ay isa sa mga propeta. Yan ang sinasabi tungkol sa ating Panginoon. Subalit ang tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad nung kanyang kausap samantalang sila ay nasa Cesarea Philippos, ano naman para sa inyo ang kung sino ako? Sumagot ngayon si Simon Pedro kung sino ang ating Panginoon. Ang sabi sa 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dito kanyang sinasabi ang anak ng Diyos na buhay. Ang ating Panginoon ay meron siyang pre-existence na bago siya naparito sa lupang ito, kung ating pag-aaralan ng ating Biblia, siya ay kasama sa paglikha. Kaya ang sabi ng Biblia, let us make man in our own image, ang kausap ng Ama, walang iba kundi ang kadiyosan. At kung ang Diyos ay pag-ibig, walang panahon na ang Diyos ay hindi pag-ibig sapagkat kung walang kasama ang Ama, sino ngayon ang iniibig ng Ama? At saka nung sinabi ng Biblia, lalangin natin ang tao sa ating wangis, sino ang kausap ng Diyos? At sinabi pa ng ating Biblia ayon sa Eksodo, Kapitulo 6, Versikulo 2 at 3, ang wika doon, nagpakita ang ating Diyos kay Abraham, kay Isaac at gayon kay Jacob. Anong sabi ng ating Panginoon kay Moises? Pero ang sabi naman sa San Juan 1:18, wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang nakita ang anak na sinahapunan ng Ama. Pagkatapos sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang sinasabi sa mga nagtatanong sa kanya ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 56, hanggang 59, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus.

0: at lumabas sa templo. Kaya nga, gusto namang sabihin ng ating Biblia ng ating Panginoong Jesus ay merong pre-existence, sapagkat ang sabi niya, bago si Abraham ay ako na nga. At mismo galing sa ating Panginoon, ayon sa Juan 17, versikulo 5, ang ganitong mga pangungusap. Mismo ang ating Panginoon ang nangusap nito. Ang sabi sa versikulo 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian aking tinaglay sa harap mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ang sabi ng ating Biblia, bago nagkaroon ng sanlibutan, meron ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sapagkat, ang wika, bago si Abraham ay ako na nga. At meron pang binabanggit nga ang ating Panginoon ayon sa aklat ng Apokalipsis. Napakaganda ng binabanggit dito. Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Sinong may sabi? Ang Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating. Sino bang darating? Ang nangakong darating, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ito ay bagamat sa ibang bahagi ng Biblia ay ginagamit ng Ama ang Alpha at saka ng Omega, subalit ito ay ginagamit din ng ating Panginoon, at ang sabi pa nga ng ating Biblia na napakaliwanag, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, siyang may sabi na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating at makapangyarihan sa lahat. Meron pang binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis 4:8. At ang apat nilalang na buhay na may anim na pakpak ang bawat isa sa kanila, puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Sino yung darating, yung makapangyarihan sa lahat? Walang iba kundi ang binabanggit dito, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, bago siya naparito, bago siya nagkatawan tao na pinanganak ng isang birhen, merong pre-existence ang ating Panginoon. At ang sabi pa nga sa ating Biblia, sa aklat ng Pilipos, ang wika, ang ginawa pa ng ating Panginoon nung siya'y naparito, ayon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo, ating simulan sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na sa kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kapantay ng Diyos. 7. Kundi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katuparan ng tao. At palibasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, ang sabi pa sa ibang bahagi ng ating Biblia, walang kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng Gawa Kapitulo 4:12, ayon sa Gawa Kaya nga sinasabi sa atin na walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas kundi sa pangalan ng ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas, siya lamang ang ating pag-asa sa ating buhay. Kaya nga yung sinabi ng ating Panginoon ayon sa 17 versikulo 5 ng San Juan, aking basahin na muli na aking binasa kanina, ang sabi, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan, ang kaluwalhatian aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaibigan, binabanggit sa atin ang pre-existence ng ating Panginoon. Kaya nga noong nagtatanong ang ating Panginoon, ang wika sa 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaibigan, napakaganda ng mga salita na binanggit ng ating Panginoon. Sapagkat ang tanong ng ating Panginoon, ito rin ngayon ang ating ngayong susi sa ating pag-aaral. Para sa iyo ba, kaibigan, sino ang ating Panginoon? Sa pananampalatayang iyong natamo sa ating Diyos, ano ba sa iyong buhay ang ating Panginoon? Ang mga lagad ng ating Panginoon sa pangunguna ni Pedro ay sumagot na siya ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang Mesiyas, ang wika ng isang manunulat, between verdict and confession, there lies a religious experience. Ano ba yung karanasan mo sa Panginoon? Kaibigan, kapag ka ikaw ay may karanasan sa ating Panginoon, kung ano ang laman ng iyong puso, ito ang iyong nasasambit. Ang mga taong may karanasan sa ating Panginoon, ang kanilang gawain sa araw-araw, sa tuwing umaga, paggising na paggising sa umaga, itinatalaga ang kanilang buhay sa ating Panginoon. At sapagkat ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan at ang ibig sabihin ng Bible ay basic instruction before leaving earth, kalugdan na basahin ang salita ng Diyos. At kapag ka pagkatapos na binasa ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ngayon, ikaw ay makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga, kapag tayo na nalalangin, sinasambit natin ang ating mga pangangailangan, lalo ng ating pagpuri at ang ating pasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Yung Diyos na nagkatawan tao na tinubos tayo sa ating ngayong kalagayan na makasalanan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, para sa iyo, sino ba si Kristo? Sumagot ang mga lagad, pero ngayon, ito ang ating ngayong bibigyan ng pansin para sa iyo kaibigan. Sino ba si Kristo? Si Kristo ang ating Panginoong Jesus, kung bakit binigyan ng pangalang Jesus na siya ang Mesiyas, sapagkat utang natin sa Kanya ang ating buhay. Kaibigan, mula sa paglikha at gayon din sa ating ngayong pakakaranasan na tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ang ating buhay ay utang natin sa ating Panginoon. itong ating katawan na ito na templo ng Banal na Espiritu, pinagkaloob ng ating Diyos para ating maranasan ang pag-ibig ng ating Diyos at ang kanyang mga pagpapala. Kaya dapat tayo ngayong maging tunay na katiwala ng Diyos sa ating mga pangangatawan. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon para sambahin, para purihin siya, hindi lamang para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi pa naman ang pinakahuna dyan ay ang ating paglilingkod sa Kanya, pagpuri sa Kanya na bilang ating Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng ating mga talento, upang ang mga talentong ito ang siyang ating gagamitin sa ating ngayong paglilingkod sa Kanya at paglilingkod sa ating kapwa. Binigyan tayo ng ating Diyos na ating mga tinatangkilik upang ang mga ito gagamitin natin hindi lamang sa ating pangangailangan sa ating sarili at sa ating pamilya, kundi pa naman para sa Kanyang banal na gawain, ibinabalik natin yung ating ikapo at nagbibigay ng handog upang sa ganon ang gawain niya ay magpapatuloy hanggang sa Kanyang pagparito. Kaibigan, sa aking karanasan, at marahil din sa iyong karanasan, sa ating Panginoon, siya ang nagligtas sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. At ang sabi ng Biblia, tayo ay inibig ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo ay nagkasala, unang ang ating mga magulang, si Adan at saka si Eva, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Subalit, ang wika ng Biblia, ang ating Panginoon ay pinatay bago pa tinatag ang sandibutan na ito, sapagkat kung sakasakali ang tao ay magkasala, ay tutubusin ng ating Panginoon. At ang pangyayaring ito bago gagawin ng ating Panginoon ang pagkapako sa krus sa Kanya, siya ay nagkaroon ngayon ng isang quiet place kasama ang Kanyang mga lagad sa Cesarea Philippos. At tinanong ang Kanyang mga lagad na pagkatapos nakasama niya ang Kanyang mga lagad sa loob ng 3 taon sa Kanyang pagtulog kasamang mga lagad, sa Kanyang pagkain at sa Kanyang missionary journey kasama ang Kanyang mga lagad, tinanong ang Kanyang mga lagad, sino ba ako para sa inyo? O sumagot ngayon si Simon Pedro, ang sabi, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo na naparito, nabayubay sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo, kaibigan. At sa Kanyang pag-ibig sa iyo at saka sa akin ngayon, kung papaano pinangako sa mga lagad, ayon sa 14 ng aklat ng San Juan, ang sabi niya, huwag magulumihanan ang iyong mga puso. Ako'y babalik sa Ama, maghahanda ako ng tahanan para sa inyo, at kapag ako'y nakapaghanda ng tahanan para sa inyo, ako ay muling babalik, at ako ay gusto ko kung saan ako naroon, kay dimin ay dumoon. Kaibigan, yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng Biblia, dahilan sa isang taong nagkasala at nagsisisi ang wika, ang buong kalangitan ay magsasaya alang-alang sa isang taong nagsisisi. Kaibigan, inaantay ka ng ating Panginoon na tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas, sapagkat nais niyang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagmamalasakit at ang Kanyang pagbibigay ng mga pagpapala sa iyo. Para sa aking kaibigan si Kristo, ang lahat sa ating mga buhay, sapagkat hiwalay kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Binatan niya ang krus ng Kalbaryo, kaibigan, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaibigan, para sa iyo, sino si Kristo? Siyang ating pag-asa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Tito, yung kanyang muling pagparito ang sabi, mapalad na pag-asa. Sa kanyang pangako, kaibigan. Ito'y pangako sa iyo. Darating siya sa lupang ito para sa iyo at para sa akin. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon na iyong tagapagligtas? Kaibigan, inaantay kanya para sa iyo, sino si Kristo. Sabalit sa mga nakaranas si Kristo ang lahat-lahat sa kanilang buhay. Si Kristo ang umibig sa kanila. Si Kristo ang nagsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Maraming tao po ang may iba't ibang pananaw tungkol kay Jesus. Ngunit ang mahalaga ay ang iyong personal na tugon sa kanyang tanong, sino ako ayon sa iyo? Ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi lamang kaalaman, kundi isang desisyong magtiwala, sumunod at mamuhay para sa kanya. Ang sabi po sa Mateo 16 verse 16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sistrat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon naman po ay usapang magkapatid ang ating bibigyan ng pansin. Sila po ay sina Jacob at Esau, or sa English po ay Jacob and Esau. Kaya naman po, upang bigyan ng pagkakataon na maunawaan natin ano nga ba ang naging relasyon ng magkapatid na ito sa banal na kasulatan, ay narito po ang ating tagapagsalita dito sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Siya po ay si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ng mga tala ng kasaysayan ay ating maunawaan na ang mga pangyayaring ito ay nauugnay sa ating buhay ngayon bago dumating ang ating Panginoon. Kagaya ng mga nakaraang araw, ang ating pinag-usapan ay pag-aasawa ni Isaac at saka ni Rebecca. Ibig sabihin, para sa mga pag-aasawa, ngayon naman ay tungkol kay Jacob at Esau na kanilang anak. Ang ibig sabihin naman ito ay tungkol sa parenting. Paano ang pagiging magulang o paano naman ang relasyong magkapatid? Sa paraang ito, tayo po ay mag-aaral ng Biblia.
1: Ang ganda naman, Pastor Nick, ano? So lahat ng aspeto ng pamilya ay mayroon po pala sa banal na kasulatan. Kaya opo, hindi natin. Kaya dapat talaga, mga kaibigan, tayo po ay magbasa ng Bible. Kasi nandito pala yung mga parenting tips, ano po, dito nagsimula ito nga pagpapalaki ng mga anak. Kaya naman, mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Amang Diyos, dakila po at mapagpala sa lahat ang tahanay nasa kalangitan. Sa oras pong ito ay muli kaming nakatagpo ng panahon, pagkakataon at kalayaan upang mag-aral ng iyong banal na salita. At sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, naway ipahintulot mo na ito'y aming maunawaan at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Yan, mga kaibigan, sa lahat po na nakaririnig na aming mga tinig, huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio stations, sapagkat ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa magkapatid na sina Jacob at Esau. Pastor Nick?
2: Ang paksa pong ito na nahanda sa atin ay nakasulat sa aklat ng Genesis 25, chapter 25 ng Book of Genesis. Tingnan po ninyo sa talatang 25:21. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa sapagkat siya'y baog, at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Nang mag-asawa itong si Isaac ay 40 years old. Pero nakarating siya ng 60 years old, hindi pa siya nakakabuntis, hindi pa siya nagkakaanak. Ano ang ibig sabihin? Matagal na panahon sa loob ng 20 taon na nananalangin itong si Isaac, hindi naglilihi si Rebecca. Sa 42, ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, "Kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay?" Kaya't siya'y humayo upang magtanong sa Panginoon. Naramdaman ni Rebecca na ang kanyang mga anak sa tiyan, ang kanyang tiyan, samantalang siya ay buntis, ay napakagulo. Nagbubuno, naglalaban yung magkapatid doon sa loob ng kanyang tiyan. At parang ang kanyang, ano bang tawag dyan sa matres, yung kanyang sinapupunan, ang kanyang tiyan, ay parang naging arena ng judo, karate o boxing. Eh sabi niya, tama pa ba itong nangyayari sa katawan ko? Nagtanong siya sa Panginoon. Ganyan po, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, kahit maliliit na mga bagay sa loob ng ating tahanan, isangguni po natin sa Panginoon. Kanina binanggit, si Isaac ay nanalangin upang maglihi ang kanyang asawa. Ngayon nakaramdam si Rebecca ng kakaibang pangyayari sa kanyang katawan at siya ay nagtanong sa Panginoon. Ay sumagot ang Panginoon sa kanya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata. At ang dalawang bayan na ipanganganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa. At ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Itong salita ng Panginoon ay maiksi lang, pero ito ang hula sa magiging kasaysayan ng lahi ni Jacob at ang lahi ni Esau. Dalawang bayan, dalawang siyudad, dalawang kaharian. Pero hati, hindi magkakasundo. At ang kanilang at ang bunso, ano, ang bunso ay magiging panginoon ng panganay. Ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ito ay hindi sang-ayon sa kanilang kultura. Kasi ang kanilang kultura, kung sino ang panganay, siyang nakalalamang sa lahat ng mga bagay. Maraming karapatan at pagkakataon na pumapabor para sa panganay sa kanilang kultura. Pero ang Diyos ay nagsalita ng ganito kay Rebecca, samantalang ang mga bata ay nasa loob pa lang ng kaniyang tiyan. Sundan natin ang mga pangyayari. Sa 25, 24 at 26. Ang unang lumabas ay mapula na ang buong katawan.

ni Esau. Aba, anong himala yan? Anong milagro yan? Eh, mga sanggol. Isang araw pa lang ang edad o bago lumabas sa tiyan ng kanilang nanay, nagbubuno na sila sapagkat sila'y nag-uunahan sa pagkapanganay.

Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Ah, ganito. Nagkaroon ng si Isao ay lumaki sa parang panghuhuli ng mga tupa ay panghuhuli ng usa at ng mga hayop sa gubat. Ito namang si Jacob ay nanatili sa loob ng bahay at nagpapastol ng tupa kasama ng kanyang magulang. Magkaibang mundo ang kanilang nilakihan. Kaya sa parenting, kung ating pag-uusapan, ang ating pong mga anak ay iba't iba ng kakayanan, iba't iba ng ugali. Itong dalawang magkapatid na ito ay nagkataong magkaiba ng likas. Dalawa lang sila, isang sa loob ng bahay at isang sa labas ng bahay. Isang tahimik at isang popular sa lipunan. Subalit ang magkapatid na ito ay parehong leader, parehong hari. Isang magaling na leader at isang magaling na administrator. Magaling na administrator si Jacob, magaling naman na leader si Esau. Eh, dumating si Esau na galing sa panghuhuli, walang nahuli, nagutom. Nung dumating siya sa bahay, nagdidilim-dilim na ang kanyang paningin, gutom na, eh sabi ni, humingi siya ng pagkain kay Jacob, sabi niya, bago kita bigyan, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Mapapansin po ninyo na may interes si Jacob sa pagkapanganay. At ang bunso, palagi po yan na nakikipag-compete sa panganay. At ngayon naman, hindi ko rin maunawaan bakit ang mga panganay ay naiinggit sa bunso. Napansin po ba ninyo yan sa mga magkapatid sa loob ng ating tahanan? Bilang magulang, kailangan po nating unawain ang ating mga anak. Ang mga bunso, nakikipag-compete sa panganay. At ang mga panganay, naiinggit sa bunso. Bakit? Nakikita ng bunso na magaling ang kanilang kapatid na panganay. Nakikita naman ng panganay na yung kanilang kapatid na bunso palaging pinapaboran ng magulang. Ay, kung ano man ang kadahilanan, tayo'y magpatuloy. 34. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Sa harap ng Diyos ay napakahalaga ang ating pagkapanganay. Sapagkat ito ay nangangahulugan ng leadership, mga kapatid na mga kabataan. Kung kayo po ay panganay, nasa inyo ang leadership. Kailangan ang inyong mga kapatid na mga nakababata ay ating ayusin, paglingkuran at tulungan at alagaan. Tayo naman ng mga nakababata ay dapat na sumunod sa nakatatanda at iyan ay isang mahirap na bagay. Pero ang kwento ng magkapatid, nag-aagawan sila sa pagkapanganay at ikinuwento ni Rebecca kay Jacob na ganun ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sinabi rin niya ito kay Isaac na ang sabi ng Panginoon, ang bunso ay magiging makapangyarihan kaysa sa panganay. At ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Kaya nagkaroon si Jacob ng pagkakataon at kaniyang binili ang pagkapanganay ni Esau sa isang pinggang pagkain. Si Esau naman, dahil sa pagkain, ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. 26:34. Nag-asawa si Esau. Nang si Esau ay 40 taong gulang, siya ay nag-asawa kay Judith na anak ni Beeti na Heteo at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. At ginawa nilang mapait ang buhay para kay Isaac at Rebecca. Itong si Esau ay unang nag-asawa. At ang napangasawa niya ay 2 babae na Heteo.

0: Isipin nga ninyo kung gaano kagulong buhay ang buhay ni Rebecca. Nagkaroon siya ng manugang na babae. Sabay, dalawa, dumating sa kanyang bahay ang kanyang dalawang manugang na Heteo. Sumama ang loob ni Rebecca at ito ay naging mapait para sa kanya. Sa 27:6 ay sinabi ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak, narinig ko ang iyong ama na nagsasabi kay Esau na iyong kapatid. Babasbasan, sinabi ni Isaac kay Esau, humuli ka ng usa, ipagluto mo ako at ikaw ay aking babasbasan sapagkat ako'y matanda na. O, di umalis si Esau nang huli ng usa. Eh, ang sabi naman ni Rebecca kay Jacob, naalala ko na narinig ko na babasbasan ni ama mo si Esau. Sige, kumuha ka ng tupa at ipagluluto kita at kunwari ikaw ay si Esau. Baka sumpa ang makuha ko, hindi basbas. Hindi, mapasa akin ang sumpa. At nangyari ang panukala ng mag-ina. Nakuha ni Jacob ang basbas ni Isaac. Ganito ang nangyari. 27:27 At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. Siya'y binasbasan at sinabi, sa tuwa ni Isaac, lumapit si Jacob, pagdaka na tuwa, binasbasan niya. At siya'y lumapit at humalik sa kanya at naamoy ang ng ama ang amoy ng kanyang suot. Siya'y binasbasan at sinabi, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan nawa ay maglingkod sa iyo at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sinusumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. Ang ganda, napakabilis ng pangyayari. Umalis agad si Jacob at pagkatalikod naman niya, dumating naman ang kanyang kapatid. 27:32-33 At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, sino ka? Bumati si Esau. Sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. At nanginig ng husto si Isaac at sinabi, sino nga iyong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain noon bago ka dumating. At siya'y aking binasbasan, kaya't siya'y magiging mapalad. Itong magkapatid na ito ay magkaiba ng landas. Palaging nag-aaway, palaging nagkakagalit, palaging nagtatalo. Kahit sa hapagkainan, hindi sila magkasundo. Mayroong misyon at ambisyon si Jacob na agawin kay Esau ang pagkapanganay. Unconscious itong si Esau tungkol sa kanyang pagkapanganay dahil hindi siya likas na relihiyoso. Ah, ganun pala. Ito palang pagkapanganay na binabanggit sa Biblia. Ito palang pagkapanganay na pinapahalagahan at binabanggit ng Biblia, ang kahulugan pala nito ay pagkapari. Kung ikaw ay panganay sa iyong pamilya, ikaw ang gaganap ng pari. Ikaw ang gaganap ng saserdote o pastor. Ikaw ang gaganap ng mga paghahandog. Ikaw ang gaganap ng mga pangangasiwa ng kabuhayan ng iyong magulang. At iaayos mo ang iyong mga kapatid sa lugar na dapat niyang kalagyan. Oo! Malaki palang responsibilidad dito. Kaya pagkaka ikaw ay pangatlo o pang-apat at ikaw ay inutusan sa isang misyon ay sasabihin mo ngayon, eh bakit ako, eh ako ang nakababatang kapatid, bakit hindi si kuya, si ate ang inyong utusan? Ah, ganun din. May kwento si Samuel, pinahiran niya ng langis ang anak ni Isay, pero ang napuntahan niya, yung pang bunso, kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Pero ang totoo, dinaanan niyang lahat, simula sa panganay hanggang sa bunso. Kaya lang si David ang nakita ni Samuel. Itong kwentong ito ng pagkapanganay at kwento ng pagiging leader sa Israel na nakalaan sa panganay ay talagang itinakda ng Diyos. Pero bakit nangyaring ganito? Sinabi yon ng Panginoon. Siyempre, sa kapangyarihan ng Diyos, alam niya kung ano ang magiging likas ni Jacob. Alam niya kung ano ang magiging likas ni Esau. At ang totoo niyan, ang pangalang Jacob, ang kahulugan ay Mandaraya. Dalawang beses niya na dinaya ang kanyang kapatid. Una, binili niya ang pagkapanganay. Pangalawa, inagaw niya ang basbas. Kaya siya'y mandaraya at siya'y mang-aagaw. Yun ang sumbong ni Esau na kanyang kapatid. Ito namang si Esau ay isang anak na lagalag. Pero sapagkat ang loob ni Isaac ay nasa kanya, sapagkat siya ang panganay, yun ang kanilang kultura. Pero sinabihan si Isaac ni Rebecca, mahal, nang itanong ko sa Panginoon, bakit itong tiyan ko ganito? Sabi niya, dalawa daw ang aking anak. Kambal pala. Pero ito ay magiging makapangyarihang mga bansa. Hindi ba yan ang pangako ng Diyos kay sa iyong ama na si Abraham? Na ang kaniyang lahi ay magiging makapangyarihan sa lupa? Oo, pero ang sabi ng Panginoon, yun daw na panganay ay maglilingkod sa bunso. At yan ay palaging sinasabi ni Rebecca kay Isaac. Tingnan mo yung anak mong panganay. Ano ang magiging buhay niyan? At palaging sinasabi ni Isaac, malapit na akong mamatay. Bago ko mamatay, dapat mabasbasan ko itong aking dalawang anak. Mahalaga po yan. Eh kaya lang sabi ni Rebecca, huwag na, saka na lang yon. Hayaan mo muna silang lumaki at maunawaan nila ang kanilang mga responsibilidad sa buhay bago mo sabihin kung ano ang iyong nasa sa loob para sa kanila. Kaya yung pangarap ni Isaac na para sa kanyang panganay, minimorya na niya yon na si ang kanyang panganay na una niyang babasbasan ay magiging sagana sa lahat ng parang sa loob at labas ng bahay, magiging sagana. E nung maamoy niya yung halimuyak ng kanyang anak, ganun talaga ang magulang. Basta hinalikan ang kanyang anak, niyakap ang kanyang anak, ano man ang amoy, magiging amoy ito na napakabango para sa isang ama. Karanasan po yan, yayakapin yun lagi ang iyong anak. Sapagkat malapit na po ang ating oras, hindi tayo magtatagal, bakit kailangan pang dayain ni Jacob ang kanyang kapatid? Bakit kailangan pa niyang agawin? Ito ay nagpapakita ng likas ng isang tao. Ito'y nagpapakita ng tunay na likas ng isang tao. Ang pagiging madaya, ang pagiging mapag-imbot, ang pagiging makasarili. Si Esau naman ay likas ng isang taong lagalag, pabaya, walang malasakit, walang pagpapahalaga para sa kinabukasan. Ang dalawa ring ito ay nagbibigay ng simbolo ng isang pagiging makadiyos at ng isang pagiging malayo sa Diyos. Sa dalanghawang halimbawang ito ng ating mga anak, ito po ay aking masasabi sa inyo na mga magulang, huwag po tayong susuko. Kung ang ating anak ay nasa kaliwa, pilitin po natin na ilagay sila sa tamang landas. Kung ang ating pong anak ay nasa maayos na landas, huwag po tayong pakasiguro. Palagi natin silang gagabayan, pangungunahan, at palagi nating iaayos ang kanilang buhay. Ano man ang likas at kalagayan ng ating mga anak, huwag po tayong susuko. Palagi natin silang ilalapit sa Panginoon. Iyan po ang ating pag-aaral. Sister Pao.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Kaunti nila lamang po ang ating time, pero napakaganda po ng inyong binahagi ngayon tungkol po dito sa magkapatid na si Jacob at saka po si Esau. Pastor, meron lang po akong katanungan, ano, from the beginning pa lang naisip ko na, so ibig sabihin po pala, mayroon talaga pong predestination? Kasi hindi ba po ipinapanganak ay nakita na po ng Panginoon at sinabi niya kina Rebecca.
0: Oo. Hindi yun predestination, na ibig sabihin ay ito ang kanilang dad gagawin sang-ayon sa sinabi ng Panginoon. Hindi. Mm-hmm. Kundi naaalaman ng Panginoon ano ang kanilang magiging buhay sang-ayon sa kanilang makalikas. Pero nasa tao talaga ang pagpili. Nasa tao ang pagpili. Makikita mo naman yan, tingnan mo ha. Sapagkat si Esau ay siyang panganay, magkaedad lang naman sila, di ba? Halos parehas lang. Pero sapagkat yun ang kanilang kultura, si Isaac ay nakabaling ang kanyang loob kay Esau. Kaya hinahayaan niya itong maglagalag, hinahayaan niya itong mamasyal, hinahayaan niya itong maging malayaw sapagkat ito ang kanyang kalooban para sa panganay. Ipinaghahanda ni Isaac ng lahat ng magandang kapalaran itong kanyang anak na ito. Kaya sunod ang layaw. Ito namang si Jacob ay paborito ng kanyang ina at palaging sinasabi ng kanyang ina ang panukalan ng Diyos para sa kanya.
1: Nabanggit niyo po kanina, Pastor, na yung panganay ay yung pagkapare. Tama po ba? So doon pa lang po sa sinapupunan, nakita na po ng Panginoon na si Esau po talaga ay hindi makikita sa kanya yung pagkapare. Tama po ba?
0: Yes.
1: Yes, opo. Then how come, paano pong ang Panginoon ay pipili ng isang cheater bilang magiging pare po ng pamilya?
0: Nagumanap kay Jacob.
1: Si Jacob naman po yun. Opo.
0: Oo, nagumanap kay Jacob. Pag-aaralan naman natin yan sa mga susunod na pangyayari ng usapan.
1: Ayan.
0: Kasagutin ko ng konti. Kasi si Jacob ay nakapagbalik loob sa Panginoon. Ginawa niya ang nararapat para sa kanyang pamilya. Si Esau hindi talagang tumalikod sa Panginoon. Ayan. Ang kanyang naging buhay ay walang Diyos.
1: Ayan. So mga kaibigan, Pastor Nick, yan ang dapat nating abangan. Kasi hindi po natatapos ang kwento ni Jacob dito sa part na ito. Kung saan siya ay naging mandaraya, hindi po ba? Ayan. So Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat?
0: Sa atin pong mga magulang na nagpapalaki na kasalukuyan ng ating mga anak, patuloy po nating mahalin ang ating mga anak. Ano man ang kanilang likas, ano man ang kanilang ugali, pahalagahan po natin. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, pahalagahan natin. Lalong higit na huwag po ninyong kalilimutan ay ang tungkol sa kanilang karanasan na relihiyoso. Kailangan pong ang kanilang kalooban ay palaging nakahilig at nakabaling sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento, nag-nais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong nais ipanalangin, or gusto niyo po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programa, mag-text lamang po kayo sa numerong ito, 0995-525-8849. 0995-525-8849. Bago tayo magtapos, narito po muli si Pastor Nick para sa isang panalangin.
0: Tunay po na ang iyong kabutihan at pagtatapat o dakilang Diyos ay sagana sa lupain. Narito po ang halimbawa ng pamilya na dumating sa amin, na isang karanasan ng magkapatid na palaging nagtatalo, palaging nagkakagalit, palaging nag-aagawan. Dakilang Diyos, naway ikaw ang patuloy na gumising sa aming mga damdamin para sa isang karanasan na kaayon na iyong banal na kalooban. At sa aming pagiging magulang, akayin po kami sa daan na nararapat naming lakaran at sa pangangasiwa sa aming tahanan. Patawarin din po kami sa aming mga pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami sa panibagong pag-aaral po sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga buhay ng iba't ibang mga karakter po sa banal na kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. San man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nicolas Francisco. Pastor Nick.
1: Purihin, pasalamatan natin ang ating Diyos. Mayroon tayong pagkakataon uli na mag-aral ng Biblia sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. Narito aking kasama si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya po ay isa ring guro. Ngunit siya ay naglilingkod ngayon dito sa Central Luzon Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Siya po ang aking kasama.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
1: Dakilang Diyos ang tahanay nasa langit. Pinasasalamatan ka namin na patuloy sa iyong kagandahang loob at mga pagpapalang iginawad sa aming buhay. Hanggang sa oras na ito, sa sandaling ito kami magkakasama na mag-aaral ng iyong banal na salita, kaya't patuloy naming hinihingi ang iyong pakikisama, gabay at patnubay, ipagkaloob sa amin, karunungan at unawa upang patuloy naming maintindihan ang aming karanasan sa loob ng pagpapamilya. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned sa pakikinig at panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Isang panibagong pag-aaral uli sa ikalawang bahagi ng pagpapamilya ni Hezekiah. Ang ating serye ay pag-aasawa at Biblia. At itong ating itutuloy ay itong kay Hezekiah at ang kanyang pamilya. Ang mga pangyayari at kasulatang natala sa loob ng kwento ng buhay ni Hezekiah ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa buhay, na anupat ang kanyang pamilya ay hindi gayon naging kaliwanag para sa kanyang kasaysayan. Tingnan natin ang mga pagsasalita, ang mga hanay ng mga kwento, tala ng kasulatan na nabanggit tungkol sa Haring Hezekiah. Ikalawang Kronika 32:27. Si Hezekiah ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan. Siya'y gumawa para sa kanyang sarili ng mga kabangyaman para sa pilak, ginto, mga mamahaling bato, mga pabango, puri ng mga mamahaling bagay. Ang kasulatan ay nagsasabing si Haring Hezekiah ay binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan. Yan ang hinahanap ng tao ngayon. At karangalan, popularity. Talagang iyang dalawang yan, kayamanan at popularidad o kapangyarihan, sapagkat siya isang hari, iyan ay pinaghihirapan at pinagsusumikapan ng maraming tao sa ating panahon ngayon. Hindi lamang lalaki ang pumapasok sa ganiyang pagkakaroon ng malaking kayamanan. Binanggit diyan ang mga kayamanang talagang sikat ng panahon nila, pilak, ginto, mamahaling bato, mga pabango, kalasag, at ang nakatala dyan ay lahat ng uri. Ibig sabihin, iba pa. Ngayong panahong ito ay malaking bahay, sasakyan, lahat ng klase ng sasakyan. May barko, may eroplano, may armas. Lahat ng mga mamahaling mga bagay ay pinagsisikapan ng mga tao ngayon. Ipinakikita ng kwentong ito na ito ang pagpapahalaga ni Haring Hezekiah. Ikalawang Kronika 32:28. Ng mga kamalig para sa inaning butil, alak at langis. at ng mga silungan para sa lahat ng uri ng hayop at mga kulungan ng tupa. Lahat ng klase ng bodega meron si Haring Hezekiah, bahagi ng kanyang kaharian. Kaya bodega ng butil, kagaya ng NFA natin, o anumang mga bodega, bodega ng copras, ano pa bang mga ibinobodega natin, bodega ng isda, bodega ng meat, itong mga klase ng ating paghahanap buhay ngayon, pagbubodega ng maraming mga klase ng pagkain ay ginawa din ni Haring Hezekiah. Pagbubodega ng maraming mga klase ng mga hayop para sa kanilang kabuhayan. Ang pansariling kayamanan ni Haring Hezekiah ibinigay din sa kaniya ng Panginoon. Bukod dito'y naglaan din siya. Ikalawang Kronika 32:29. Bukod dito'y naglaan siya para sa kanyang sarili ng mga lungsod at maraming mga kawan at mga bakahan sapagkat binigyan siya ng Diyos ng napakaraming pag-aari. Napansin po ninyo, ang kayamanan ni Haring Hezekiah ay sa Diyos galing. Totoo po yan, totoo po yan. Pero huwag tayong maiinggit kung ang ibang mga tao ay binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan. Yang kung anuman ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ay sapat sa atin iyon. At iyon ay isa na ituring natin na isang malaking pagpapala para sa atin at tayo ay ugaliin nating magpasalamat sa Panginoon. Subalit, ang mga talang ito ay nagsasabi na ang malaking kayamanan ni Haring Hezekiah ay parang kulang pa para sa kaniyang pangangailangan. Ito pa rin ang isa sa dagdag na kapangyarihan at kagalingan na ginawa ni Haring Hezekiah. Ikalawang Kronika 32:30, si Haring Hezekiah ay nagpagawa ng tunnel ng tubig. Ito ang pinakamatandang tunnel sa buong daigdig at ito ay naroon sa Jerusalem, sa Holy Land, sa Holy City. Ganito ang pagkasabi, ang Hezekiah ding ito ang nagpasara ng pangitaas na labasan ng tubig ng Gihon at pinadaloy pababa sa dakong kanluran ng lungsod ni David. At si Hezekiah ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga gawa. Itong tinatawag na lungsod ni David na ito ay ito ang Jerusalem City. Ito yung nababakurang kaharian ni King David. Kaya tinawag siyang lungsod ni David. At ang ginawa naman ni Haring Hezekiah, nakaapu-apuhan ni Haring David ay gumawa siya ng tunnel sa ilalim nito. Ang tunnel na ito buhat sa itaas ay tinatawag na tubig ng Gihon. Ito ay napadaloy niya sa loob ng city ng Jerusalem na pinagkukuhanan nila ng tubig. At nagamit ito ng panahon ng ating Panginoon. Sikat na ito noon. Ito yung Pool of Siloam. Ito yung mga tubig na yan. Ito yung Pool of Bethesda. Basta sunod-sunod yan. Diyan din nagpapainom ng mga kamelyo ang mga taga-Jerusalem. At napakahalaga ang tubig na yan sa kanilang kapanahonan. Kaya iyan ay sa panahon ng ating Panginoon, pinapakinabangan nila na yan sa loob ng halos 700 to 800 years.

Sa gayon, iniligtas ng Panginoon si Hezekiah at ang mga mamamayan ng Jerusalem mula sa kamay ni Sennacherib na hari ng Assyria at sa kamay ng lahat niyang mga kaaway at kanyang binigyan sila ng kapahingahan sa bawat panig. Ang kwento'y nagsasabi ng isang testimonya at patotoo na si Haring Hezekiah ay pinapatnubayan, ginagabayan at pinagpapala ng Diyos kahit sa digmaan. Kaya aking tinutuntun bakit siya ginabayan ng Panginoon. Inuna kasi niya ang paglilingkod sa Diyos. Subalit sa maraming mga kwento ng buhay, mayroong ganitong karagdagan. Sa aklat ng Isaiah 38:1, nagkasakit si Haring Hezekiah. Nang mga araw na iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na siya. At si Isaiah na propeta na anak ni Amos ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Lumapit ang propeta ng Diyos at sinabing, ang taning ng kaniyang buhay ay ganito, hindi ka gagaling kundi ikaw ay mamamatay. Ano ngang pait sa buhay ng isang tao na siya ay nasa peak ng kanyang paghahari? 14 years ang kanyang paghahari, marami na siyang accomplishment at malaking kayamanan na ang kanyang naipundar para sa kaharian ng Huda. Kaya lang sa mga susunod na araw, siya ay mamamatay. Ang taimtim na panalangin ni Haring Hezekiah. Pagkatapos na marinig niya ito kay Propetang Isaiah, ito ang tala ng Biblia na nasulat sa ikalawang hari, 20, talatang 2 and 3. Nang magkagayoy iniharap ni Hezekiah ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi. Napakagaling ng pagkakatala. Si Haring Hezekiah sa kaniyang mapait na damdamin ng malalim na emosyon ng buhay, itinagilid niya ang kanyang mukha sa dingding. Sa dingding siya humarap, doon sa lugar na walang makakakita sa kanya, at siya ay umusal ng panalangin. Oo, ganyan talaga ang kwento ng buhay. Hindi siya tumawag ng iba na mananalangin para sa kanya. Kilala niya ang Diyos na kaniyang pinaglilingkuran. Kaya ganito sa talatang 3, alalahanin mo ngayon, O Panginoon. Idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng mapait. Hindi lang ganon basta ang pagluha ni Haring Hezekiah. Sinabi ng Biblia, ito'y mapait na pagluha. Nagsusumamo siya sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Alam ni Haring Hezekiah paano siya lumakad sa harapan ng Diyos kahit na siya ay isang hari na makapangyarihan at kahit na siya ay isang hari na napakayaman. Alam ni Haring Hezekiah paano siya lumakad na may pagpapakumbaba, katapatan at katuwiran sa harapan ng ating Diyos. Ano ang nangyari pagkatapos na siya ay manalangin? Dininig ng Diyos ang kanyang taimtim na panalangin. Opo, sa panahon na tayo ay mayroong mabigat na pasanin, lalong-lalo na sa karamdaman at ganun din sa pintuan ng kamatayan, ang tayo ay lumapit ng lihim, lumapit tayo ng personal sa Panginoon at ating banggitin ang ating taimtim at malalim na panalangin. Tayo'y diringgin ng Panginoon. Anuman ang kanyang banal na panukala, ipapaalam sa atin, tayo'y bibigyan ng lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, tatag ng katatagan ng buhay na ating harapin ang kasalukuyang krisis na ating pinagdadaanan. At ito'y nangyari kay Haring Hezekiah. Ganito ang pagkasabi sa ikalawang hari, 20, talatang 6. Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Opo, Ma'am Mildred, tingnan mo nga kung anong paraan naman ng panalangin.

0: ang masasabi mo sa ating mga taga-subaybay?
1: Pagka tayo mga kapatid ay hinaluan natin, yung sinasabing humility and repentance. Yung sa kanya talaga ay tumapat siya sa dingding, pwede namang tumapat sa kahoy, upo ng kahoy, di ba po? Pag sinabi po kasing sa dingding, sikreto mo rin na ginagawa yun po eh, di ba? Ibig sabihin talagang yung humbleness, nag-struggle po kasi si Hezekiah ng, sa pride niya. Pero later on, ay pagdating po sa sinasabi natin yung humbleness, ginawa niya po yun. Kaya po pinakinggan po siya ng Panginoon at yung po siguro ang talagang kailangan natin sa panahon na to, no? Yung humility and repentance. Ngayon po, huwag kalimutan, tayo po ay nasa AWR Manila, 89.1 FM.
0: Opo. Ang paglapit sa Panginoon ay talagang lubos na pagpapakumbaba. Isang simple at payak na usal ng panalangin ay napakahalaga na lumabas sa ating labi, ukol sa Panginoon. At ang gantimpala sa kaniya ay maliwanag na 15 taon. 15 years ang ibinigay. Itong si Haring Hezekiah ay nag-usisa pa at sinabi sa aklat ng ikalawang hari, 20:10. Sumagot si Hezekiah, isang madaling bagay sa anino na pasulungin ng 10 hakbang. Sa halip pabalikin ang anino ng 10 hakbang, humingi siya ng palatandaan sa Panginoon na siya'y pagagalingin. At pinamili siya ni Isaias, ano gusto mo, umatras ang anino o sumulong? Sabi niya, mas madali lang ang sumulong, hindi mapapansin. Pero kung aatras ito ng 10 hakbang ang anino sa kanilang talaurasan, ay lalong kagulat-gulat. At iyon ay naging katakataka at malaking milagro sa kapanahunan ni Haring Hezekiah, at iyan ay nakita sa kaharian ng Assyria at sa iba pang mga kaharian kagaya ng Babylonia. Ano ang nakita ng mga taga-Babylonia? Ito namang talang ito ay dumalaw ang embahada ng Babylon sa Jerusalem upang dalawin si Hezekiah at siya'y batiin sapagkat kanilang nabalitaan ang malalang karamdaman ni Hezekiah at siya ay gumaling at gayon din ang kwento ng pag-atras ng anino. Kanyang sinabi, anong nakita nila sa iyong bahay? At sumagot si Hezekiah, kanilang nakita ang lahat ng nasa aking bahay. Walang anumang bagay na nasa aking mga bodega ang hindi ko ipinakita sa kanila. Lahat ng ating binanggit kaninang mga kayamanan na nahayag na naipundar ni Haring Hezekiah, ipinakita niya sa mga embahada ng Babylonia. Ano ngayon ang ibig sabihin? Si Haring Hezekiah pala, sa kabila ng ating pagbabasa na siya ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos, sa iba palang mga tao, siya ay mayroong pagmamataas. Simple lang. Kilala ni Hezekiah ang Diyos, hindi siya pwedeng magmataas sa Diyos. Pero sa kanyang kapwa-tao, makikita natin ang kanyang pagmamataas. Ang sabi niya kay Isaias, natural, ipinakita ko ang lahat ng aking kayamanan at binuksan ko ang lahat ng aking bodega upang makita nila ang aking kayamanan. Yan ay bahagi ng pagpapalalo. Oo po, mapagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Maging mapagpakumbaba rin tayo sa harap ng mga tao. Kung ang ipinakita sana ni Haring Hezekiah sa mga taga-Babylonia ay ang magandang serbisyo at pagtatalaga sa Panginoon, di sinsanay hinakaligtas siya sa malaking kapahamakan. Ito ang pangyayari ng mahalagang pamana ni Haring Hezekiah. Natulog si Hezekiah nakasama ng kanyang mga ninuno at si Manases na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Ang pamana ni Haring Hezekiah ay hindi ang malaking kayamanan. Ganon din po, ang pamana natin na mga magulang ay ang ating mga anak. Si nakatala dito, si Hezekiah ay naghari at ang sumunod na hari ay ang kanyang anak na si Manases. Opo, ganyan ang kwento ng buhay. Ang susunod na kwento ay aasahan ng ibang tao ang ating mga anak. Ito ang sabi sa aklat ng Isaias 38:1, ayusin mo ang iyong sambahayan. Nang mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na siya, At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Bago pala magkasakit si Haring Hezekiah, o nung siya'y panahon na magkasakit, sinabi siya sa kanya, ayusin mo ang iyong sambahayan. Aking pinag-aralan inisip, bakit si Haring Hezekiah ay nagkaroon ng anak na mali na kagaya ni Haring Manase? Aking sinisisi ay ang kanyang asawa. Tingnan natin. Aklat ng Ikalawang Hari 21:1. Ano ang sumunod na henerasyon? Si Manases ay 12 taon nang magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 55 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hepsiba. Sa pagiging makasalanan ni Manases, binanggit ang pangalan ng kanyang ina. Opo, ito ay isang aral sa mga maraming mga nanay, ina, mother na nakikinig sa akin ngayon. Tayo po, kayo po na mga kababaihan, mga nanay, ay mayroong malaking impluensya sa magiging ugali ng ating mga anak. Kaya ito po'y aral sa lahat ng mga nanay. Gayunpaman, hindi namin kayo sinisisi sapagkat mayroon ding pangyayari na ang tao pagdating sa kanyang hustong edad ay makapamimili ng mabuti o masama kung saan siya mabubuhay. Pagka nagawa na natin ang ating bahagi bilang ama, bilang ina, nasa atin na pong mga anak kung ano ang kanilang pipiliin, mabuti o masama. Ito ang natalang kasamaan ni Manases. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Yan ay nakatala sa Ikalawang Hari 21:2. Ano itong mga malaking kasamaan na ginawa ni Haring Manase? Ang isa po diyan ay nagtayo siya ng mga ribulto na diyos-diyosan. At ito ay kaniyang sinamba at ipinasamba sa mga anak ni Israel. Ang pangalawang kasamaan ay hindi siya naging mabuti sa mga dukha. Hindi siya naging mabuti sa mga dukha. Anong ibig sabihin? Ang dalawang kasamaan ito ng pagkakaroon ng diyos-diyosan at hindi pagiging mabuti sa mga taong mahirap ay isinusumpa at hindi pinagpapala ng Panginoon. Unawain po natin ang kwentong ito ng kasaysayan ni Haring Hezekiah. Ang kaniyang kasaysayan sa kabila ng napakaraming pagtatagumpay, nagkaroon siya ng anak na hindi mabuti kung bakit pa naman siya'y naghari sa loob ng 55 years. Ito ay isang tala ng kasaysayan ng pagiging magulang. Tala ng kasaysayan ng pagiging mabuting magulang, subalit siya'y nagkaroon ng anak na hindi mabuti sa harap ng Panginoon. Ito po ay aral sa lahat ng mga magulang na ating taga-subaybay ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, Pastor Nick. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, pagdating po sa 2 Chronicles 32, yung ating pong talata kanina, ay talagang tinagtuturo rin po talaga ito na ang families po natin or yung mga pamilya dapat ay talagang mag-trust sa Panginoon.
0: Apa.
1: Yung po talaga, kahit po yung sinasabi natin, pagsama natin yung faith natin na may tama rin na aksyon.
0: Yes.
1: Kagaya po ni Haring Hezekiah, ay may pride siya. Yung kaninang binanggit niyo, may pride siya, pero nag-repent siya at nagbago. Binagdagan pa siya ng 15 years.
0: Yes.
1: Ganun po katindi. Kaya Pastor Nick, ano pong mababanggit pa ninyo?
0: Ang kasaysayan ay nagsasabing, nagdidiin na si Haring Hezekiah ay sinabihan ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan. Ito ang naging kapabayaan ni Haring Hezekiah. Kaya ko po binanggit ang napakaraming mga accomplishment ni Haring Hezekiah. Ito ang ipinagmamalaki at ipinagmamarangal. This is the pride of our civilization. Yung kanyang accomplishment. Subalit ang kabiguan ni Haring Hezekiah ay ang pagkakaroon ng hindi mabuting pamilya. Opo, sa lahat ng aking mga taga-subaybay, Hayaan na ninyo kung ano ang hindi natin na-accomplish sa lupang ibabaw. Hindi bali na tayo ay hindi yumaman na napakayaman at tayo ay nabuhay ng simple lamang sapat lang para makatawid sa ating panahon. Subalit ang pagkakaroon ng mabubuting mga anak para sa susunod na henerasyon ay siyang ating maging pangarap at ambisyon sa buhay. Walang kapalit ang patotoo ng pagkakaroon ng isang maganda, mabuti at maayos na pamilya. Dahil ang pamilyang ito ay pinagmamalasakitan at mahal ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Tunay Panginoon na napakaganda ng iyong mga inspirasyon na patuloy na inihatid sa amin sa pamamagitan ng pagpapamilya. Narito ang mga bagay na umaabala sa aming kaisipan. Umuubos ng aming mga adrenaline, lahat ng aming kalakasan at kapangyarihan. Minsan ay naiuukol namin sa pagtatamo ng malaking kayamanan at mga karangalan sa ibabaw ng sanglibutan ito. Subalit, aming nalilimutan at napapabayaan ang pagpapalaki sa aming mga anak, ang pagtuturo sa aming mga anak, ang pagpapahalaga sa aming mga anak. Dakilang Diyos, ang mga bagay na ito na aming narinig ay isang aral para sa aming buhay. Pahalagahan namin ang aming mga anak para sa susunod na henerasyon upang sila'y maging mabuti na iyong mga anak at mamamayan ng sanlibutang ito. Pagpalain po kaming lahat kasama ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Iyan po ay isang panibagong aral at sigla para sa atin na nagdidiin, nagtuturo at nagbibigay ng impormasyon sa pagpapahalaga sa ating mga anak. Marami tayong pinapahalagahan, pinagpapaguran, pinagkakaabalahan sa ibabaw ng sanglibutang ito. Subalit, ang ating pag-aaral sa oras na ito ay nagsasabing, bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng pagpapahalaga, pag-ukulan natin ng lahat ng ating resources ang ating mga anak upang sila ay maging mabuting mamamayan para sa susunod na henerasyon. Sa ganitong pag-aaral, kwento at karanasan ni Haring Hezekiah, ito nawa ay maging aral sa atin. Ang salitang ibinigay sa kanya, ayusin mo ang iyong sambahayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang mga talata sa Biblia, na kung saan ay meron pong pagkakaiba-iba ang ng interpretasyon, pagkakaiba ng pananaw, at meron pong hindi pagkakaunawaan na resulta ng pag-aaral. Ano? Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay hinihimay-himay po natin yan, at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Ano? Bago po tayo pumunta sa atin pong pag-aaral, ay nais ko pong batiin ang bawat isa na nanonood sa oras po na ito, at lalo na sa mga nakikinig sa atin pong Adventist World Radio 89.1 FM sa lahat po ng dako ng Luzon, ano? Mula po diyan sa Mindoro sa South Luzon at hanggang dito po sa Norte. Ano po, at tayo po ay kasalukuyan na naka-ere. Ano, at gusto po nating batiin ang lahat po ng ating taga-subaybay diyan po sa Metro Manila, lalo na po ang atin pong mga technician po diyan sa Pasay, ano, ang atin pong Adventist World Radio Manila ay nakalocate po yan diyan po sa Pasay. At gusto rin po nating batiin ang lahat po ng nanonood sa atin pong live broadcast, sapagkat ito po ay naka-air sa radio, at ganun din naman ay naka-air din po ito, ano, naka-broadcast po ito sa Facebook. At tayo po ay nagagalak sapagkat kasama po natin ang akin pong partner. Walang iba kundi si Sir Glenn Abogado, or Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy.
0: All right, ano? At siya po ang aking magiging kasama na magpapaliwanag, sapagkat ang atin pong step po na gagawin sa atin pong pag-interpret ng talata, una ay tinitignan po natin ang talata kung ano po ang ibig sabihin, ano, at kung ano po yung pwede na po nating makuha. Pinag-aaralan po natin yung tinatawag po nating pag-aaral ng salita or word study. At ito po ay papaliwanag po mamaya ni Ka-Reasoning Glenn. At titignan po natin, bago po natin makumpirma, ay tinitignan po natin yung tinatawag po nating immediate context, na kung saan ay merong maliit na portion na kung saan ay tinitignan po natin yung talata bago yung talata, at pagkatapos ng talata, tinitignan po natin yon, at yun ba ay sumusuporta sa interpretation doon sa talata. At ganun din naman, tinitingnan po natin yung tinatawag nating the wider context, yung kabuuan ng banal na kasulatan, na ito ba ay tinuturo ng banal na kasulatan, bago po natin ma-confirm na ang interpretation po natin ay tunay na ito po ang interpretation ng banal na kasulatan. Ano kaya po dito sa Reasoning from the Scriptures ay makakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon at ang atin pong pananampalataya doon po sa talata ay, or pagkakabasa sa talata, ay tama. Ano po, at dahil kinukonfirm po natin yan, tinatawag po natin the process of interpretation. At ngayon po ay atin pong pag-aaralan ang talata, no? Ako po ay nasasabik na, sapagkat ang atin pong talata ay mula sa Isaiah Kapitulo 45 Versikulo 7. Ano, itong talata po na ito ay madalas na nami-misinterpret ang Diyos, at madalas na nasisisi ang Diyos sa lahat ng kasamaan, at madalas nasisisi ang Diyos sa lahat ng mga kapahamakan, sa mga disgrasya, sa mga sakuna, at maging yung mga tao na naghihirap, ano, minsan nasisisi po natin ang Diyos, sapagkat sabi po sa talatang ito sa Isaiah 45 versikulo 7, sabi niya, aking inilagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. no? Ito ay ang Panginoon ay nami-misinterpret sa mga ganitong itong talata po na ito kung babasahin natin, lalo na po sa King James version. Kaya po lagi po naming sinasabi na wag po tayong mag-stick sa kuminsan ay sa talata, ano, or sa translation. Magbasa po tayo ng malaming translation para makita po natin at madali po nating maunawaan. Sapagkat sa talatang ito, kung babasahin po natin, ay it seems, ano, na ang Panginoon ay ang lumilikha ng kasamaan. At siya ang nagbibigay ng kasamaan. Minsan, may naririnig ako, Karisyon Inglen, na sinasabi na

0: dito. Tama ba na ang Diyos ang lumilikha ng kadiliman? Diyos ba ang lumilikha ng kasamaan o nagbibigay ng kasamaan? So Diyos ba yung gumawa ng yung isang inosente na bata na wala pang kamuwang-muwang? Tapos yung inosente na yon ay let's say worst scenario case pinatay, ni-rape, nasagasaan. Diyos ba yung nagbigay ng bagay na yon kung bakit yung tao na yon ay nahihirapan, yung bata na yon ay dumaranas ng kahirapan? Dito po sa reasoning from the scriptures ay atin pong tatalakayin yan. At bibigyan po natin ng tugon at bibigyan po natin ng malalim na pag-aaral. At ano ba yung ibig sabihin ng mga bagay na ito? Kaya wag po kayong lilipat at tayo po ay magsama-sama sa loob ng isang oras mula alas 6 hanggang alas 7 po ito ay wag nyo po kaming bibitawan sapagkat tatalakayin po natin ito at pag-aaralan po natin ng mabuti. Palalabasin po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng talata po na ito. Pero bago po tayo dumako at ibibigay ko kay Karisuning Glenn ang pagkakataon, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maaari po ba napakalinisin kami? Hugasan kami sa aming mga kasalanan at pahintulutan ang katalinuhan na nagmumula po sa inyo na sumaamin at aming pong maipaliwanag sa amin pong mga taga-subaybay ang mensahe at ang ibig sabihin ng talata na ito sa Isaiah 45 versikulo 7. At ganun din naman po ang aming mga taga-subaybay, maunawaan po nila ang aming pong ibig sabihin. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! Ibigay na po natin ang pagkakataon na kay Karisuning Glenn upang ipaliwanag ang tinatawag po nating word study.
1: Okay. Magandang araw po sa ating lahat. O ating pag-aaral nitong Isaiah chapter 45 verse 7, ang sabi dito ano, a form of light, I form a light and create darkness, I make peace and create evil, I the Lord do all these things. So kung ating titignan dito sa verse nito, parang ang sabi nila ang Panginoon daw ba ay create niya ba yung darkness o ang Panginoon ba ay nag-create ng evil? Ito yung mga katanungan ng mga ibang mga tao na kung saan ito yung mga connection sa verse na to na sinasabi nila itong verse na to nagpapatunay na ang Panginoon ay nagki-create ng evil at darkness. Mm-hmm. So parang nakokontradict yung kanyang katangian at sa mga ibang verses ano.
0: Yes.
1: Pero ating titignan ano ka-reasoning ano yung sinasabi dito ano dito sa text na to sabi to, I form the light and create darkness. So ibig sabihin he formed a light. So parang nagkakaroon ng contrast between light and darkness. So as a simple illustration ano mga ka-reasoning. Kapag tayo ay may posporo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kapag ating sinindihan, I form a light, di ba? Mm-hmm. Sinindihan natin 'yun ano. Yung liwanag ng kwan nagtalagang nagbibigay ng liwanag. Pero kapag merong something na dito sa mga palibot niya, ano? Yung naliliwanagan at no, nagkakaroon siya ng anino.
0: Mm-hmm.
1: It create darkness. Di ba yung anino, it's dark. Di ba? Wala namang anino na maputi. Mm-hmm. Di ba? So, ibig sabihin, ano, nagkakaroon ng contrast dito. Ang Panginoon mismo ay nagki-create ng liwanag. Ano? Dun sa liwanag na yun, madi-differentiate mo yung mga bagay-bagay na nagki-create ng darkness. So, kung ating titignan din, ano, ka-reasoning, ano, kung ating dito sa verse kung ating susundin ano kung ang Diyos ay kanya yung darkness, it contradicts pa sa ibang mga verses kagaya ng 1 John 1 verse 15 na sinasabi doon that God is good, God is good and there is no darkness in him, di ba? So mm-hmm. There is no darkness in him sinasabi doon. Pero dito pagtitingnan na lang din dito sa verse nito, Isaiah 45 verse 7, I form the light and create darkness. I form. Ibig sabihin, gumawa siya ng liwanag, okay?
0: Mm-hmm.
1: Tapos na nagkakaroon to ng darkness kasi nga nagkakaroon ng anino, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, ano, dahil sa liwanag nagpapakita

0: kita din yung darkness. So ibig sabihin hindi ibig sabihin na create niya yung darkness, mm-hmm. yung anino na yon, dahil yun ay dahil sa kanyang liwanag ay nagkaroon din ng mm-hmm. darkness. So something na ating pag-isipan na minsan na ating pag-isipan na ang Panginoon is a light, no? God mm-hmm. is a light. Light of the world, sinasabi nga natin, and there's no darkness in him, di ba? Kung ating isipin na siya ay Diyos na in darkness, eh, contradict yun, di ba? Mm-hmm. So, dito sa verse na to, nagpapakita lamang na ang Diyos is very powerful.
1: Yes.
0: He is a sovereign God. Na He is God in the light and He is God in the darkness. Na kung saan na makikita natin sa kanyang kaliwanagan, sa kanyang kaliwanagan, nade-differentiate natin yung darkness. Okay? Na ibig sabihin na create niya yung darkness na yon, kundi yun lang yung outcome ng kanyang kabutihan, yung kanyang liwanag. Mm-hmm. Nagkakaroon lang ng anino dahil sa hindi nagre-reflect din yung liwanag. Mm-hmm. You know? Parang reflection din sa atin to mga ka-reasoning, na ang Panginoon ay nagbibigay ng liwanag. At mm-hmm. there is no shadow, there is no walang anino. Pero kapag tayo ay naliwanagan at kapag hindi tayo magliliwanag din, magkakaroon tayo ng shadow, mm-hmm. darkness, di ba? So, ibig sabihin, ka-reasoning, kapag na-receive natin yung light ng Panginoon, dapat magliwanag din pala mm-hmm. tayo. Pero hindi ito yung sinasabi dito sa verse na to, na ang sinasabi lang, pinopose yung verse na to is yung contrast between light and darkness. Kung ating papansinin, light and darkness at saka peace and evil na yes. nagkakaroon ng contrast. Okay? Dito sa verse na to, sinasabi na this verse says that God formed light, create darkness, and make peace and create evil. So, dito tayo magpo-focus din sa it creates evil. Actually, kung titingnan natin sa ibang mga version ng Bible, hindi evil yung iba. Yung iba, calamity, o kaya yeah. adversary, o iba't ibang mga word na sinasabi doon. Pero yung pinupunto dito mga ka-reasoning na minsan ang Panginoon natin talaga, ang Panginoon natin is a good God mm-hmm. na nagbibigay talaga ng kapayapaan, At ayaw niya na magkaroon ng masamang gawin, no? Mm-hmm. Kasi ayaw niya ang Panginoon gusto niyang maging mapayapa, okay? Pero sa kapayapaan na kanyang ginagawa, nagkakaroon din ng opposite.
1: Yes.
0: Ng evil, nagkakaroon din ng mga adversaries na ganoon kasi nga dahil sa pag-upo sa Panginoon. Pero nandun pa rin ang Panginoon yung ginagawa niya pa rin yung pinapahintulutan yung mga darkness o adversary para gawin yung katarungan sa kanilang maling ginagawa. So, nagpapakita lang dito yung judgment ng Panginoon sa masamang mga tao. Mm-hmm. So, ibig sabihin dito mga ka-reasoning, ang Panginoon nagbibigay siya ng kapayapaan sa bawat isa. Pero ang hindi sumusunod sa kapayapaan ay nagbibigay din siya ng masamang kalamidad o kaya evil na sa mga taong masama dahil yun yung kanilang bunga ng kanilang gawain. Mm-hmm. Yun ang punto dito ka-reasoning, So dito nagpapakita lamang na ang Panginoon ay mabuti. Ang Diyos ay righteous God na hindi natin pwede na sabihin na Panginoon maging good ka lang. Good ka lang always na parang tinasabi natin na God is good always, Pero may hangganan din yung kanang Panginoon na nagkakaroon din kasi ng judgment, mm-hmm. justice sa mga taong hindi gumagawa ng kanyang kalooban at
1: that's
0: kagustuhan.
1: Right.
0: So ibig sabihin, nandun pa rin yung judgment ng Panginoon na hindi niya i-spoil din yung mga masama na ganun patuloy pa rin. So yung good God is not contradicting to the judgment na ipapataw mm-hmm. sa mga tao na masamang ginagawa nila. So ibig sabihin na nagpapakita lang na he's a good God. Okay? Nagpapakita na lang na ang Panginoon ay liwanag. Okay? Mm-hmm. Na differentiate natin yung liwanag at saka darkness, okay? Sa pamamagitan sa kanyang kapangyarihan at kagalingan, no? So dito yung makikita natin mga ka-reasoning na sa mga evil na sinasabi na ang Panginoon ba ay nag-create ng evil, no? Mm-hmm. Siguro ito yung sabi mo kanina ka-reasoning, ang binigay sa akin ng pagsubok na ito, na masamang kuan na to kasi binigay sa akin ng Panginoon to. Hindi po ganun, pinapahintulutan na ng Panginoon, no? Kaya ito yung ito lang yung pataw ng maling ginawa natin. Okay? Mm-hmm. Pero hindi ganun ang Panginoon na gumagawa ng masama. No? Mm-hmm. Ang Panginoon always na gumagawa ng mabuti sa kanyang mga anak. Okay? Yun po yung aking pananaw dito, ka-reasoning body. Ano?
1: That's right. Ano? Tama yun, ka-reasoning, Glenn. Gusto ko yung sinabi mo kanina, na yung sinasabi po rito, ano, na sabing ganon, na ako yung lumilikha, sabing ganon, no, sa talatang 7, ako ang lumilikha ng liwanag at ng dilim. Ano? Actually, kung ano po ito, sa Hebreo, dahil ang Isaiah ay sinulat po sa Hebreo, ang dilim po na ito ay salitang rah, na yung sinabi ni ka-reasoning Glenn kanina, na ininterpret niya na most common interpretation is calamity.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi po pala pinag-uusapan dito, mga ka-reasoning, ang tinatawag na moral sin or moral evil. Magkaiba po kasi yung moral evil at saka yung calamity. Hindi sinasabi rito na ako ang kapayapaan, ako ang nagbibigay ng kapayapaan at ng kadiliman. Yung sinasabi pong kadiliman doon, ano, ka-reasoning Glenn, katulad ng pagkakasabi mo kanina, ay hindi po ito yung kadiliman na nakasalanan, nakasamaan, na isang moral na nagawa. Kundi nililiwanag po rito, no, yung sinabi ni ka-reasoning Glenn na it is interpreted most of the time calamity in adversity. And actually, ka-reasoning Glenn, ano, na nakita natin na most scholar, even in the Hebrew language, the word ra or the word evil here is translated as calamity. That is the right. Kaya nga sabi ko kanina,
0: disaster in adversity.
1: Sabi ko kanina, mas mainam po na tayo po ay magbasa ng mga ibang version, sapagkat dito po ay makikita po natin, no, lalo na sa mga English version, most of English version was translated calamity, not evil, but in King James version was translated evil. Kaya sabi ko po kanina, yung mga fan po ng King James Version, na it seems ng King James Version lamang ang tamang translation, hindi po yun, ano? And still, the King James Version is also translation. When we say translation, it is not the exact word. Mga ka-reasoning. Kaya po, dito po ay ginamit yung salitang evil na calamity. So, ang interpretation po natin dito ay hindi po ito moral. Ang ibig pong sabihin, ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan at ang Panginoon ang nagbibigay ng kalamidad, ng calamity, ng panahon. Ano? Kasi, titignan po natin kung ito ba yung sinasabi, no? Sa background po nito, ang background po ng aklat ng Isaiah dito sa 45, ito po yung kwento ni Cyprus ni Cyrus, I should say, ano? Na itong si Cyrus ay gustong ipakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan sapagkat pwede niyang gamitin ang kahit na sino man upang iligtas ang kanyang mga anak. Kaya itong si Cyrus, mga ka-reasoning, ano, ginamit din po siya ng Panginoon upang mailigtas ang mga Israelita mula sa pagkakabihag. At ang Panginoon din ang nagbigay ng kalakasan sa Babylon, remember, no? Kaya lumakas ang Babylon sapagkat ang Panginoon din ang nagpahintulot na lumakas ang Babylon. Sapagkat ito ay merong purpose. Sapagkat nung panahon na 'yon, ang lugar ng Israel hindi na talaga sumusunod sa Panginoon. Kaya ang nangyari ay lumakas ang Babylon at sinakop ang Israel. At ngayon sila po ay naging captive. At ngayon, ito pong si Cyrus ay ginamit din po siya ng Panginoon upang ipakita na ang Diyos ay makapangyarihan sapagkat itong si Cyrus ay ginamit din po ng Panginoon upang mailigtas ang mga anak ng Diyos, no? Yeah. So, yun po yung background. Ang background po nito ay tungkol po ito sa pagiging makapangyarihan ng Diyos na siya ay nagko-control sa lahat ng bagay. Ngayon, pupunta po tayo. Titignan po natin, is the calamity is the right translation na pwede po nating gamitin, ano? Baka kasi tayo ay gumagawa lang ng kwento, baka naman ginawa nyo lang ng kwento para lang mailihis, ano? Pero hindi po 'yon, ano? Titignan po natin, iko-confirm po natin 'yan nung kanina pinag-aralan ni Carisoning Glenn yung word study, at ngayon naman ay atin pong pag-aaralan yung tinatawag po nating immediate context, na kung saan itong immediate context, ito yung bago ang talata at pagkatapos ng talata. Kasi hindi po natin mauunawaan yung talata kung talata lamang, kaya kailangan po nating pumunta sa tinatawag nating immediate context. At sa immediate context, dun sa verse 8, mga ka-reasoning, ano, gusto ko po itong basahin. Magbibigay ako ng tagumpay sa gumagawa ng lahat ng ito. Magbibigay ako ng tagumpay na parang ulan, I should say. Ulitin ko po, no? Magbibigay ako ng tagumpay na parang ulan. Look, ulan. Binabanggit po yung salitang ulan dito. So, lumalabas po na kalamidad ito. Ano? Isang pag binasa mo yung konteksto, isang ano na yon, isang signal na. At ipapatuloy ko po, matatanggap ito ng mga tao sa mundo at kakalat ang kaligtasan at tagumpay na parang tanim na tumutubo. Ako ang Panginoon na gumagawa nito. Look, parang tanim na tumutubo. O, hindi po ba nature po ang pinag-uusapan po dito? No, na ang Panginoon ay pwede siyang magpadala ng ulan, pwede rin po siyang magpadala ng kasi control po niya, God is a sovereign God, ano? So, dito po ay makikita po natin, punta po tayo sa verse 9. Nakakaawa ang taong nakikipagtalo sa Diyos na lumikha sa kanya. Creation ang pinag-uusapan, no? Hindi po ito yung moral sin, no? Kundi pinag-uusapan po rito yung paglikha. Ang katulad niyang palayok lamang, ang putik bang ginagawang palayok na ay maaaring magsabi sa magpapalayok kung ano ang dapat niyang gawin? Makakapagreklamo ba siya ng walang kakayahan ang magpapalayok? See, look at the context na sinasabi niya, pwede ba na yung pattern, yung gumagawa ng yung magpapalayok, magrereklamo yung palayok sa kanya at wag mong bakit ginawa mo ako ng ganito? So makikita po natin, ano, napakalinaw po. So pinag-uusapan po dito yung paglikha. Yung mga sinasabi ko po kanina, marahil iniisip po natin na ang Panginoon, katulad ng sabi ni Carisoning Glenn, na baka mamaya masisi po natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay siya yung kumbaga parang nagbibigay ng atin pong kamalian, yung parang ang Panginoon ang nagdadala sa akin sa kasalanan, Panginoon ang nagbibigay ng mga temptation, Panginoon ang nagbibigay ng mga problema. Hindi po ganun, ano? Gusto po naming i-correct yun. Tandaan po natin, ang Diyos hindi po siya ang nagbibigay ng mga pagsubok sa buhay, kundi ang Panginoon po ay inaalaw lang niya na mangyari yung mga bagay na yon. Kasi meron po siyang magandang purpose. Kaya po niya binigay ang bagay po na yon. Itutuloy ko pong basahin. Sabi po rito, sa verse 11, sabi niya, ito pa ang sinasabi ng Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, na lumikha sa Kanya. Nagre-reklamo ba kayo sa mga ginagawa ko? Inuutusan niyo ba ako sa mga dapat kong gawin? Ako ang gumagawa ng mundo at ang lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit at ako ang nag-uutos sa araw. It's about creation, no? It's about calamity. It's about adversity. Then, sabi po rito, buwan at mga bituin na lumalabas. Ako ang tumatawag kay Cyrus, ito na, para isagawa ang aking layunin. Gagawin kong tama ang lahat ng pamamaraan niya. Itatayo niyang muli ang aking lungsod at palalayain niya ang mga mamamayan kong binihag. Gagawin niya ito hindi dahil sa binigyan siya ng suhol o regalo. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsabi nito. Nakita po natin, ano, kanina sinabi ko po yung background. So, ibig sabihin po, ang pinag-uusapan po rito sa teksto po ha, sa immediate context ha, ang pinag-uusapan po rito, tama yung interpretation ni Karisoning Glenn kanina, na ito ay ito ay translated na kalamidad. Ibig sabihin, hindi po pinag-uusapan dito yung moralidad, no? Mm-hmm. Na ang Panginoon ang kumbaga siya ang nagdadala ng kasamaan, no? Yung magiging masama ka, Panginoon ang nagdadala noon. Kaya nga merong nagtanong na isang mahusay din ng scientist siya, na sabi niya ay sino daw ang naglikha ng kasamaan? Kung Diyos daw ang lumikha ng mundo, ibig sabihin siya rin ang lumikha ng kadiliman. Siya rin ang lumikha ng kasamaan, sabi niya. Pero sinagot siya ng isang matalinong bata rin, no? Na pinaliwanag niyo doon na sabi niya, nilikha ba ang araw? Yes, nilikha ang araw. Pero ang dilim nilikha ba? Hindi nilikha ang dilim. Sabi niya, pero nung nilikha ang araw, nagkaroon ng liwanag, pero ang creation yung araw, hindi yung liwanag, kasi ang liwanag it's already given nung bago pa magkaroon ng liwanag ay meron ng kadiliman. Kaya po ang presence talaga is kadiliman. Kaya nung nagkaroon ng liwanag, yun ang creation ng Panginoon, yung liwanag. Pero yung dilim po ay hindi po yan nilikha ng Panginoon. Mm-hmm. No? Yan po ay dati na po yan. So ganyan din po ang sinasabi po rito. Malinaw po na ang pinag-uusapan po rito ay kalamidad, at hindi po pinag-uusapan dito ang tinatawag po nating moral, no, yung evil, no, yung kasamaan, na yung literal na kasamaan, hindi po 'yon. Kundi ang sinasabi po rito, ang Panginoon nagdadala ng kapayapaan ng mundo, yung katahimikan dahil walang mapayapa ang panahon, at Panginoon din ang nagbibigay nagpapadala ng kalamidad, ng hindi yung ulan, 'di ba, yung malakas na hangin. Panginoon 'yon, sapagkat ang Panginoon ay kontrolado niya ang lahat ng ito. Tapos ni-relate niya, itong si Cyrus, gagamitin ko rin siya, bagamat siya ay hindi siya Hudyo, bagamat siya ay hindi siya sumusunod sa kautusan, sabi niya, pero gagamitin ko itong si Cyrus na it seems na mukhang masama, pero gagamitin ko siya para para itayo ang aking lungsod. So yun po yung punto ng atin pong Panginoon doon, kung bakit nyo po niya nasabi yun, ano? So malino po mga ka-reasoning, ang atin pong resulta ay ito ay kalamidad po ito, hindi po ito evil. Kaya po talisin na po natin yung ating kaisipan na ang Panginoon ang nagbibigay ng kasamaan, yung kasamaan na yung moralidad, hindi po yun. No, sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay kalamidad. Yung ra, yung evil dito, it means kalamidad po yun. No? Yun po yung ibig niyang sabihin. Ano? Ibabalik ko po kay Karisoning Glenn ang pagpapaliwanag naman sa tinatawag po nating the wider context. Yung kabuuan ng banal na kasulatan, ito ba ay sumasang-ayon?
0: So yung sabi mo kanina, yung ka-reasoning ba din, na ang tanong mo kanina, ang Panginoon ba yung nagbibigay ng mga temptation sa atin? Mm-hmm. Ano? Pero ating babasahin dito sa James, chapter 1 verse 13, ang sabi dito, no? Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinukso, ako'y tinukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso kanino man. So
1: that's right.
0: Yan po ang napakalinaw po mga ka-reasoning, na ang Panginoon hindi siya manunukso na katulad ni Satanas, kundi siya ay nagbibigay ng na siya lang nagpapahintulot, pero hindi siya nagbibigay ng tukso sa kahit kanino man. Napakaliwanag na ang sabi dito na ng Panginoon ay mabuti, hindi tayo binibigyan ng maling gawin, tuksoin para hindi ganon, kasi evil deeds yun, yung manunukso.
1: Yes,
0: pero
1: that's right.
0: Ang gawain ng Panginoon, siya ay nagpapalis lang sa atin yung ating karakter, ano? Ginagabayan tayo para yung ating karakter ay maging mapalis, maging mabuti tayong mga anak niya. Yun ang reasoning body, ano? At ano pa? Sa wider context na makita natin na sabi pa dito sa Ezekiel 28 verse 15, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na alam naman natin dito na yung the origin of sin is from Satan, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na sabi doon thou was perfect in ways till iniquity was found in thee, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na ang Panginoon ginawa niya si Lucifer, 'di ba?
1: Yes.
0: Na mabuti, it's very good, wise, na matalino, pero hindi niya create na siya ay maging evil.
1: Yes.
0: Na si Satan, ano, ay si Lucifer ay nagkaroon sa kanya yung evil deeds na yun na hindi yun incarnate ng Panginoon. So
1: yes,
0: it's a mystery, ano, ka-reasoning na nangyari yun kay Lucifer, ano. Isa pa mga ka-reasoning, mm-hmm, ano, dun sa Isaiah 31 verse 2, ano, ay wait lang, Isaiah 31, ikaw na to. Sorry.
1: Yan, sige. At akin nang itutuloy. Ano? So, malinaw po mga ka-reasoning, nakita po natin, ano, na talagang, anong sabi doon? Doon sa James, ano? Na sinasabi doon, doon sa aklat ng James, na talagang, ano po, ang Panginoon, hindi po siya pwedeng, ano, hindi po siya ang paggagalingan, ano? Yung ang Panginoon, hindi niya, kumbaga, ititemp yung ang tao sa kasalanan, sabi niya sa evil, nor, sabi niya ganon, does himself tempt anymore. So makikita po natin, napakalinaw yung sinasabi po ni ka-reasoning Glenn. Ito po yung tinatawag po nating the wider context, ano? Kundi ito yung kabuuan. Ito yung, so ibig sabihin itong talata po na ito, itong ating interpretasyon. Ang atin pong interpretasyon ay hindi po maaaring ang Panginoon ang magbigay ng tinatawag po nating hindi pwede, or hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng kasalanan. Hmm. Or hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng kasamaan. Hmm. Yung kasamaan na literal na moral inclination, kundi ang sinasabi po rito ay yung kalamidad. Kaya po, kung titignan natin, it is impossible. Bakit? Kasi kung babasahin din po natin sa Juan, sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 5, ito po yung sinasabi. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo. Mula kay Hesukristo, mensahe po ni Hesukristo ito, siya ay galing sa Diyos, at ipinahayag naman niya namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Napakalinaw. Napakalinaw po, ano, ang Diyos ay liwanag at wala ng kahit anuman sa Kanyang kadiliman. So, hindi po ang Panginoon. Ang pinag-usapan na po rito, kasi kung babasahin po natin ang konteksto ng unang Juan, pinag-usapan po dito ang pagsunod ng kautusan, di ba? Pinag-usapan po rito na ang tunay na nakakakilala sa Panginoon ay yung umiibig sa kanyang kapwa. So it's a moral. It's a moral responsibility. It's a moral act sa atin pong mga kapatid, no? Sa atin pong mga kapwa. So dito po malinaw na sinasabi, mga ka-reasoning, na walang kadiliman, na anumang kadiliman na nagmumula sa atin pong Diyos. At isa pa po, ano, sa Deuteronomy kapitulo 32 versikulo 4, siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya. Imagine, matuwid lahat ng gawa niya. Kaya hindi po maaari na siya po ang magbibigay ng kasalanan. At mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siya, siyang Diyos, at hindi nagkakasala. Oh, imagine, hindi po siya nagkakasala. So, sabi niya, makatarungan siya at maaasahan. Ito ay pinag-uusapan po rito dito sa Deuteronomy 32. Alam niyo po rito, sa Deuteronomy, nandito po yung tinatawag po nating muling pagbasa ng kautusan. Alam po natin yung kautusan, yung tinatawag nating moral law, yun po yung Ten Commandments. So dito po makikita po natin na napakalinaw na sinasabi po ng banal na kasulatan na ang Panginoon ay hindi po gumagawa ng kasamaan o nagbibigay ng kasamaan Kaya po maling isipin, mga ka-reasoning, na sasabihin po natin na alam kong mapagtatagumpayan ko ito, ang problema na ito, dahil hindi naman ibibigay ng Diyos ang problema na ito na hindi ko kakayanin. Sorry po, no, to say, gusto po namin kayong i-correct, mali po ang ganong pananaw, no? Ang atin pong ano, ang atin pong ang tama po doon ay ang Panginoon ay inalaw po niya yung pagsubok na yon. Dahil yan po yung mga consequence ng atin pong mga nagawa. Sabi sa nasabi ni Ka-reasoning Glenn kanina, ano, yan yung consequence ng atin pong mga nagawa. At dahil meron po tayong nagawa, nagkakaroon po tayo ng consequence. Tandaan po natin, ano, bagamat pinapatawad po tayo sa ating mga kasalanan, pero nandun pa rin po yung epekto ng kasalanan. Kaya gusto ko pong sagutin ang atin pong viewers mula po sa Adventist World Radio Manila. Si sabi po rito si Mama Chandler Lester Lagar, Tom Lagar. Masyadong mahaba po yung pangalan, ano? Talagang ito po ba yung pangalan niyo po, ma'am? Ano, sabi po niya rito, sabi niya, "Hi po, listening and watching. Tanong po ako, nagkakasala po, pinaparusahan po ba ako ng Diyos dahil madami po akong sakit? Especially child po ako, pwedeng nagkaroon pa po ako ng diabetes. Bata pa, may diabetes na, no? Parang cholesterol, uric acid po. Parusa po ba ng Diyos? Good evening mga pastor po," sabi niya. Ayan. Parusa po ba ito ng Panginoon? Katulad po ng sinabi nyo kanina, ano, ay kayo po ay bata pa lang, ano, nagkakaroon na kayo ng mga ganitong mga sakit, no? Yan po ay hindi po ibig sabihin kayo po ay nagkasala, ano? Kasi may mga tinatawag po na tayong sakit na namamana. Alam niyo po 'yon, ano? Kasi katulad ko, ako po ay nagko-control po ako sa mga karne sapagkat ako po ay yung aking pong tatay ay namatay po siya sa taas ng uric, no? Nasira ang kanyang kidney dahil po sa kanyang uric. So, kami po ay meron na po kaming lahi, no? Hereditary ang sakit na gout. Kaya po ako ay nagko-control niyaan. Kahit na nagko-control po ako at minsan di pa ako makain, nararamdaman ko pa rin, tumataas pa rin yung aking uric. Bakit? Kasi yun po ay aking namana sa akin pong ama, sa akin pong pinanggalingan. Ganon din po yun, ano? Hindi po nangangahulugan na tayo po ay nagkakasala dahil tayo po ay merong ganyan. Tandaan po natin, ang daigdig po na ito ay hindi po balanse. Ibig sabihin, madalas na sabihin po natin, the world is unfair. Tama po yun. Ano? Ang mundo po na ito ay talagang pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan ay talagang wala pong solusyon. Ang lahat po ng tao ay patungo sa kadiliman, patungo sa kamatayan. Dahil lahat po ay nagkasala. Ano? At ang ating ano po ngayon ay ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung atin pong buhay na ito ay mailigtas. No? Sapagkat ang buhay po natin sa mundo na ito, hindi po ang mahalaga. Kundi ang mahalaga ay yung buhay po natin na buhay na walang hanggan, na ino-offer po sa atin ng Panginoon na kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, tayo po ay susunod po sa Kanya, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na pangako ng buhay na walang hanggan. No? So, ang ibig sabihin ko po, ano, ito po ay... hindi po nangangahulugan na kayo po ay meron pong sakit, kayo po ay makasalanan. Hindi po ganon. Ano? Huwag po nating titignan yung view na ganon. Bagamat may mga sakit na dahil sa kadami po ng nakain po natin na karne or kung ano man ang mga bagay na nadaanad sa dami ng nakain po nating mga fats, yun ay tumataas po ang ating kolesterol. Possible po yun na nangyayari. Pero yun po ay epekto ng atin pong kagagawan. Consequence po yan. Kaya nga sabi ko, meron pong mga effects yan. No? Kahit nga po tayo ay humingi na po ng tawad sa Panginoon, of course, yung consequence ay nandyan. May mga ganong senaryo na yung in our own deeds, no, na nagawa po natin. Pero hindi po lahat. No? Katulad po ng sinabi nyo, bata pa lang po kayo, ay nagkaroon na po kayo ng diabetes, cholesterol, uric acid. Yun po ba ay parusa? Ano, hindi po 'yon ang ibig sabihin nun, ma'am. Huwag niyo pong iisipin na gano'n na kayo po ay pinaparusahan ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay kumbaga gusto ng Panginoon na magkaroon po tayo ng isang magandang buhay. Kaya po binibuild up niya, tinuturuan po tayo at gusto ng Panginoon na tayo po ay patuloy na lumakad at sumampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi po habang buhay ang buhay po natin sa daigdig na ito. Ito po ay pangsamantala lamang at darating po ang panahon na tayo po ay, na kung ikaw ay tunay na sumampalataya, ay dadalhin ka sa isang buhay. Isang buhay na walang hanggan. Kaya po, bagamat masakit po, marami po tayong karamdaman, ano, pero ako, nais ko pong kumbaga mag-appeal po sa inyo na ibigay lamang po natin ang atin pong pananampalataya sa Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Bagamat meron po tayong mga sakit na ito, gawin po natin kung ano yung mga tamang kainin, kung ano po yung tamang gawin, mag-exercise tayo para po tayo yung maging healthy. Pero whether we like it or not, no, kahit po tayo ay pinaka-healthy pa na tao sa mundo, mamamatay at mamamatay pa rin po tayo. Aabot at aabot pa rin po yung hangganan ng atin pong buhay. No, pero ang kagandahan po niyan ay, kaya nga sinasabi ko kanina, hindi po panghabang buhay ang buhay po natin sa daigdig na ito. Ito'y pangsamantala lamang. Ang atin pong bigyan ng pansin ay yung buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat sa buhay po na yon ay wala na pong sakit, wala nang luha, wala nang kahirapan. Yun po talaga ang plinano ng Panginoong Diyos para po sa atin. Kaya ang gusto po niya ay sumampalataya po tayo. No? Kaya amin po kayong iniimbitahan na patuloy po tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya po lagi po tayong encourage po natin ang atin pong sarili. Manood po kayo lagi ng Reasoning from the Scriptures. Lagi po kayo mag-tune in ng Adventist World Radio Manila. Sapagkat ito pong frequency na ito, 89.1 FM, ang ano po nito ay talagang magbigay po ng hope ng atin pong pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa sa bawat tao na sumasampalataya sa Diyos na mayroon po tayong pag-asa sa atin pong Panginoon na gagawin po niya sa atin na tayo po ay kanyang ililigtas. So, maraming salamat po. Ka-Reasoning Glenn, baka meron kang gustong sabihin.
0: Siguro, yung finalize ko lang siguro, mm-hmm. Diyos ay mabuti.
1: Yan.
0: Siya ang liwanag sa daigdig na to. Sabi ko nga kanina, ang Diyos ay napakabuti, napakabait. Mm-hmm. Never na naging nag-create siya ng masama, hindi na gumawa siya ng masama. Hindi po, ang Diyos ay napakabuti, mapagmahal ang ating Panginoon.
1: That's right.
0: Na wala, hindi makitaan ng darkness, yung sabi mm-hmm. mo nga kanina, ka-reasoning, right. Ano, na ng Diyos ay sobrang, hindi natin ma-measure yung kanyang pag-ibig.
1: Huh? Yes, at, yes.
0: At ang kanyang kadalisayan ay talagang pure na pure. Ano? Mm-hmm. Yung sabi ko nga kanina, na ang Diyos ay liwanag, I am the light. Na sabi mm-hmm. nga na doon, na kapag ang light ng Panginoon, kapag hindi rin tayo mag-light, magkakaroon tayo ng shadow. Mm-hmm. Ito yung shadow, right. It's darkness. Ano? Kaya kapag nagkaroon tayo, na-receive natin yung light ng Panginoon, mag-light din tayo.
1: Para yeah.
0: there will be no shadow, there will be no darkness.
1: That's
0: sa
1: right.
0: Palibutan natin. Ano? Yun po yung aking may babahagi, ka-reasoning
1: bahagi. Ayan, all right. Maraming salamat, ano, ka-reasoning Glenn. At sabi nga ni Sir pala siya, ayan. Sabi niya ang totoo, yeah. Sabi niya amen, salamat po. Sabi niya, ayan. Yes, ita yung first name niyo po, ano. Ayan. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay na-bless sa atin pong usapan at gusto po nating gusto po nating ulitin. Ang Panginoon ba ang nagbibigay ng kasamaan? Siya ba ang lumikha ng kadiliman? Yung sa sinasabi sa talata sa Isaiah kapitulo 45 versikulo 7 na sinasabi na God created peace and also evil, no? Yun pong evil po na yung gusto po naming ulitin sa inyo, hindi po yun moral na pinag-uusapan doon, ano? Kundi pinag-uusapan po rito ay kalamidad. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan ng ano, yung walang bagyo, yung parang tahimik ang kapaligiran ng panahon, yung Panginoon din naman ang nagbibigay ng ulan, ng malakas na ulan, at sapagkat meron siyang purpose, no, para po maging para maging balanse ang atin pong weather, ang atin pong panahon. So nangyayari po 'yon, no, dahil pinag-uusapan po rito yung pagkasoberanya ng atin pong Panginoon na gusto niyang ipakita na kontrolado niya ang mundo, ang kanyang nilikha, siya ang lumikha, kaya kontrolado niya. At ang konteksto po na ito, itong si Cyrus ay gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang mga anak niya kahit na itong si Cyrus ay hindi siya Hudyo. Oh, yun. Hindi pa siya, kahit si Cyrus ay hindi siya tumusunod sa kautusan ng Diyos, kaya siyang gamitin. Kaya nga sa aklat ng Psalm, no? Sabing ganun, even the sinners can use by the Lord, ano, para lang, amen, para lang ma-implement ang kanyang kalooban, ang kanyang will, ano. So makikita po natin mga ka-reasoning na talagang hindi po ang Diyos, gusto po naming linawin, ano, hindi po ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng problema, hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng kasamaan, hindi po ang Diyos ang nalulumikha ng kasamaan. Saan ba galing ang kasamaan?
0: Lucifer.
1: Galing yun dun sa puso ni Lucifer, ano? Kasi doon nagbuo yun. Doon nagsimula. Kasi nilikha siya ng Panginoon ng maganda. Morning star nga eh. Pag sinabing morning star, talagang liwanag siya. Siya yun, napakaganda. Ano? Ngunit, nagsimula ang kadiliman sa kanyang puso. Yung kasalanan sa kanyang puso. Bakit? Dahil ang Panginoon, ayaw po niya na magkaroon ng pagmamahal na yung parang siya lang yung nag-i-enjoy, para tayong robot na, oh, mahalin mo ako. Pag sinabi niya, mamahalin na natin, para tayong, hindi po. Binigyan tayo ng tinatawag na free will. At dun sa free will na yon, ay hindi rin po pwedeng pakialaman ng Diyos, kasi free will nga, may batas ang free will. At dun sa free will na yon ay pwede tayong mag-decide kung ating pong mamahalin siya or hindi natin siya mamahalin. At itong si Lucifer, dahil sa free will, ay tumubo ang kasamaan sa kanyang puso. Kaya kung tatanungin niyo po ako, saan galing ang kasalanan? Hindi po sa Diyos, kundi galing po sa puso ni Lucifer. No? Kaya po mga ka-reasoning, ang Panginoon, walang masama sa kanya. Walang kadiliman, walang masama na galing po sa kanya, kundi lahat ay puro mabuti. Kaya maraming salamat po mga ka-reasoning. Dalangin po namin na kayo po ay natuto, ano, sa oras po na ito, at dalangin po namin na kayo po ay nagkaroon ng lesson, ano, sa atin pong pag-uusap sa Isaiah Kapitulo 45 versikulo 7. At bago po kami, no, bago po ipanalangin ni ka-reasoning Glenn ang atin pong panghuling panalangin, ay nais po namin na mag-iwan ng isang encouragement po sa bawat isa, na dalangin po namin na patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Pagkatiwalaan po ang kanyang kapamaraanan, at patuloy na tignan po natin ang Diyos ay Diyos po ng pag-ibig. Ano? Hindi po ginusto ng Panginoon na mapahamak po tayo. Hindi po ginusto ng Panginoon na maging ganito po ang ating buhay. Ang kalooban po niya ay maging maayos, ano?
0: Amen.
1: Ang atin pong kinabukasan. Kaya tayo po, ang pinakamagandang kinabukasan ay yung nagbibigay ng pananampalataya niya sa Diyos sa bawat araw, sapagkat darating ang panahon, ano, na mawala man ang buhay natin sa mundo na ito, merong isang buhay na naghihintay, yung buhay na walang hanggan, na kung saan ay walang kahirapan, walang kaiyakan, at walang kasamaan. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay ka-reasoning Glenn upang ipanalangin po ang panghuling panalangin.
0: Dakilang Diyos, napakabuti ka Panginoon sa bawat minuto, oras at panahon. Kami po ay nakapag-aral ng yung mga salita,
1: yes,
0: na kung saan naliwanagan po namin na ikaw ay Diyos ng dakila, Diyos na mabuti, at walang darkness sa iyo Panginoon, kundi kaliwanagan lamang ang nasa iyo Panginoon.
1: Yes, Lord.
0: Panginoon, alam po namin na ang mga problema, kalamidad na ito ay iyong pinapahintulutan lamang Panginoon, pero hindi po nag-originate sa iyo Panginoon. Panginoon, ang mga pagsubok na naranasan ng bawat isa Panginoon, inyo po kaming gabayan at tulungan Panginoon. Naway ang iyong presensya ang manahan sa amin at mapagtagumpayan namin na may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Panginoon, aming tinatagubilin ang aming buhay sa iyo. Ikaw nawa ang mamuhay sa aming buhay upang makita ang iyong karakter sa amin. Makita ang kaliwanagan sa amin dahil ikaw po ang liwanag, Panginoon, na yes, nagliwanag Lord sa aming buhay. At maging magliwanag din kami at hindi makita ang darkness sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, pakalinisin kami. Ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat, Karisoding Glenn. At ganun din po, kayo po, ano, mga aming pong mga tagapakinig sa atin pong mga transistor radio. At ganun din naman sa atin pong sa mga nanonood sa atin pong Facebook Live. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at dalangin po namin na kayo po ay napagpala mula po sa salita ng Panginoon. Kami po ay magpapaalam na makita-kita po muli tayo alas 6 hanggang alas 7 MWF Monday, Wednesday, Friday dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Diyos, ang tanging nating pag-asa. May pag-asa sa kabila ng kamatayan, si Jesus.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ika-apat na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa mga oras na ito na kami ay pinagbuklod-buklod ninyo upang malaman namin ang pag-asa na nais ninyo sa aming pamilya. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry na pagkalooban niyo siya ng katalinuhan at puspusin po ang kanyang mga labi upang ang mga pag-asang aming maririnig ay makatulong sa aming pamilya. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Alam mo ba, Erico, isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay pamilya ay kapag kumatok na ang kamatayan sa pinto ng tahanan?
0: Totoo yan, Verlin. Kung sasabihin lang, parang napakadaling isipin na ang isang miyembro ng inyong pamilya ay mawawala. Ngunit sa totoo, napakabigat na karanasan ang mawalan ng mahal sa buhay. Walang may gusto na mamatayan. Hindi natin ninanais kailanman na mapahiwalay sa ating mahal na pamilya, lalo na kung ang sanhi ay kamatayan. Parang walang ibang bagay na makakatanggal ng sakit nito sa ating mga puso hanggat tayo'y nabubuhay.
1: Tama ka dyan, Pastor. Marahil marami sa ating manonood ang nakakaintindi sa pakiramdam kapag nagkakaroon ng kamatayan sa pamilya, sapagkat ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Pero sa sandaling ito, malalaman po natin na may pag-asa sa kabila ng kamatayan. Mukhang imposible, pero ang pag-asang ito ay mula sa banal na kasulatan. Kung ano at paano, malalaman po niyo yan sa ilang saglit lamang.
0: Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Kapag dumating ang kamatayan sa ating pamilya, naapektuhan ang buong sambahayan. Ito ay hindi pangkaraniwang tanawin na nangyayari sa loob ng tahanan. Ang ating damdamin ay di makapaniwala at lubos na nasasaktan. Sa loob ng ating mga tahanan ay may dalawang uri ng kamatayan na maaaring dumating sa atin. Una, ang kamatayan ng sinumang membro sa ating pamilya. Pangalawa, ang kamatayan ng pagmamahal sa alinman sa mga kaanib nito. Madalas na naitatanong ng marami, may pag-asa pa bang maibalik ang pag-ibig na ating naranasan noong tayo'y nagliligawan o bagong kasal pa lamang? Maaari bang mabuhay muli ang naghihingalo at namamatay na

Naglalaho kapag hindi na kasiyasiya o kaakit-akit ang taong minamahal kapag hindi na masarap sa pakiramdam. Ang pangalawa naman ay ang reciprocal love. Minamahal natin ang isang tao at siya rin ay nagmamahal sa atin. I love you. You love me and it feels good. Ito ay masaya rin sa pakiramdam at nakakakilig. Ang kaibahan nito sa romantic love ay parehas na tao ang involved dito. Ito ay mutual. Subalit, ito ay temporary din at di nagtatagal. Nawawala kung ang minamahal ay tumigil na ring magmahal at di na rin masarap sa pakiramdam. Pangatlo ay ang redemptive love. Minamahal natin ang isang tao, maging sino man siya. I love you and will keep loving you though it does not feel good. Ang pagmamahal na ito ay parang mahirap gawin. Subalit isang katotohanan na ito ang pinakakailangang pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na ito ay masusumpungan lamang natin sa pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Ito ay ang puso ng Diyos. Kung nais nating taglayin ang pag-ibig na ito ay lumapit tayo sa Diyos. Ayon sa unang Juan, Kapitulo 4, ang talata ay 7, ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang nature o likas ng redemptive love ay nagsasakripisyo o nagbibigay. Ito nga ang halimbawa ng pag-ibig na nasaksihan na natin sa ginawa ng Diyos sa Juan Kapitulo 3, ang talata ay 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon natin ngayon, ano ang mga bagay na maaari nating isakripisyo? Ito ay ang ating panahon. Mga panukala, mga kaisipan o opinyon o ang mismong buhay natin. Ano naman ngayon ang extent o hangganan ng redemptive love? Ito ay permanente at hindi nagtatapos. Gaya ng pag-ibig ng Diyos, sinasabi niya sa atin sa Jeremias Kapitulo 31, ang talata ay 3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ito ay nananatili kahit ano pa ang mangyari. Kahit ang minamahal ay tila di na nagmamahal, kahit na siya ay may mga pagkakamali at maraming pagkukulang. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang redemptive love ay nagbibigay ng panibagong chance o pagkakataon sa minamahal. Ito ay equipped at nasasandatahan sa anumang pagsubok na maaring dumating sa buhay. Ang pag-ibig na redemptive ay hindi naghahanap ng marangal na libing ng isang relasyon na napanis o umasim. Ito'y naghahanap ng pagkabuhay muli. Kaya ang unang sandata ng redemptive love ay walang iba kundi ang pagpapatawad.

totoo ang kasabihang forgiveness is love's toughest work. Ang pagpapatawad ang pinakamabigat na gawain ng pag-ibig. Forgiveness is love's biggest risk. Ang pagpapatawad ang pinakamalaking pamuhunan ng pag-ibig. Sabi sa Unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang isa pang sandata ng redemptive love ay ang kapakumbabaan. Ayon sa Filipos Kapitulo 2, ang talata ay 5-8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Mga kaibigan, may pag-asa. Malaking pag-asa na muling maibalik ang tamis ng ating pag-ibig para sa ating asawa, mga anak o mga magulang. May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Diyos ang tangi nating pag-asa. Paano naman ang mga literal na kamatayan sa loob ng ating pamilya? Kung tayo o ang ating mahal sa buhay ay namatay, meron pa bang pag-asa sa pagkabuhay muli? Ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Saan siya pumupunta? Sa pagsagot sa mga katanungang ito, ay sama-sama nating balikan ang tala ng Biblia sa paglalang. Ayon sa Genesis, Kapitulo 2, ang talata ay 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hinugis niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang ilong ng hininga ng buhay. Kaya ito ay nangangahulugan sa equation na katawang alabok plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Kaya kapag ang tao'y namatay, kabaligtaran ang nangyayari. Alabok minus hininga equals patay na katawan. Ang kamatayan ay maihalin tulad sa isang liwanag sa isang light bulb na namamatay kapag inalis ito sa saksakan. Saan naman tumutungo ang hininga ng buhay kapag ang tao ay namatay? Sabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata ay 7, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Malinaw na ipinapahayag sa atin ng Biblia na ang mga namatay ay hindi na muling babalik para makipag-usap sa mga nabubuhay. Ayon sa Job, Kapitulo 7, ang talata ay 9 at 10, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon hindi naaahon pa ang taong sa siyol ay bumababa. Ganito rin ang parehong sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang talata ay 5.
ang sabi sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, subalit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Bakit daw hindi na sila muling makikipag-usap pa? Dahil wala na silang nalalaman pa. Ngayon, maaari nating itanong, kung ang mga namatay ay wala nang anumang nalalaman, sino ang mga nagpapakitang espiritong nakakausap ng mga nabubuhay? Baliwanag din po itong sinasagot ng Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 14. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, hindi ito ang ating mga kaanak na mga namatay, kundi ang mga demonyo o anghel ni Satanas na nanlilinlang sa sangkatauhan. Paano naman inilalarawan ng Biblia ang kalagayan ng mga namatay? Ito ay 53 beses na binabanggit bilang pagtulog. Nang malaman ni Jesus na si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay, ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan, Kapitulo 11, ang talata ay 11. Siya'y natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sa pagpapatuloy sa talatang 12 hanggang 14, sinabi ng mga alagad sa kanya, "Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling." Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nilang ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinasabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sa pagpunta nila sa lungsod ng Bitanya, kung saan naroon ang pamilya, sinalubong sila ni Marta. Sabi ni Marta sa Juan Kapitulo 11, ang talata ay 21, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Sagot naman ni Jesus sa talatang 23, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." May plano ang Panginoon. Sa talatang 39, sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay." Subalit naigulong pa rin ang bato. Sa talatang 43, si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig, "Lazaro, lumabas ka!" Pagtawag ni Jesus, gumising si Lazaro at bumangon mula sa libingan na parang galing sa isang mahimbing na pagtulog. Mga kaibigan, meron tayong katiyakan sa salita ng Diyos na ang pagtulog ng kamatayan ay pansamantala lamang. Hindi tutulog ang mga patay magpakailanman sapagkat may magandang pangako sa pagkabuhay na maguli. Totoo ang sinabi ni Jesus sa talatang 25 na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay
mabubuhay. O anong napakasayang araw na iyon sa Bitanya. Subalit ito ay isang sulyap lamang sa higit na kagalakang magaganap sa muling pagdating ni Jesus. Ayon sa unang Tesalonika Kapitulo 4, ang talata ay 16 at 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon, ay makakapiling natin ang Panginoon kailanman. O kaibigan, si Jesus na nagmamahal sa ating pamilya ay namatay para sa atin, ay magbibigay sa atin ng bagong katawan at buhay na walang hanggan sa araw na yaon. At mamumuhay tayo kasama siya magpakailan, kailanman. May kaaliwan at pag-asa ang pamilya sa kabila ng kamatayan ng isang mahal sa buhay. Ang ikalawang pagdating ni Jesus, ito'y isang katiyakan mula sa Diyos. May pag-asa sa kabila ng kamatayan. Si Jesus ang ating pag-asa. Sinabi niya sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 17, ikalawang bahagi at talatang 18. Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Subalit, may mga maaring mag-isip. Paano naman ang kwento ng magnanakaw sa krus? Hindi ba siya napunta sa langit kasama ni Jesus sa parehong araw na siya ay namatay? Tingnan natin kung ano ang itinuturo talaga ng Biblia tungkol sa magnanakaw sa krus. Si Jesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sinasabi sa atin ng aklat ng Marcos na sa una, kapwa nila tinutuya at hinahamon si Jesus. Kung meron talagang kapangyarihan, ay maililigtas niya sila at ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang isa sa mga magnanakaw ay naantig sa kanyang nakitang di makasarili at mapagmahal na karakter ni Jesus. Kaya siya ay nagsisi at nagsimulang maniwala na ang tagapagligtas sa katunayan ay higit pa sa ibang tao na ipinako sa cross sa tabi niya. Sinabi niya sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya ni Jesus sa talatang 43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngunit si Jesus mismo ay hindi napunta sa langit kaagad nang siya'y namatay. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay namatay sa araw na iyon, Biyernes, at inilibing sa libingan ni Jose. Noong Linggo ng umaga, ang nabuhay na mag-uli na si Jesus ay nagpakita kay Maria. Pakinggan ang sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 17.
hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ito ay noong Linggo ng umaga at sinabi niya na hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang Ama. Hindi kasama ni Jesus ang magnanakaw sa paraiso noong Biyernes. Sa katunayan, maliwanag sa Biblia na ang magnanakaw ay wala sa paraiso sa mismong araw na iyon. Ayon sa Juan Kapitulo 19, ang talata ay 31 hanggang 33. Sapagkat noo'y araw ng paghahanda upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa cross na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Dito, makikita natin na binali nila ang mga binti ng dalawang magnanakaw upang hindi sila makatakas. Ngunit, hindi nila binali ang mga binti ni Jesus sapagkat patay na siya bago matapos ang Biyernes. Kaya, nangangahulugan na wala si Kristo o ang magnanakaw sa paraiso nung Biyernes. Kaya bakit sinabi ni Jesus ang sinabi niya sa magnanakaw? Napakahalagang maunawaan natin na sa orihinal na teksto ng Grego ay walang bantas o punctuation. Idinadagdag ito ng mga tagasalin ng English kung saan sa palagay nila ito sila mahusay na makikita. Ngunit kung ilipat lamang natin ang kuwit sa susunod na salita, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Talagang ipinangako ni Jesus na sa araw na iyon ang magnanakaw ay maaaring magkaroon ng katiyakan na makasama siya sa paraiso. Napakagandang katiyakan sa namamatay na magnanakaw. Kung walang pag-asa para sa kanya, kung ang nakikita lang niya ay isang kadiliman na bumabalot sa kanyang kaluluwa, maaaring ipangako sa kanya ni Jesus ang pag-asa sa kabila ng libingan. Sa araw na iyon ay ipinangako ni Jesus sa magnanakaw, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Oo, kaibigan, ngayon din, ikaw at ako ay maaaring magkaroon ng katiyakan na iyon. Kay Kristo, maaari tayong magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan, ang pinakadakilang regalong maibibigay ng Diyos sa atin at sa ating pamilya na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, tagumpay laban sa ating kaaway, ang kamatayan. Lahat ng iba pang mga regalo ay walang halaga kung wala ito. At ito ay dapat nating hilingin sa Kanya. Maaari na nating malaman ngayon na si Jesus ang ating tagapagligtas at tayo, kasama ng ating pamilya, ay maaaring makasama siya sa paraiso. Tayo ngayon ay maaaring magkaroon ng katiyakan at ang lubusang katuparan nito ay magaganap sa mismong ikalawang pagdating
ni Jesus kung saan buhayin ang lahat ng nasa libingan. Sa huling panahong ito ay may tinutukoy na dalawang uri ng pagkabuhay. Sabi sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 28 at 29, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Tiyak ang pag-asa sa pagkabuhay muli para sa atin. Subalit, ang tanong sa bawat isa sa atin ay, saan grupo tayo makakasama? Ang sagot dito ay nakasalig sa kung anong uri ng relasyon meron tayo sa ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay nawalan ng kapamilya o mahal sa buhay, naaaliw tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Naaaliw tayo sa pangakong muli natin silang makakasama sa ikalawang pagparito. At ang lahat ay dahil kay Jesus na siyang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang katotohanan na ito ay talagang tungkol sa Kanya. Ang isang nagmahal sa atin ng sapat na namamamatay bilang kapalit natin, ito ay tungkol sa Diyos na may masidhing nais na magkaroon ng isang personal na relasyon sa atin. Ito ay tungkol kay Jesus na nagmamahal sa ating pamilya at nangangakong muling magsasama-sama tayo kasama siya sa umagang pagkabuhay na iyon. Mahalaga ang katotohanan sapagkat ito ay tungkol kay Jesus. Sa kanyang biyaya, katarungan, at pagmamahal sa atin. At ang katotohanan ito ay mahalaga din sapagkat pinoprotektahan tayo nito mula sa pag-usapan lilinlang. Sa panahong ngayon, ang tanong tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at pakikipag-usap sa mga patay ay talamak at popular sa internet, sa social media, at literature. Ang kaaway ang dakilang manlilinlang at manggagaya. Marami ang naniniwala sa kanyang mga panlilinlang dahil hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao. Isang kilalang international evangelist ang nagkwento tungkol sa isang pamilyang misyonero sa Africa. Sila ay nasa kapanahunan kung saan mahirap ang paglalakbay. Kaya inabot sila ng ilang buwan bago pa nila maabot ang kanilang mission territory. Subalit sa kasamaang palad, dumating ang trahedya ng tinamaan ng malaria ang kanilang 6-year-old na anak at namatay. Ang mga magulang ay lubos na nagdalamhati. Napawi ang kasiyahan. Naging tahimik ang tahanan. Nasaktan ang kanilang mga puso. Subalit, ipinagpatuloy pa rin nila ang gawain. Isang araw, nang ang asawang babae ay naiwan sa bahay at ang kanyang asawang lalaki, ay nagbibisita sa bahay-bahay o sa bahay-bahay. Habang gumagawa sa kitchen, narinig niya ang pagbukas ng kanilang screen door. Sa paglingon niya ay nakita ang isang form ng kanyang anak
na lalaki na papalapit sa kanya na umiiyak at nagsasabing, "Mami! Mami!" Gusto niyang maniwalang ito nga ang kanyang anak. Subalit alam niya ang salita ng Diyos. Mas tiwala siya sa Biblia. Alam niya ang paglalarawan nito tungkol sa kamatayan. Alam niyang ito ay isang panlilin lang. Kaya ang sinabi niya, "Hindi ikaw ang aking anak." Sinasabi ng Biblia na wala nang nalalaman ang mga namatay. Pagbanggit niya sa Biblia, nagbago ang figure ng bata. Sa halip na bata, nakita niya ang isang evil angel at ito ay biglang nawala. Marahil, tayong lahat ay nakaranas mawalan ng kapamilya o mahal sa buhay. At gustong-gusto na natin silang makapiling muli. May mabuting balita sa Biblia, kaibigan. Tiyak ang turo ng Biblia, hindi alam ng mga patay ang paglipas ng panahon. Hindi nila kailangang bantayan tayo na nagdurusa at dumaan sa mga paghihirap. Nagpahinga na sila. Natutulog na sila. Naghihintay sila para sa muling pagkabuhay kapag ang tinig ni Jesus, ang tagapagbigay ng buhay, ay nagbukas ng mga libingan, saka sila lalabas. Tunay ang pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya. Di ba magandang magpasalamat sa Panginoon sa dakilang pagmamahal at pag-asang ito na meron tayo sa Kanya?

0: Kaibigan, malinaw ang pangako ng Diyos sa atin ng lahat ng mga namatay sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagdating, ay muli Niyang ibabangon sila mula sa kanilang mga libingan. Namimiss mo rin ba ang iyong mahal sa buhay na namatay? Ang tanging paraan ay magpatuloy tayo sa pagtatapat sa Kanya. Magpatuloy tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At kung dumating na ang malwalhating ikalawang Kanyang pagbabalik, ikaw at ang iyong mga namatay ay muling pagtatagpo-tagpuin ng Diyos na doon ay wala ng pag-iwahiwalay na mangyayari. Isang pagtatagpo-tagpo na ang pagsasama-samang ito ay magpasawalang hanggan. Nais mo ba na yun ay maranasan? Nais mo ba na yun ay maging kaganapan ng iyong buhay? Kung yan ang nais mo, nais kong anyayahan ka muli sa isang pagtatalaga. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na sa kabila ng kalungkutan, hatid ng kamatayan, kayo po ay nangako na sa inyo pong ikalawang pagdating, ang pamilyang pinaghiwahiwalay mo sa karanasang kamatayan ay muling pagsasama-samahin sa isang tagpo na doon ay wala nang mangyayaring pag-iwahiwalay. Pagpalain mo po ang bawat pamilya ngayong gabi na sa aming pagsisikap na manampalataya at magtiwala at sumunod sa inyo, maganap nawa sa aming buhay ang mga pangako mong ito sa amin. Ito po ang aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, kung ipagkakaloob natin ang ating buhay sa Panginoon, kumatukman ang kamatayan, wala tayong takot o kawalan ng pag-asa na mararanasan. Sapagkat alam natin na ang kamatayan, dulot ng kasalanan, ay ginapinan ng Panginoon nang ibigay niya ang kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mo rin bang maranasan ang ganitong kapanatagan sa buhay? Halika at lumapit kayo sa Panginoon.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-apat na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang mga pamantayang nararapat at makakapaggabay sa ating pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagtatag ng Code of Ethics para sa ating lahat. Ito ay hindi lamang para sa nakaraang henerasyon, kundi sa bawat lalaki at babae sa lahat ng henerasyon. Hindi tayo inihahatid ni Jesus sa pagsuway, kundi sa pagsunod.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: This is Adventist World Radio. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay live na maririnig ninyo sa 89.1 at kami po din ay live sa ating mga Facebook account. Kami po ay live ngayon sa aming Facebook at YouTube. At kung gusto niyo pong makipag-chikan sa amin, mayroon kaming number. We have a number for you to dial. It's 0918-944-7891. That is if you'd like to text us. At ngayong gabi, mayroon tayong pag-uusapan na very controversial. What is it about men that they can hardly express themselves? Meron po tayo ditong meron po ditong mga quotes na tinignan ko kung pwede ba itong applicable dito sa pag-uusapan natin. Sabi dito, loving you feels natural, like breathing, like something my soul was always meant to do. Sabi ito sa long love messages that express deep feelings. Alam mo yung mga lalaki minsan, ang mga lalaki marunong lang siguro magsalita kapag sila nandiligaw. Diba? Hashtag express yourself well. At ngayong gabi, gusto ko pang pabatiin muna ang ating tagapagsalita. He's back! And for a year, we have not seen him. We have been with him for the longest, for how many episodes we had. Good evening, Sir Hex!
2: Good evening, Ma'am Pam. Good evening, everyone. Thank you again for inviting me to this program. I'm very, very blessed to be part of this program, actually. And yeah, I miss all of you.
1: Yes, we missed you too, Sir Hex. We are also blessed to have you in our program all the time. So, kung kayo po ay may agam-agam sa kung ano man ang iniisip nyo tungkol sa pag-i-express ng iyong sarili as a man, ha? Wala akong sinasabi kung ano man. Tayo po ay magkakasama until 8 o'clock or 9 o'clock in the evening. It's already 8:05 in the evening. At tayo po ay mag-uusap tungkol dyan. But before I could introduce to us our guests, we have to pause for a while and pray, alright? Sige po, manalangin muna tayo. Amang banal na sa kitaasan ng mga langit, kami po ay nagsumasama sa inyo ngayong gabi. Kami po ay humihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nawa po, amang banal, patnubayan po kami ng banal na espiritu na kung ano man ang aming pag-uusapan ngayong gabi, kayo po dapat ang maluwalhati at hindi ang aming mga sasabihin na hindi ang aming mga sarili. Pinapanalangin po namin lahat po ng aming taga-subaybay sa Facebook, sa YouTube at sa aming radio station na kayo po ay ang maging sentro ng kanilang buhay uli at kami ay mapatnubayan ang aming pag-uusapan ngayong gabi kasi ikaw lang po ang aming masasandigan. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Our speaker tonight, don't get befooled by his, young face. He is really young. Pero hindi po siya 16, yes. Diba, sir? Hindi na siya 16. But if you want to talk to him, he can, you can talk to him as much as you would like to. At siya po ay isang teacher, but he is also a psychologist, masters of it. And then he is also taking his doctoral degree. At you know what? He is a bi-media personality already. You can watch him po. Siya po ay mapapanood natin sa Hope Channel sa Youth Talk. I could watch it. Anong oras po ba yun sa Davao na pinapalabas, sir?
2: Sa Facebook po. Thank you so much for that, Ma'am Pam. Sa Youth Talk po is nasa Facebook po, Hope Channel Davao. 1 to 2 p.m. po. At sa GSAT din po, afternoon.
1: Sa GSAT napapanood siya, 5 o'clock up to 6 o'clock every Saturday evening. Ngayon po si Sir Hex ay, hindi po Hex lang ang pangalan niya. Ha? Mabaganda po ang pangalan ni Sir Hex. Mahaba-haba ng konti si Sir Hexel Andrew. Alright, teka muna. Inchik siya eh. Kuwa. Okay.
2: Ayan
1: Siya
2: po.
1: po ay isang registered psychometrician, psychologist, clinical psychologist, consultant of Hofen Clinic, Adventist Hospital, Davao. And of course, our very handsome speaker is Hexel Andrew Kua. Good evening, sir.
2: Thank you so much, Ma'am Pam. Thank you. Hello po sa mga nanonood at sa mga listeners po natin. Thank you so much for supporting this program.
1: At yung mga estudyante ni sir, manatili kayo dyan. Dihan lang mo ha, mag-istoryahay ta. Mag-engage ta into talking there sa ating mga Facebook account at saka sa YouTube. Sir, ako lang ay nagtataka kung bakit ito ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Why some men cannot express feelings? Some lang naman, di ba?
2: Yes,
1: but some of them also are very expressive. Some
2: yes.
1: are OA expressive. Why, sir? Shoot, Sir Hex.
2: Well, I think this is very important for us, ma'am, no, to talk about this one because I think this is an elephant in the room, meaning hindi masyadong
1: yes.
2: pinag-uusapan. Hindi masyadong pinag-uusapan kasi when you talk about men, men must be the foundation, no? So, dapat brave tingnan, dapat you're strong, no? Pero po, deep inside, there's vulnerability. At yung vulnerability, yun po yung nahihirapan silang i-express yung totoong feelings po nila. Kaya yung sabi niyo po kanina, magaling po magsalita, pero yung totoo po, mababa yung emotional intelligence. Hindi nakakagets talaga.
1: Oh. So when you say, sir, for the sake of alingis ka, ano po ba yung sinasabi nilang vulnerability na mahirap nilang anuhin? Parang, ang hirap pa sa inyo.
2: Vulnerability. Well, ma'am, when you talk about vulnerability, yung pag-express mo, tawag na to. Alam mo yun, pagsabi kasi vulnerability, parang sinasabi nating weak, no?
1: Uh-huh.
2: Parang weakness natin kaagad.
1: Kahinaan, kumbaga.
2: No, kahinaan, no? Kung vulnerable ka, mahina ka. Pero actually po, sa ating mga listeners at sa mga nanonood po sa atin, pag sinabi po kasi nating vulnerable, pag sinabi po kasi matapang ka, dapat at the same time po, vulnerable ka din or na-acknowledge mo na vulnerable ka na hindi lahat ng oras matapang ka.
1: Does it necessarily mean, sir, na mataas ang boses mo kapag matapang ka?
2: Sumisigaw ka, yun, nag-express ka, matapang ka. Ito po yan, medyo challenging yung ating topic ngayon, mm-hmm. kasi may ibang tao hindi na pinapakita na vulnerable sa sumisigaw sila. Ah, matapang ako. Ito dapat gawin natin. Pero deep inside po, nandun po yung takot. Nandun yung takot, nandun yung pangamba na baka anong mangyari. Ganun po. So, pero hindi nila minamind yon. Kasi nga ang focus nila, dapat ang makita sa akin, matapang ako. Ganun bang Pam?
1: Kawawa naman. Ay, kawawa. Bakit kawawa naman? Ito yung tanong ko talaga, sir. Bakit kailangan ng mga lalaki itago yung kanilang emotion? They grew up like that.
2: Well, yes, ma'am. Ang pinaka-factor po talaga dito is ang sa household, no? Sa bahay mismo, sa home. Kasi nga po, sa bahay, dyan po tinuturo lahat. Dyan din nakikita. So kapag bata umiiyak, palagi natin naririnig ang nakikita. Pag ang bata umiiyak, ang palagi sinasabi, hindi ka pwede umiyak ha, kasi lalaki ka. So ibig sabihin pala, kapag umiyak ka, mahina ka. At marami din sinasabi, anong kababait umiyak ka? Anong kababae ka? So ibig sabihin po, kung babae ka, mahina ka rin pala.
1: May karapatan, dyan ka lang na may karapatan umiyak.
2: Babae lang may karapatan umiyak.
1: Mm-hmm.
2: So dyan po, no, sa bahay pa lang, tinuturuan mo na kailangan mo dapat matapang ka, hindi ka umiyak. Nasusuppress po yung nagkakaroon ng emotional restriction. At alam niyo po ba, ma'am, na sa mga pag-aaral ngayon, na yung emotional restriction, hindi, o yung tinatago, sila din po yung hindi na lumalapit sa tawag nito, professional help kapag may problema na sila.
1: Oh, they keep it to themselves.
2: Tinatago na lang po nila. Kaya po, nasa-shock na lang ko, hala, bakit masiyahay naman siya? Bakit bigla siyang,
1: iba na?
2: Naiba na. Or unfortunately, bigla siyang namatay. No, dapat natakot. Kasi nga po, tinago. Kasi nga,
1: so,
2: bawal i-express.
1: Parang naisip ko lang, sir, ang lalaki, parang they were raised like robots?
2: Yeah, technically, ma'am.
1: Oh, ganun?
2: They were raised by, well, it would really depend on, there's always a context po kasi, like, example, different household of different also cultures. Ang iba din mo kasi, some men, they grew up with a very expressive family na it's okay to say I love you, it's okay to cry. So, kaya, magaling sila mag-handle ng kanilang emotions. Ang iba naman po, ganun, pinapabayaan, tapos umiyak na lang pag tago na lang. No? Kaya po, mas heavy. Sa mga nakikinig po sa atin, kapag tinatago natin yung emotions natin, mas mabigat dito. Hindi po yan mawawala. Kaya naman po next time, sabi, nagalit ka. Galit na galit ka, pero ayaw mo i-express, okay na ako. Next time po, pag matrigger po kayo, mas doble yung galit.
1: So,
2: doble
1: o triple up na yung emotion ba?
2: Yes,
1: napigilan.
2: Ma'am. Opo. Ganun po.
1: Mahirap naman yun, sir.
2: Opo.
1: Ang heavy. Oh, wala. So, paano po yun? Paano, anong effect ng suppression ng mga feelings natin? Kapag ano na, matagal na tapos sinusuppress natin, how does it affect a person, especially men, specifically?
2: Well, basically, ma'am, sa atin, pwede ito sa mind natin, pagkakaroon din ng depression, no? Or clinically diagnosed ka, magkakaroon ka ng anxiety, loneliness, katawan niyo po. Pag, ito po kasi, pag na-stress ating pag-iisip, tataas din po ating cortisol. Ang cortisol po sa mga nakikinig po sa atin, yung cortisol po is yung hormone po natin for stress. So tataas yan, sasakit yung katawan natin, hindi rin makatulog, sasakit yung chan mo. Opo. And also relationship. Magkakaroon ka conflict sa other people. Kasi nga po, tinatago mo. E din, galit ka pala sa kanya, tapos sinatago mo. Ay, sa ang tagal niyo nang magkasama, I mean yung na-trigger ka na, ayun nangyari. Mas grabe yung ano nyo. At ang pinakalo po nito is ating spiritual. Pwede tayo maka-feel na disconnected tayo. Eh, ako lang naman sa mundong ito. Wala nakaka-feel lang na-feel ko. Ganun po. So, parang, you feel spiritually disconnected.
1: Parang wala kang kakampi, ganun?
2: Yes po, ma'am. Opo. This is very, very common po, ma'am Pam.
1: So, bakit pala ang mga lalaki takot na i-express yung kanilang kahinaan? Why do they have to parang suppress their vulnerability?
2: Again, ma'am, going back na sa bahay, no, na learn mo, natutunan mo sa bahay na hindi dapat i-express, dapat kailangan itago. Oh, so kung galit ka, hindi lang po ito pag umiiyak ka lang, no. Ang tama is pag umiiyak, sabihin hindi pwede kasi weak. E kapag magalit na naman, sobrang pag nagalit ang bata, sabihin na hindi ka pwede magalit ha kasi magagalit sa'yo, hindi ka makapunta sa heaven. E din po, ibabattle yung galit, ibabattle yung iyak. E next time po, yan yun. Pag nagalit, biglang sumuntok. Susuntukin yung dingding. Biglang sumuntok. Biglang tatapon ng gamit. Kasi tinatago, sinusupress. E di pag lumabas, mas lumalala. Oh, parang yung coke lang po, yung soft drinks. Isishake mo lang po. Sobrang tagal ng pag-shake mo, pag-open mo yun. Sasabog din po yun. Ganun po.
1: So that's, ano, parang it results to anger problems.
2: Yes, ma'am. Not just anger.

0: maybe take no our listeners, especially there's may mga Christians tayo na
1: Opo.
0: nakikinig. We must remember Elijah.
1: Ah, yes.
0: Elijah, oh, diba? He's weeping up. He cried a lot. He was depressed, considered as depressed. He was able to express himself. Also, another man who expressed himself is David.
1: Yeah, he always expresses himself.
0: He wrote Psalm, diba ma'am? Nilagay niya doon, sinulat niya lahat.
1: Yes.
0: In-express niya doon na kanyang emotions. Lord, forgive me. That's how they express themselves in a proper way. Because they know that if you're vulnerable, if you're they are brave enough, they also if they're brave, they also know how to acknowledge that they're vulnerable.
1: Parang yung kahinaan nila had become also their strength. Am I
0: Yes,
1: correct,
0: ma'am.
1: sir? There was even one time that also Solomon is very expressive about his feelings, right?
0: Yes, ma'am.
1: And there are a lot of things that Solomon had written in the Bible na hanggang ngayon ini-enjoy natin. Meron pang isa, sir. I don't know if you know him. I know you know. Magmula pa nung bata ka. Alam, kung kilala po natin lahat, kilala po natin na si Jonah. Si Jonah po, ayun, nakikipag-usap siya sa Panginoon. Parang nakikipag-haggle siya sa Panginoon a lot of
0: Yes po.
1: times.
0: Yes po, actually. I think we must not forget also to acknowledge Job.
1: Yes, he yes.
0: And even tawag na ito, si Job po, kasi there's a lot of things that happened to his life, but yet he was able to express himself. And also, pinaka-importante po, si Jesus.
1: Ah, yes.
0: Jesus wept.
1: He did. He did.
0: Diba po? So bakit if Jesus wept, why do we restrict men in our church to express
1: Okay.
0: themselves?
1: Oo nga.
0: Diba po? Ganun po. Sinasabi ko nga po sa aking mga students, Ma'am Pam, sabi ko sa kanila, ano po ba ang use na ating pag-iyak? It's part of our nature to cry, to express, para mabawasan yung stress natin, nawawala. And if biblical naman po, ano pong use na ginawa ito ni God, binigay sa atin? For the same reason to express ourselves. Now, sino tayo para i-limit po yun?
1: Correct, sir. Remember, we were created in the image of God. And whatever feelings we have is also the same feelings that God has.
0: Yes,
1: Because
0: ma'am.
1: iisa lang ang porma natin, kagaya ng porma ng Panginoon, only that we are sinful. Sir, alam niyo po yun, what can these people whom we are always having contact with in church, kumbaga, if you're always a regular, if you're a re regular church goer, what can we do to, to support people, especially those who are, karamihan kasi talaga yung mga lalaki hindi nang makwento. Maririnig mo lang sila mag-sermon, pero hindi pwedeng mag-express ng feelings. What can we do in church?
0: Well, for now, I am happy na you were able to brought it up, ma'am. Kasi in our community, in Adventist community, we have this Adventist Mental Health professional associations. So we create programs in our churches tailored for those needs. So ngayon po, even the church pastors, meron po silang mga trainings or counseling. So pwede po silang maglapit yung ating mga brethren po. Pwede po kayong lumapit sa ating mga church pastors. Even sa elders po. And they are trained because they know it already. This kind of issue. It nag-arise na po kasi ito countless times. So there is an address, no, na kailangan i-address ito sa community, na even in the church, di ba, love, it's not just about loving yourself, but loving other people. So by loving other people, caring to them is also listening to them. Yun po. And not just for ano po, siguro, we also need to change the culture in the church, na if may umiyak na elder, for instance, or kung sino mang nasa men na ano, sabihin na it's weak, na kulang pa ng faith. Hindi po yun
1: Ganon.
0: pwede. Oo po.
1: Pag umiyak
0: Dapat
1: ko
0: po
1: lang faith,
0: magtutulungan
1: walang faith.
0: tayo. Yes po. Sasabihin na, ah, medyo mahina pa yung, wala ka pa kasing trust sa kay God. Kaya umiiyak mo kasi wala kang trust. Hindi po yung sigurado. Kaya nga po nandito tayo to have support. And also, may men's department naman din po tayo. And I think they are creating some programs for this. Now, hopefully, for those who are listening in this program, and not just for Adventist community, for those who are from Christians or from other denominations, they can always start changing, you know, themselves and also in their culture. But sabi nga po ng teacher ko, kapag may i-change ka ng culture, expect na it will take a lot of time at consequences din po. May
1: At
0: mga
1: saka
0: feedback din
1: resistance.
0: po. And resistance. It's very, very common. Opo. At least, next 10 to 20 years, yung mga anak at apo ninyo, sila na yung makaka-appreciate na, in the church, people are listening to me.
1: Kasi
0: Kasi,
1: yun din yung naging yung ano yung local artist natin dito, yun din ang kanyang reklamo na he began to attend church because the pastor listened to him. He sat with him and he was able to communicate whatever he was feeling, and it healed him. Now he would like to be also a help to everyone. I think we can do just the same. Pwede nating gawin yun kung ano man ang ginawa nun. Let me just say good evening to our Christian Roda as usual, to Lucy D. Guzman, Rysel Araniego Bayona, and to Evelyn Salazar. Good evening po sa inyo. To Ira Valentin Razonado. God bless daw, Sir Hex. Ni Ma'am
0: Thank
1: Ira
0: you.
1: Valentin. Oh. At saka, sino pang nandito? Ma'am Mary Grace Acosta Olpindo, Ma'am Febby Bernabe, Mira Cernadilla, Marcela Kidian, Luzi Di Guzman. Sabi ni Marcela, praise the Lord at kabilang po ako sa nakikinabang kay Jesus na grace. Ay, maraming salamat
0: Yes
1: po. Ang
0: po.
1: pinag-uusapan po natin ngayon sa Mindful Chat ay tungkol po sa bakit ang mga lalaki nahihirapan mag-express ng kanilang sarili, emosyon, yung kanilang mga emosyon, bakit po
0: Yes po.
1: hirap na hirap sila. At kasama po natin ngayon sa Mindful Chat ay si Sir Hex. Siya po ay bumabalik. Tatlong gabi po natin siyang makakapiling. At
0: Opo.
1: nandito na po tayo sa pinag-uusapan natin. Ano po ang nagagawa ng church natin dun sa mga ganitong sitwasyon? Alam niyo po na ngayon ang mental health ay hindi na po siniset aside ng mga problema. Ngayon po ay ina-address na po talaga ito. Pagkatapos ng maranasan po natin yung COVID-19 na
0: Yes,
1: pandemic at maraming lumilitaw na ganitong problema, ito po ay binibigyan ng lunas.
0: yes.
1: Tinutulungan mabigyan ng lunas para po tayo ay magkaroon ng mas magandang samahan at
0: Yes
1: maintindihan
0: po.
1: po natin ang isa't isa. Eto na tayo. Papaano ba, how can men learn how to communicate emotions in much, much healthy way? Papaano po ba yun, sir?
0: In a healthy way? First, ma'am, it will take a lot of practice. You need to acknowledge po. Sa mga nakikinig po sa atin, babae man po, siguro may asawa po sila, may mga anak po sila. Sa mga lalaki nakikinig po, it will take time. So, ang pinaka-importante po talaga is you need to name that feeling. Ito po yung kasi name that feeling, parang alam na natin, pero ito pa hindi natin ginagawa. Example po, kumain ka ng asawa mo, tapos hindi niya niluto yung gusto mong ulam. So, magtatampo ka. Okay. So, sasabihin ng asawa mo, ano mangyari sa'yo? Galit ka?
1: Hindi ka umiimik.
0: Hindi, okay lang. Mm-hmm. Oh. Sasabihin ng asawa, ay galit ito sa akin. Ang galit po, it's a big word. Dapat po, tampo.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil, hindi niya, kumbaga hindi niya pinalangan, hindi niya binigyan ng pangalan yung kanyang emotion, hindi yun din na sa isip niya, galit ako.
1: Mm-hmm.
0: So, ibang interpretation po yun. So, dapat kapag galit ka or nasaktan ka, sabi mo sa'yo, ay, ako nasaktan ako. Ay, nagtatampo ako. Ganun po. You don't need to tell other people, kahit ikaw lang po. Opo. So, sample po, meron po akong kakilala na namatay yung anak niya.
1: Mm-hmm.
0: Opo, ito, tragic event. Nadesika siya po yung anak. Alam mo po, sa mga listeners natin, during the burial, hindi po talaga umiyak ng papa.
1: Hala.
0: Yes po, wala. Hindi po dapat iniiyakan. Kasi nga matapang. Matapang po yung background niya. So hanggang po yung doon na nililibing yung anak niya, matapang pa rin po siya.
1: Mm-hmm.
0: That's not bravery anymore. Oh,
1: what happened
0: iba,
1: ba,
0: iba
1: sir?
0: Yun. Nadisgrasya po yung anak niya.
1: Oh.
0: Ayun. And then hindi na-express yung kanyang. Kasi nga po, yun yung pinapakita. Hindi niya nininim yung feeling niya na inare-recognize na nasasaktan ako. Second po is explain mo yung reason ba't ka nasaktan.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga po yung sabi ko sa inyo na nagtatampo ako kasi hindi mo niluto yung gusto ko.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po. And as much as possible, we must not avoid blaming other people, and let's try to recognize us.
1: Mm-hmm.
0: Tayo po mismo. Example po, pag may nangyari, ay nasasaktan ka, ay nasaktan ako kasi kaya to ganyan. So ikaw kasi reason ko nasaktan ako ngayon, no, i-acknowledge mo mismo sa sarili mo na nasaktan ka dahil sa situation. Po. So, yun lang po. Nadali lang po, no? Name that feeling, explain yung reason, avoid blaming other people. Ikaw kasi, gayto, ganyan, ganyan. Third is, pag hindi na po talaga kaya, ask for help. Ask for help. Nandito po kami, mga psychologists. You can message us with the help of the mindful chats. Pwede po kayong mag-message.
1: Force through.
0: We can help you. Hindi naman din namin yung iba-broadcast. No, tayo-tayo lang din po mag-uusap niyan.
1: Opo.
0: At ang pinaka-last po, you need to pray.
1: Ayun.
0: You really have to pray. Ito po pala yung sinasabi sa mga estudyante ko. When I was in my deepest in my life, I kneeled down, I cried. I cried kay Lord. I was crying. And then, after that, I was okay. I become okay. Now, let me ask you, sabi ko sa mga estudyante ko, ma'am, does it make me less of a man and less of a psychologist since I cried that night? Wala. Same pa rin po. So, wala mawawala po sa atin. If marunong pa tayo mag-express. If marunong natin pangalanan, ma-explain yung reason, avoid blaming other people, ask for help, and then pray to God. Eventually, you will learn it. You will learn it po.
1: Ang ganda naman nun, sir. Pero as I can see it, sir, it takes a lot of practice.
0: Yes po na. It will take a lot of practice.
1: Kasi expressing to God, meaning to say you have already expressed yourself to other people to have learned how to express to God. Kasi
0: yes,
1: hindi
0: po.
1: Mabilis mag-express. For, yun nga, sinabi mo nga, sir, na kung ikaw ay dumaki na hindi ka pwedeng mag-express ng sarili mo, lalo na po noon, for example, I grew up with a mom who was also siya na buhay nung time ng gera, World War II. So noon, hindi sila pwedeng sumagot sa parents nila. I mean, sumagot hindi yung ano, hindi yung pabalang na sagot ha. Yung reason out ba? In connection doon dito sa may nagpadala ngayon, sabi, ang hirap daw, mahirap pag anak mo ang matapang sa'yo, sabi daw dito. At meron pa, kadalasan kasi sa mga lalaki ay mayabang at sobrang taas ng tingin sa sarili.
0: Opo.
1: Na tulad, ano to, tulad ng tito ko, paggalit ay dinaan sa alak hanggang sa manakot o tinakot niya ang iba na pag sumagot ay barilin niya o kahit anong pananakot na mapatay niya lang at ramdam na pananalita na kulang na lang ang totohanin niya ang pinagsasabi niya.
0: Alam niyo po bakit ganun? Kasi nga po, hindi ko naman din po kilala yung tito niyo, pero base po sa konteksto na yung sinabi, masyado pong vulnerable ang yung tito. Takot siyang express. Alam niyo po ba siya umiinom? Kasi hindi niya kaya sabihin yung totoong emotion niya kapag hindi siya nakainom.
1: Yeah.
0: Kaya nga po umiinom siya kasi doon niya lang ma-express. Hindi na natin makikita na vulnerable po siya. So doon siya nagpapakita. Sabi ko nga po sa ating mga listeners ngayon, pag nagpapakita ka na matapang ka at hindi mo nire-recognize, acknowledge ang vulnerability, hindi ka po talagang totoong matapang. At totoong matapang po, na-acknowledge niya na siya din mismo vulnerable at the same time. Alam niya na weak siya, alam niya ng pagkukulang niya, alam niya na hindi sa lahat ng oras, siya yung matapang na matapang. Ganun po. Kaya yung sa mga chat po natin ngayon, dyan po rin yung mga common na mga ano eh, mga common
1: sitwasyon
0: po na sinasabi. Yung sitwasyon po, opo. Sa panahon po ngayon. Matapang nga po pag nakainom. Pero pag kausapin mo na hindi nakainom, tahimik naman.
1: Correct. Dinadaan sa alak. Kumbaga, tapos
0: opo.
1: Ginagawang, wini-weaponize ninyo na ano kayo, lasing. Ay, lasing
0: opo.
1: Lang yan.
0: Kasi, nagawa ko yun kasi lasing ako. Eh, para lang yun, ma'am Pam, magkaroon ng detachment, yung real, yung totoong siya at yung lasing siya. At yung i-blame mo hindi siya, ito yung lasing na siya. Kasi yung lasing na siya, lasing na figure niya, yun yung vulnerable na siya.
1: Na side.
0: Side. Eh, dapat yung vulnerable at siya, dapat dikit yun.
1: Dapat iisa lang.
0: Opo, ma'am Pam. Dapat iisa lang po yun.
1: One in the same. Kaya pag nagsabi siya ng I love you, lasing ka lang, huwag mo paniwalaan. O, lasing
0: dapat
1: ka pala
0: lasing
1: eh.
0: At hindi lasing.
1: Oh, yun. Nasasabi mo yun kasi lasing ka. O, di, hindi mo ako mahal ng totoo. Lasing ka lang pala. O, sige, uminom ka na lang for life para maramdaman ko yung nararamdaman mo. Di po ba? Pero maraming salamat po dito sa mga nagpapadala ng kanilang mga, si Ma'am Faira at saka kay Ma'am Jeneline Duran. Eto na. Pag umiyak ka, ay, minaalala ko very recent lang itong mga umiiyak sa harap ng TV. Tapos, may sumisigaw sa harap ng TV. Or is crying or showing emotion a sign of weakness or strength. At saka, oh, ito pang beauty contest tong sa, tanong. If you cry and if you show that you are weak and you cannot do this, is this a strength or a weakness and why? Oh, contestant number one. Hindi po si Sir
0: Ang hirap naman
1: contestant
0: nun,
1: ha.
0: ma.
1: Ayan na.
0: Siguro, showing emotion in a healthy way is a strength, not a weakness. So weakness is not crying. Weakness is refusing to face the truth. So your strength is being honest, you're humble, and mature enough to express yung pain mo without hurting other people. Galit ako ngayon. Galit ako dahil na, dahil na bad trip ako kasi traffic at naulanan ako. Pagpunta ko sa bahay, sisipain ko ba yung aso? That is very
1: Kasi galit
0: immature.
1: ka.
0: Kasi galit daw, nakita ko yung aso, sisipain ko yung aso. That is very immature. So, ang gagawin ko, dahil galit ako, express ko, wait lang, nasaktan ako kanina. So, ikukwento ko, ano kasi nangyari kanina? Ganun lang po. That is being honest. So, weakness is, it's not actually weakness. Ano ka, ma'am? A weakness, rather, is refusing na alamin
1: Toxality.
0: yung katotohanan. Yung katotohanan is ikaw ay nasasaktan. So, yung kanina ma'am, yung possible question is crying or showing an emotion is a weakness? No. I always say this to people. There is no such thing as negative emotion, but yung action po, yung pag-express that could lead to a negative action. A negative na result. Ano po ba yun? Okay lang po umiyak, pero hindi po okay na umiyak habang hawak ang baso at tinatapon si ibang tao. Opo. Pero okay lang po umiyak. Okay lang din po na magalit. Pero hindi po okay magalit na susuntukin mo yung pintuan dahil alam mo na walang kalaban-laban yung pintuan sa'yo.
1: So you're weak by
0: Opo.
1: then kasi ang sinusuntok mo yung hindi pwedeng
0: Ah,
1: lumaban.
0: alam. Opo. Opo. Kasi alam mo naman hindi gaganti yan sa'yo. Opo. Eh, sisipain yung aso. Wala namang ganti yung aso sa'yo. So, dahil
1: Eh, kung
0: nagalit
1: pugatin ka
0: ka,
1: ng aso.
0: ah, yan na yan po. Ikaw na magiging weak kasi narabis ka na po.
1: Buti nga sa iyo, may rabies ka na. Ito naman, eto pa Sir Hexa, yung hindi pagharap sa katotohanan kahit mga kasinungalingan na ang mga ginagawa mo, matapang ka pa rin. That's a sign of another kind of weakness, right?
0: Yes, yeah. You're just hiding behind that mask. The truth is that you're weak. The truth is that you don't like to acknowledge. Kasi po, you don't like to acknowledge the situation. Kasi alam mo, kapag i-acknowledge mo yung situation, magiging vulnerable po kayo. At kapag naging vulnerable po kayo, masasaktan po kayo at ayaw niyong i-recognize na masasaktan ka. And then again, sabi ko nga po kanina, bravery without acknowledging vulnerability is not a real bravery anymore. Hindi ka na magiging matapang. Hindi na po yun katapangan.
1: So I can say sir na this talk, itong ating pinag-uusapan ngayon, kumbaga sa lalaki, kung hindi ka marunong humarap ng sa katotohanan, hindi mo kayang tanggapin ang sarili mo. Ay nako, para kasi si April Buirihino hindi kayang tanggapin. Hindi ko
0: Gapin.
1: kayang tanggapin. Ha. Wala na si April Buirihino, dapat hindi na 'yun binubuhay. Ang kailangan sa katapangan ay marunong mag, parang gusto kong i-summarize ito this way, sir. Parang you have to face truth. One, you have to acknowledge your emotion. Two, and you need to balance which is right and from wrong.
0: Yes, but
1: Kasi it's okay to get mad, but it's not okay to throw something at somebody just because you are mad.
0: yes, ma'am.
1: And
0: Just
1: then
0: because
1: it's
0: malaki ang katawan mo, kaya mo nang suntukin yung mamaliliit sa'yo.
1: ayun. Just because lalaki ka, pwede mo nang
0: Oo.
1: ibalya yung babae kasi lalaki
0: Yes, ma'am.
1: ka. So
0: Opo.
1: being a man who practices violence against a woman.
0: Has a vulnerable childhood.
1: Oh.
0: Yes po. It is, ano po, has a traumatic and vulnerable childhood. Kaya nga po ngayon, dahil malaki na siya, That's what they call victim-victimizer. Itong bata siya, hindi siya marunong mag-express. Hindi siya marunong mag-express, nasasaktan siya. E di ngayon may pamilya siya, ganun din po yung system niya.
1: Parang
0: Nasasaktan yung
1: inuulit
0: asawa
1: niya
0: niya.
1: lang.
0: Opo. Painuulit niya na lang po. And then yung
1: Meron
0: anak,
1: dito sa
0: ganun na naman din po.
1: meron dito sa reaction, mahirap masakit din pag siga-siga ka ng anak mo walang galang. Paano to, sir?
0: Opo.
1: Eto na pag walang galang na yung anak. Siga pa.
0: That is a very different ano po, a context. Kapag mga ganun po, marami tayong mga tawag na ito. May mga factors po kasi tayo yung kailangan i-consider kung masyado siyang siga-siga. Pero ang pinaka-best po, kailangan mo siyang, kung magulang po kayo, kung kaya pa po ng inyong energy, nakausapin sila ng masinsinan. Before niyo po kausapin, pray po muna. Yan po yung matutulong ko sa iyo. Pray po muna. At kapag kakausapin mo na siya, wala pong mawawala kung merong masinsina na pag-uusap. Siguro nga po, siga siya. Kasi siga yung pinapakita niya. Pero deep inside, sabi mo nga sa inyo, baka may tinatago siyang vulnerability at hinihintay niya lang po ikaw na ikausapin siya.
1: Eto, Sarah, yung parang, di, yung mga siga-siga pala yung feeling, ano, bully.
0: Mapa.
1: Most of the time, sir, bully yung mga lalaki.
0: Eh, yung mga bully po kasi sa mga experiences ko po as clinic, sa ano po no, sa clinical na aspect. Sa mga bully po kasi, well, babalik at babalik ulit tayo sa number one kanina sa bahay.
1: Naku.
0: Eh, hindi kasi marunong ma-express na sa bahay. Ma-feel lang nila na, especially lalaki, ho. Ma-feel nila na appreciated sila ng parents sila kapag may ginawa sila or sinasaktan sila sa bahay, kaya pupunta sa school na sila na din ang matapang.
1: Parang doon na nila ipapractice yung nakikita
0: Express.
1: at ginagawa sa kanila. Oh.
0: They expresses it in ano, in a different way.
1: So, sir, if you're a parent, you have a very big role.
0: Yes, po.
1: Kasi all the things, it all boils down to being a good parent.
0: Yes, po.
1: Sorry naman po, hindi itong aming topic ngayon, pero na, parang sa tingin ko, ang ending doon din, ang tapos.
0: Oo. Kasi po sa bahay talaga pupunta. Lahat po ng topic namin yung Ma'am Pam ngayon is galing po talaga ito kung ano po yung sistema nyo sa inyong bahay. Kung alam mo naman pong toxic yung bahay ninyo, malaki rin pong chance, huwag po kayong mag-expect na lalaki din yung anak ninyo na maging maayos din. Okay? Medyo, lalaki din yan na maayos, pero sa kinalakihan niyang toxic, huwag kayong magtaka kung hindi siya marunong mag-express next time. Kasi nga po, sa bahay pa lang, hindi naman din marunong mag-express.
1: Nako.
0: Sabihin mo ba sa friends mo nag-I love you ka, pero bakit sa akin ayaw mo mag-I love you? Tatanungin mo, hindi ka nga marunong mag-I love you sa akin.
1: Yeah.
0: Kasi pag sabihin ko ng I love you sa'yo, alam mo na, ang I love you, pang babae lang yan. So, hindi pala ako pwede mag-I love you sa iba. Hindi
1: so,
0: pala ako pwede kasi.
1: Pag naligaw ka, hindi ka na rin marunong mag-I love you.
0: Ang iba siguro, ma'am, meron. Nag-I love you. Your accent speaks louder than words lang siguro.
1: Ang hirap naman nun, sir, kahit nag-a-action ka na tapos mamisenta sasabihin ng babae sa'yo, ano yun? Hindi mo pa rin sasabihin.
0: May iba po, hindi talaga marunong. Ah, sasabihin lang po sa lahat, pag lalaki po, ang mababa po talaga ang emotional intelligence. Opo, yun po talaga ang ano. Medyo mababa po yung ating emotional intelligence. Kumbaga po, mahihirapan kaming makarecognize ng yung feeling po talaga ng especially sa partner, sa kanilang wife, girlfriend. Opo. Kasi sabi nga nila, ang lalaki, simple-minded lang. Hindi lang din po simple-minded. You need to trace din po the culture, household culture, the societal expectation. Bakit po hindi siya nag-express ng emotion sa iyo?
1: Wait, sir, have you gone through one of those situations na it's hard for you to express also? This is a very personal question, sir.
0: Siguro there is an expressing is not ano man, but I think there is an instance that I think my interpretation about a certain situation when the person siguro magsabi ng no, for me, my interpretation is not to hurt the person. But, yun ba? Kasi yung emotional intelligence natin, there's an assumption already na, ay, kagets ko na. Pero yun pala, yun yung sa personal ko, nasasaktan din. Kasi I thought I know it na. Yun sa awin nga akong madali lang ang emotional intelligence, hindi po ako maging ano, sa emotion ng ibang tao, recognizing other people's emotion, especially pag personal na po.
1: Oh yeah, that's a little harder.
0: It's
1: meron
0: very
1: po
0: different.
1: Dito, meron po reaction dito si Ma'am Helen. Ito talaga, maganda tong mag-react din si Ma'am Helen ha. Sabi ni Ma'am Helen dito ay, God bless, about mental, sabi niya, oh okay, akala ko magre-react siya ganun. Pero sir, in summary, Kasi meron na lang tayong how many minutes? We have only 5 minutes before we wrap up our show. In summary, sir, what would you like our gentlemen, our men who are listening right now, how are you going to freely or comfortably express your feelings without, you know, thinking about anything?
0: What's stopping you? What's stopping you expressing yourself? It doesn't make you less of a man if you express your true feelings. Now, by acknowledging that you want to express your emotion and help, and that's the start that people can help you. Kasi mas maraming denial po kasi. Kasi, yun yung question ko, what's stopping you? Ano po ba ang nagpumipigil sa inyo? Does it make you less of a father if marunong ka mag-express sa iyong anak? No po. Ah, nag-express naman pong iba ng bubugbog, pero hindi, that's not okay. That's not love anymore. It's the same expression. So, yung question ko po is, what's stopping you? Now, sa mga nakikinig po ngayon, it will take time. It's a process to understand our emotion. Pero as much as possible, sa mga Gen Zs po ngayon, sa mga nakikinig po sa atin, siguro start sa atin, no, sa social media, enough with, and pwede nga sabi ko, ma'am, pam, na, yung mga sad boy na mga term, hindi po yung
1: ganun.
0: Okay. Kasi, yes po, sa mga bata ngayon, kasi parang pinapatago pa talaga yung emotions ng mga lalaki eh. Kapag umiiyak yung isa, hindi pwedeng umiyak. Ito na lang po siguro, ma'am, pam. Meron kasi yung artista na umiyak, no, lalaking artista na umiyak, tapos ang nireply doon, ay, bakit ka umiyak? Kasi lalaki ka, gaito ngayon. Tapos yung girlfriend niya po umiyak. Sabi na, you are strong woman. You're brave. You can do this kasi nag-break na po sila. Doon po sabi, doon po nila sabi na, sana wag naman po tayo ganun. No? Wag tayo, wag natin iyan na weak ka agad pag umiiyak ang lalaki. Yun po.
1: Thank you very much, sir. Alam niyo po ba na emotions should be expressed freely? That's a gift from God. Those are gifts from God. And it will complete you if you know how to express yourselves. Kung deaf ka po, ang deaf ka ay nakaka-express pa rin ng sarili natin. Hindi lang po sila nakakapagsalita, but they can tell them with action. However, all of us were gifted by God of the same emotions, as He is also of the same emotion just like ours. Nagalit din po si Jesus nung siya ay nandito sa sanlibutan. Nalungkot siya. At medyo minsan pag minamak siya, ay umiiwas na lang siya. Nakiki-reason out siya. He argues, he discourses with people who would like to have this, parang he would like to communicate to. We can be just the same. Alam niyo po ba, sa Bible, maraming expression of praises and thankfulness. Marami doon po. At in fact, I will give you a sample of one. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship. O, kita niyo yon?

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagabi ay napag-aralan natin ang may kinalaman sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, lalo na doon sa 10 utos. At naipangako ko po sa inyo na partikular nating pag-aaralan ang 4 na utos. Sa dami po ng mga samahang pananampalataya sa ating kapanahunan ngayon, ay iba't iba ang kanilang aral at mga turo may kinalaman sa araw ng pangingilin at araw ng pananambahan. May mga nagsasabi na inilipat na daw di umano ng ating Panginoong Diyos ang araw ng pagsamba patungo sa Linggo. Yung iba naman daw ay kahit na anong araw ay walang problema at yung iba naman ay hindi na importante kung anong araw ang iyong pagsamba. Ang importante ay may araw kang inilalaan para sa ating Panginoong Diyos. Hayaan niyo po na ang pag-aaral natin ngayong gabi ay magbigay ng kaliwanagan kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan may kinalaman sa araw ng pangingilin. Ano ang pagkakaiba ng araw ng pangingilin at araw ng pagsamba? At hindi nga alamin, ano ang araw ng pangingilin na ipinag-utos at itinalaga ng ating Panginoong Diyos ayon sa Biblia upang kung magkagayon tayo ay makasunod sa kanyang banal na kalooban. Isang bagay po ang importante sa ating nagkakaroon ng pananampalataya o pagpapanukalang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pag may kinalaman sa mga bahagi ng ating pananampalataya at mga aral, importante po na ang nasusunod ay hindi tayo, kundi ang nasusunod ay ang ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 20, Talatang 8, ang 4 na utos ay ganito po ang sabi sa banal na kasulatan. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. May mga bagay po akong ipapapansin sa inyo may kinalaman sa utos na ito sa 4 na mga bagay na importanteng mapansin natin. Sinabi ng ating Panginoong Diyos na yung 7 araw ay araw na dapat nilang ipapangilin o araw na kanilang iingatang banal. Iingatan nilang banal sapagkat may sariling kabanalan ang araw na iyon. Hindi natin gagawing banal yung araw na iyon, kundi iingatang banal. Ang ibig sabihin, ang pupwede mo lamang maingatan na banal ay yung bagay na banal. Ang pupwede mo lang maingatang buo ay yung hindi basag, kundi yung buo. Ang araw ng Sabbath ay ipinapaingat sa atin na panatilihin nating banal. At ang araw ng Sabbath ayon sa talata ay ang 7 araw. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na alinman sa 7 araw, kundi ang 7 araw ang siyang Sabbath ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang ito ay masusumpungan din natin ang dahilan kung bakit ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos ang pangingilin o pag-iingat na banal sa araw ng Sabbath. Ang sabi po sa talatang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoong Diyos ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Ang Sabbath ang walang katapusang pagpapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang nilikha. Sa kapanahunan natin ngayon, ang daming mga teorya at mga pag-aaral di umano at mga paniniwala ang nagsasabing di umano tayo ay galing sa putok sa buho, galing daw tayo sa kawayan, yung iba naman ay galing daw tayo sa unggoy, yung iba naman ay sa dami di umano ng kanilang mga research at mga pag-aaral, galing daw tayo sa unggoy. Ang isang Kristiyanong naniniwala sa ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang mga nilalang, ang Sabbath ay integral na bahagi ng bagay na ito sapagkat kaakibat ng ating pag-iingat
pangingilin ng araw ng Sabat ay ang pagkilala natin at ang ating pag-alaala na ang ating Panginoong Diyos ang siyang lumikha sa atin. Ito po ang importanteng bahagi ng Sabat. Tuwing nangingilin tayo ng araw ng Sabat, ating kinikilala na siya yung lumalang sa atin, ang Diyos ang ating manlilikha at hindi tayo aksidenteng lumabas dito sa sanglibutang ito. Tuwing ikaw ay nangingilin ng araw ng Sabat, kaibigan, ikaw ay bukod tanging kumikilala na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay ginawa ng Diyos, at ikaw ay hindi galing sa unggoy, hindi ka din galing sa alabok, hindi ka din galing doon sa tinatawag nilang mga alabok daw, galing daw sa mga bato, at pagkatapos ay out of there ay na-develop yung complexities of life, kundi ikaw ay galing sa kamay ng ating Panginoong Diyos. You are not evolving from the stones or from the rocks or from the dust, but you came from the hands of our living God. Yung Sabat po nakakabit doon. Yung identity mo ay nakakabit. Yung pagkakakilanlan mo ay nakakabit sa utos ng pangingili ng Sabat. Kaya po kapag ka itinuro na ng mga tagapagturo ng inyong relihiyon o ng inyong pananampalataya na di umano, hindi na natin kailangan ng Sabat, tinatanggal niya din yung dahilan kung bakit ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat. Sapagkat yung pag-uutos na ipangilin ang araw ng Sabat ay kaakibat nito, kakabit nito yung dahilan na tayo ay nilikha, nilalang ng ating Panginoong Diyos. Totoo po ba ito? Sangayon po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyan ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito po ang maliwanag na ulat ng aklat ng Henesis. Sa aklat ng Henesis, matapos ang kumpletong paglalang ng ating Panginoong Diyos sa ating sanglibutan at panghuli ay sa mga tao, nang ikapitong araw ayon sa tala, ang ating Panginoong Diyos ay nagpahinga at kanyang binasbasan at pinakabanal ang ikapitong araw. Bakit daw po? Sapagkat ito ang kanyang araw na ipinagpahinga sa madlang kanyang ginawa at nilikha. So sa aklat pa lang ng Henesis, may mga nagsasabi na yung Sabat kasi, yung ikapitong araw, ay para lang sa mga Hudyo. Kaibigan, wag ho kayong paloloko. Sapagkat maliwanag sa talata, wala pa hong mga Israelita niyan. Wala pa hong mga Hudyo niyan. Ang meron lang ho ay si Adan at si Eva. Ang ating Panginoong Diyos ibinukod na, binasbasan at pinabanal ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat. Yan po ay nasa aklat ng Henesis. Pagkatapos yung sumunod na aklat, yung aklat ng Eksodo sa Kapitulo 20, talatang 8, yung ginawa ng ating Panginoong Diyos matapos ang paglalang na pagpapabanal, pagbubukod at pagpapahinga sa ikapitong araw ng Sabat ay ipinag-utos naman niya ng maliwanag sa mga tao sa pamamagitan ng mga 10 utos. Ito po ang sabi sa Eksodo 28, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kapag ka po may kinalaman sa pagsamba, sa relihiyon, sa pananampalataya at sa paniniwala, hindi po ba mas nakabubuti na ang susundin natin yung lumalang kaysa yung tagapagturo dating hindi naman siyang lumalang sa atin? Hindi ba mabuting ang susundin natin ay yung Diyos kaysa yung tao? Sapagkat siya naman yung Diyos, tayo naman lang yung sumusunod sa Kanya. Maraming ngayon, kaibigan, iba't ibang sekta ng pananampalataya, bubulahin kayo, bibigyan kayo ng mga bubulaklak na mga salita para palitan yung sinabing maliwanag ng ating Panginoong Diyos. Eh napakaliwanag po nito para ipagpalit doon sa mga malalabo na itinuturo ngayon ng maraming mga tao. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Maraming mga halimbawa sa aklat ng Lumang Tipan kung paano ginawa ang pangingilin ng araw ng Sabat. Halimbawa po, bago pa yung 10 utos sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20, sa Kapitulo 16 po, ganito na ang ating mababasa. 6 na araw na kayong mamumulot nito.
ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabbath ay hindi magkakaroon nito. Sa ikapitong araw, lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang

kailangang lumabas ng kanilang mga bahay upang maghanap buhay o maghanap ng kanilang makakain. Kaibigan, ito ang isang tiyak sangayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka nagtiwala ka sa Kanya, itinigil ang paggawa, ang ating mga sekular na mga gawain at paghahanap buhay kapag ka-araw ng Sabat, ibubuhos ng Panginoong Diyos ang pagpapalang kinakailangan mo bago dumating ang araw ng Sabat upang ikaw ay mayroong tiyak na mga kakailanganin sa panahon ng araw ng Sabat. Isang mahalagang bahagi ng pagkakilala sa utos ng ating Panginoong Diyos ay nasa aklat ng Exodo, Kapitulo 31, talatang 18. Yung dalawang tapyas ng bato, kasama doon ang ikaapat na utos, ay sinulatan ng daliri ng Diyos. Napag-aralan natin ng nakalipas na gabi, kasama ang sampung utos ay nag-iisa na sinulat ng daliri ng ating Panginoong Diyos. Napakapangahas ng maraming mga pastor ngayon at maraming mangangaral ngayon na sinasabing binago na daw yan, pinalitan na kung ano-anong mga excuse at mga dahilan ang kanilang sinasabi upang hindi ito pa rin yung utos ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, isang bagay po ang maliwanag, ito ay sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos. Ang amin pong paniniwala, kung merong babago nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya lang din ang magtuturo sa atin at mag-uutos sa atin kung sadyang kanyang binago ang mga bagay na ito. Pero kapag ka po, kagaya ng ating mapag-aaralan, bukas ng gabi, ang pagbabagong ito ay ginawa lamang ng isang sekta ng pananampalataya at sumunod ang maraming mga sekta ng pananampalataya at humanap ng kung ano-anong excuse. Medyo hindi po katanggap-tanggap sapagkat ito po ay hindi pinanukala, hindi po ito ginawa ng ating Panginoong Diyos, kundi ginawa lamang ng mga tao. Kapag ka ikapitong araw, ano ang gagawin kung tayo ay hindi gagawa ng ating sariling mga gawain? Sa aklat po ng Leviticus 23, talatang 3, ay niliwanag kung ano ang ating gagawin. Sabi ng Banal na Kasulatan, 6 na araw na gagawa. Datapot sa ikapitong araw ay Sabbath na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Maliwanag po ang sabi ng talata. Ang araw ng Sabat ay pagtigil sa ating mga secular na mga gawain. Pagpapahinga. Sino po sa inyo ang hindi nangangailangan ng lubos na pagpapahinga? Batid ng Diyos na tayo'y napapagal. Batid ng Diyos na ikaw ay napapagod. Batid ng Diyos, ma-overwhelm ka ng stress. Batid ng Diyos, magko-collapse ka sa hirap sa buhay. At batid ng Diyos na kung wala tayong kapahingahang banal sa Kanya, kung saan huhugot tayo ng kalakasan, huhugot tayo ng ating pagkakakilanlan, huhugot tayo ng inspirasyon at kapayapaan sa katiyakang ang ating panggagalingan ng anumang bagay na meron tayo, Siya ang magpo-provide, magpapahinga ka lamang sa Kanya. Di ko nga po alam kung bakit ayaw na ayaw ng maraming samahang pananampalataya yung pagsunod sa utos na ito. Samantalang ito ay maliwanag na paanyaya ng ating Panginoong Diyos na magpahinga sa Kanya, na magtiwala sa Kanya, na Siya ang magpo-provide, na Siya ang ating Diyos, na Siya ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan, na Siya naman ang may likha sa atin. At nang sabihin niya, anak, magpahinga ka lamang, sinasabi din niya na, anak, ako ang bahala sa iyo. Eh bakit ayaw nila? Marahil ay gusto nilang sila ang bahala sa buhay nila. Marahil kinikilala nila na sila lamang ang panggagalingan ng kanilang kalakasan, ng kanilang kabuhayan. At marahil kaya maraming mga taong stress na stress sa pag-aalala sa kanilang mga hanap buhay at mga kabuhayan sapagkat tinatanggihan ang kapahingahang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ikapitong araw ay banal na pagpupulong. Pagkilala na ang Diyos ang may likha sa iyo, Siya ang bahala sa iyo, Siya ang magpo-provide sa iyo, magtiwala ka sa Kanya. Subukin mo ang Kanyang mga salita. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, dahil Ikaw naman ang nagsabing ako'y magpahinga, magsara ng aking mga pagawaan. Panginoon, sumasampalataya ako sa iyong mga salita na ako'y iyong anak, na ako'y hindi mo pababayaan, na ikaw ang magpupuno ng aking mga pangailangan. Eh mas masarap hong magpahinga kaysa magtrabaho. Magpahinga na po kayo sa salita ng ating Panginoong Diyos sa pagsunod sa Kanya. At ang araw na yan, sabi ng
Leviticus 23:3,

Ang banal na pagpupulong. Isang mahalagang bagay ang taglay din na elemento ng araw ng Sabat. Sa Exodo 31:13, ganito po ang sabi ng Biblia, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipangingilin ang aking mga Sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga saling lahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo." Ito pong salitang "upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo" ay inulit niya sa aklat ng Ezekiel kapitulo 20, talatang 12. Pakinggan niyo po ang sabi ng Biblia. "Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila." Kaibigan, isang mahalaga at importanteng aspeto ng pangingilin ng araw ng Sabat ay ginagawa nito sa atin ang pagpapaalaala na ang ating kabanalan, ang ating katuwiran, ang ating kaligtasan, kung tayo ay matuwid o hindi matuwid, ang Sabat ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ang siyang nagpapabanal sa atin. Alam niyo po, hayaan niyo pong lumubog muna yan sa inyong mga puso. Ang Sabat na tayo'y nagpapahinga sa Diyos ay hindi lamang kapahingahan mula sa ating mga pisikal na mga gawain, kundi kapahingahang malalim sa ating mga espiritual na mga pasanin. Tuwing tayo ay nagpapahinga kada araw ng Sabat, every week, ito ay nagpapaalala sa atin ang ating kabanalan, sagot ng Diyos. Ang ating kaligtasan, sagot ng Diyos. Kailangan nating magpahinga doon sa tinapos ng Diyos na pagliligtas sa atin, doon sa ginawa ng Diyos. Kapag ka na-realize ninyo ang bagay na ito, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Sabat ay siyang perpetual reminder na ang ating pagkatubos, na ang ating katuwiran, na ang ating kabanalan ay hindi natin trabaho, hindi natin gawain, kundi ang Panginoon ang nagpapabanal sa atin. Mga minamahal, ang araw ng Sabat ay perpetual na paalaala sa atin na ang Diyos ang in charge sa ating kabanalan. Ang Diyos ang in charge sa ating kaligtasan. Hindi mo yan kailangang trabahuhin. Kailangan mo lamang magpahinga sa kanyang trinabaho sa iyong buhay, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda pala ng Sabat. Napakalawak pala ng Sabat. Ito pala ay paalalang ako'y anak ng Diyos. Ako'y ginawa ng Diyos. Ito pala'y paalaala na yung buhay ko at kabuhayan ko, ang Diyos ang bahala. Ito pala'y paalaala na kahit yung kabuhayan ko sa walang hanggan at ang aking espiritual na kaligtasan, ang Sabat ang magpapaalala sa akin every week na ang Diyos ang in charge dyan. Ang Diyos ang bahala. Kailangan ko lamang magpahinga sa Kanya. Napakaganda po ng Sabat. Alam niyo po, kung pupwede ko lang isa-isahin, sabihin ito sa inyo at ipagbalaki sa inyo talaga na napakahusay pala ng araw ng Sabat at napakabuti, hindi po natin ito dapat tanggihan. Sa aklat po ng Ezekiel, kapitulo 20, talatang 20, ay sinabi pa kung ano ang kahalagahan ng Sabat. Ang sabi po sa talata, "Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyan ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Sa panahon po natin ngayon, napakarami ng sekta ng pananampalataya sa buong mundo. Mahigit 4,000 ang nagpapakilalang di umano sila ay sa Diyos. Wala naman pong samahang pananampalataya na nagpapakilala di umano na sila ay hindi sa Diyos. Maliban po talaga doon sa mga satanista, at meron na din po yan ngayon na talagang lumalaban at nagpapakilalang sila ay sa demonyo at hindi sa Diyos. Ngunit, yung mga samahang Kristiyano na dinadala ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, lahat yan ay nagpapakilalang sila ay sa Diyos. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, may tanda ang Panginoon sa kanyang bayan. Ano daw po ang tanda ng Panginoon sa kanyang bayan? Ayon sa talata na hindi niyo po mapupunit sa Biblia, na hindi niyo na po mai-erase, na hindi niyo na po matatanggal, na hindi mo kailangang mag-angkin, ikaw ito. Ano daw po ang tanda ng Panginoon sa kanyang bayan? "Ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong
Diyos. Anumang pag-aari natin, lalo na't mga mahalaga, ay nilalagyan natin ng ating mga palatandaan para alam mo na yun ay talagang sa iyo. Naalala ko nung araw sa amin sa probinsya, sa Lopez, Quezon, yung pong mga kalabaw doon, pati mga baka, ultimo, kambing, meron ho yung tinatawag na hero, hero. Yung hero ho, para ho sa kalaman ng mga taga-Maynila at hindi galing sa probinsya, ito ay mainit na bakal at pagkatapos ho ay dinidikit doon sa pig-in ng kalabaw o dikya ng baka o ng kambing. Kung hindi naman ay nilalagyan nila dito ng tanda sa mga ilong at pagkatapos binubutasan doon at nilalagyan ng tag. Yun ang pinakatanda. Kaya kahit magsama-sama na yung mga kalabaw na lahat ay mukhang kalabaw, amoy kalabaw at itsurang kalabaw, alam pa rin ng mga may-ari kung alin ang kanilang kalabaw. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang tanda ng Panginoon sa kanyang bayan, bagaman maraming mga mag-aangkin, ay ang araw ng Sabat. Alam niyo po, ngayong gabi ay susubukan ko na mag-handle ng ilang mga tutol sa araw ng Sabat. Pero bukas ng gabi, bantayan niyo po, sapagkat iisa-isahin ko ang mga pangunahing tutol nila, di umano, sa pangingili ng araw ng Sabat. Hayaan niyo pong magbigay lang ako ng ilang halimbawa ngayong gabi. Pero bukas ng gabi, abangan niyo po, uubusin natin. Sa Roma, Kapitulo 9, Talatang 4, sinasabi kasi ng mga tao na yaang utos ng pangingili ng Sabat para lang sa mga Israelita. Sa panahong Kristiyano, na mga Kristiyano na tayo, ay hindi na yan para sa atin. Ganun po ba talaga ang sabi ng Biblia? Tamang-tama ho ba talaga kayo dyan at hindi kayo nagkakamali? O baka hindi ho ninyo nabasa ang ilang mga talata? Pakinggan nyo po ang 9:4 ng Roma. Sila ay mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Tunay po na ibinigay di umano ang mga pagkupkup, kaluwalhatian at ang tipan. Ang tipan po ay ang 10 utos at ang pagtanggap ng kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako sa kanila ibinigay. Pero nang ibigay sa kanila, talaga po bang kanila lamang iyon at hindi nila ibibigay sa iba pang mga tao iyon? Pakinggan niyo po ang sabi ng Gawa, Kapitulo 6, Talatang 38. Ito'y yaong naroon sa kapulungan, sa ilang nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga ninuno, yung mga Israelita po, tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Yun po pala ang nakalagay sa banal na kasulatan nang tanggapin ni Moises ng mga Israelita yung mga utos ng ating Panginoong Diyos sa bundok ng Sinai ay upang ibigay sa atin. Hindi, kung gusto nyo sabihin nyo, para lang sa mga Israelita yan. Lahat naman po talaga sa Israelita yan. Lahat naman ang utos ay para sa Israelita. Bakit tayong mga hintil na mga Kristiyano? Inaangkin nyo din yung huwag papatay, huwag mga kalunya. Alam nyo po, pag sinabi nyo talagang ayaw nyo ng utos, yung 10 utos na wala na, alam nyo po, ang iniiwasan talaga ng mga tagapagturo ng reliyon, yung araw ng Sabat. Ala naman pong iba . Lahat naman po sila naniniwala na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mong gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Talampasan nila yung ika-apat. Papantay ulit sila sa ikalima. O yung igalang mong yamati na. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi sa katotohanan. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-imbot ng pag-aari ng iyong kapwa. Lahat po yan itinuturo nila. Pero iniiwasan po nila yung ika-apat na utos. Tapos sa kanila biglang sasabihin, yay para lamang sa mga Israelita. Hello? Hello? Mga minamahal, alam ko naman po na kayo'y matalino. Kayo po'y nagbabasa ng Biblia. Yan naman po ay napakasimple para tayo'y madaya. Hindi naman iyan para sobrang complicated. Kumbaga sinulod nila yung siyam, yung ika-apat ayaw nila. Mali po iyon. Mali po iyon. Alam niyo po kung bakit? Sangayon po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, Talatang 10. Kung ginaganap mo ang buong kautusan, ngunit natitisod ka sa isa, nagkakasala ka sa lahat. Talaga po bang hindi tayo kasama? Yung mga foreigners, yung ibang mga lahi sa pangingili ng araw ng Sabat. Pakinggan niyo po ang sabi sa Isaiah 56 verse 2. Mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano po ang sabi ng Biblia? Mapalad ang taong gumagawa nito. Hindi naman po sinabing mapalad ang mga Hudyong gumagawa nito. Ano daw po yung ginagawa nila? Nangingili ng Sabat. Sino daw po ang gumagawa? Yung tao. Tayo naman ng mga Pilipino, tao din tayo.
Maliban po siguro doon sa pagkaunawa ng ibang mga tagapagturo talaga na pagtingin nila sa salamin parang may duda silang tao sila. Baka ho ganun ang nangyari. Pero sangayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang tao daw na nangingili ng Sabat ay mapalad. Isa pa po, talatang 3:56 ng Isayas. Ang dayuhan na sumasanib sa Panginoon ay huwag magsasabi, tiyak na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan at huwag sasabihin ng yunoko, narito ako'y punong kahoy na tuyo. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila, sino daw po yun? Yung mga dayuhan, sa Ingles, yung mga foreigner na nangingili ng Sabbath, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasahin ko sila sa aking bahay, dalanginan, at ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ang konteksto po nito ay ang pangingili ng Sabat. Ang ating Panginoong Diyos ay nagsasabi na sila man, kahit mga taga-ibang bansa, mga foreigner, ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Mabuting balita po, ang pangingili ng araw ng Sabat ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ngayon, minamahal, atin pong aalamin, ano araw ang Sabat? Anong araw ang Sabat? Sapagkat napag-alaman lamang natin sa banal na kasulatan, sa mga talatang binasa natin na ang ikapitong araw ay siyang araw ng Sabat. Ngayon, sa dami ng kung ano ng mga turo, sinasabi nila kung alin ay ikapito. Depende kung saan ka magsisimula. Pero siyempre, ang aaralin natin, yung tuna, yung totoo, yung technical, yung tama, alin ba ang araw ng Sabat na siyang ikapitong araw. Ang una po nating aalamin ngayon ay yung nasa kalendaryo. Kapag tinignan nyo yung kalendaryo, tingnan nyo po yung mga kalendaryo nyo, makikita nyo na ang ikapitong araw ay hindi po linggo, kundi araw ng Sabado. So sa kalendaryo ay maliwanag na ipinapakita na yung Sabado o yung Sabat o yung Saturday ang siyang ikapitong araw. Pangalawa po, upang ma-identify natin alin ang pangpitong araw, ay yung may kinalaman sa mga salita. Ang Greek word po ng Sabbath or Sabaton, ang ibig sabihin niya ay Sabbath. Ang Spanish, dahil tayo po ay maraming salitang mga Espanyol, dahil sa loob ng 333 years tayo po ay nasa ilalim ng mga pagkaalipin sa mga Espanyol. Sa Espanyol ay Sabado, sa Tagalog po ay Sabado din, yan po ay Sabbath din. Kapag sinabi ng iba na bakit nakalagay sa Biblia ang Tagalog ay Sabat, bakit hindi naman nakalagay ay Sabado? Yung Sabat po, Sabado din yun. Kung paanong yung water, yun po ay tubig din. Kung paanong yung horse, kabayo din. Yung shoes, siya po ay sapatos din. Yung Sabbath na ikapitong araw, siya po ay Sabado din. Isa pa pong mahalagang patotoo at katibayan, kung ano ang araw ng Sabat at ang ikapitong araw, ito po, hindi po kayo makakalusot dito. Yung tinatawag nating dictionary. At medyo popular sa atin pong bansa ang Webster Dictionary. Kaya inyo pong makikita ngayon ang The Merriam-Webster Dictionary. Tingnan nyo po kung alin dito ang ikapitong araw. Ang sabi po sa dictionary, yung Sunday, Sunday. The first day of the week. Yan. Ano daw po yung Sunday? Teka, first day of the week. Akala ng marami, ikapito yan. Monday, Monday, the second day of the week. Akala ng marami, unang araw yan ng linggo. Hindi po, yan po ay unang araw ng pagtatrabaho. First day of the work, hindi po yan first day of the week. Yung Saturday, Saturday, the seventh day of the weekly cycle. Huwag po kayong malalaglag sa inyong mga bangko. Yan po talaga ang totoo. Yan po talaga ang tunay. Matagal na po tayong nadaya sa paniniwala at pag-akala na
ang Linggo ang ikapitong araw. Ngunit hindi po talaga yan. Ito pa po ang isang matibay na patotoo. Matagal po kaming Katoliko at taon-taon ay binabasa ang Pasyong Mahal, lalo na sa ating bansa sa Pilipinas, bilang pag-alaala dun sa tinatawag nating Semana Santa o Mahal na Araw. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ngayon, kantahan ko kayo ng Pasyong Mahal. At ang Pasyong Mahal po ay taon-taon namang binabasa. Pakinggan niyo po ang pahina 5. Pasyong Mahal, page 5. At sa Inisis na libro nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot, siniyasat ng Santa Iglesyang dilagang sa Inisis na sulat, anya'y pawang tapat, Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na nayari itong mundo, 10 ang gawin ng tao, nagtahan sa 7, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na bawain, kaya ipinagbili na talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Para po sa inyong taon-taon, nagbabasa nito at nakakapakinig ng Pasyong Mahal, maliwanag po na ang kanila ding paniniwala at tinuturo, dahil yan naman po ang tunay, ang Sabado ang siyang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos upang ipangilin. Huli na lamang po, nakatibayan na ang Sabado po talaga ang 7th araw at ang Linggo ang unang araw. Sa aklat po ng Biblia, sa Lucas 23:54, ay itinala dito yung final weekend ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay ipako. At noong siya ay ipinako at namatay, ang ulat ng banal na kasulatan nang siya ay nakapako sa talatang 54, at nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang Sabat. Namatay daw ang ating Panginoong Jesus at ipinako sa krus. Ang araw noon ay araw ng paghahanda. Talatang 55. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento, at ng araw ng Sabbath, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Alam niyo po, sana kung meron lang tayong mahaba-haba pang panahon, talagang atin pang pag-aaralan ito ng mas malalim. Pero yung sinasabi nila na nung namatay daw di umano si Kristo sa cross, ay talagang ipinako na daw dun yung utos at hindi na kailangang sumunod sa utos, wala na daw yun, panahong Kristiyano na. Hindi ba naintindihan ng mga alagad yan? Hindi ba itinuro sa kanila? Kapag ka ang ating tatanungin at titingnan ay ang example ng mga tunay na alagad ng Panginoon. Yung tunay lang. Yung sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sila po na mga alagad ng ating Panginoong Jesus, nagpahinga ng araw ng Sabat ayon sa utos. So narito ang pagkakasunod-sunod. Ipinako ang ating Panginoong Jesucristo sang-ayon sa tala ng araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw ay araw ng Sabat at ang mga alagad ay nagpahinga ayon sa utos. Tandaan niyo po, kahit na naipako na ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga alagad, yung tunay lang na alagad, na mga Kristiyano, sa panahong Kristiyano, hindi po Old Testament, nagpahinga ayon sa utos. Sa 24:1 ng Lucas, ito po ang naitala. Datapwat, nang unang araw ng Sanglinggo, pagkaumagang umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At may nagsabi sa kanila na isang anghel, wala siya rito, datapwat, nagbangon. Kailan daw po yun at anong panahon iyon na nagbangon o nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo sa mag-uli ng unang araw ng Sanglinggo? Kailan daw po? Unang araw ng Sanglinggo. Narito na po ang katuwiran. Namatay ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa reckoning o tala ng Biblia, araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw ay araw ng Sabat at yung araw ng kanyang pagkabuhay ay unang araw ng Sanglinggo. Alam natin na ngayon, ang ating ipinagdiriwang o inaalalang kabatayan na araw ng ating Panginoong Hesukristo ay Biyernes Santo, araw ng paghahanda, Biyernes Santo, Friday. Pagkatapos, yung sumunod na araw na ayon sa banal na kasulatan ay araw ng Sabat ay Sabado de Gloria, Sabado o Black Sabbath. Ngayon, ang susunod daw doon na kung kailan nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo ay ang unang araw ng Sanglinggo. Ang tawag natin ngayon dyan ay Linggo ng Pagkabuhay. Pasensya na po kayo. Huwag ho talaga kayong magpapadaya sa mga tagapagturo ngayon ng mga relihiyon na minamali.
dinadaya kayo, kung ano-anong katuwiran ang ginagawa, kung ano-anong mga pagpapalusot sa ikapapahamak ng ating mga pananampalataya at ng ating mga kaluluwa, mananagot po sila sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, ito po ang maliwanag na salita ng ating Panginoong Diyos. Ang ating banal na araw ng Sabat ay walang iba kundi ang araw ng Sabado at ang Linggo ang unang araw ng Sanglinggo. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo po ba ay sinira na niya talaga ang araw ng Sabat kagaya ng ipinapangaral ngayon ng maraming mga mangaral? Tanungin po natin ang ating Panginoong Hesus, Panginoon, sinira niyo po ba talaga ang araw ng Sabat? Pakinggan niyo po siya sa 5:17 ng Mateo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Eh, ano pa po ang lilinaw dito mga kaibigan? Naparito daw ang ating Panginoon hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sabi pa niya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Ginawa po ba talaga ng ating Panginoon? Ginanap po ba talaga niya? Pakinggan niyo po ang sabi ng aklat ng Lucas Kapitulo 4, talatang 16. At siya'y napa sa Nazaret, ang ating Panginoong Hesus, na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath at nagtindig upang bumasa. Maliwanag po ng ating Panginoong Hesukristo ay nangingili ng araw ng Sabat. Ayon sa kanyang kaugalian, siya po ay pumapasok sa sinagoga. Hindi po ito tsamba, hindi po ito aksidente, hindi out of his appointment, kundi ayon sa kanyang kaugalian. Sabi ng banal na kasulatan sa Ingles, as his custom was, kaugalian niya, tuwing araw ng Sabat, siya ay pumapasok sa sinagoga o yung version po natin yon ay tinatawag nating simbahan. Tinuro din po niya na yung Sabat ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat ng mga tao. Pakinggan niyo po ang 2:27 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya po, yung tao ay para sa kanya ang pangingilin, ang pagpapahinga, ang pagpapala, ang kabanalan, ang pangako, ang kadalisayan, ang kagandahan, ang pagliligtas, ang identity, at lahat ng pagpapalang ipinangako ng Diyos doon sa araw ng Sabat at sa mga manghingil niyon. Mga minamahal kong mga kababayan at mga kaibigan, inyo pong yapusin, inyong yakapin ang mga pagpapalang ipinangako ng ating Panginoong Diyos na nakapaloob sa araw ng Sabat, ang pagpapala ng kabanalan, ang pagpapala ng kanyang proteksyon, ng kanyang provision, ng ating pagkakakilanlan na tayo sa kanya. Hindi lamang po ito para sa mga Israelita, ito daw ay para sa mga tao. Kahit po ang mga apostol, sa Gawa 13:14, sila po ay nangilin din ng araw ng Sabat sapagkat sila ay palaging nasa sinagoga. Pakinggan niyo po ang 13:14. Tatapot sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioca ng Pisidya at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanilang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Talatang 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Isa pa pong talata ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, Talatang 13. Ito pong sabi ng Biblia. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan. Ang mga apostol, ang mga unang Kristiyano, ang early church, sila po ay nangingilin ng araw ng Sabat. Si Apostol Pablo sa Gawa Kapitulo 17, Talatang 2, tuwing araw ng Sabat, ayon sa kanyang kaugalian, siya ay nasa sinagoga at siya po ay nagtuturo doon na nakikipagtalastasan sa mga naroon sa sinagoga. Mga minamahal, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan mula sa aklat ng Genesis, patungo sa aklat ng Bagong Tipan. At alam niyo po ba, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, ang araw po ng pagsamba at pangingilin ng mga tao ay walang iba po kundi araw ng Sabat. Pakinggan niyo po ang Isaiah 66:22. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ano po ang sabi ng talata?
kung paanong ang bagong langit, di hindi po ito yung langit natin ngayon. At bagong lupa, di hindi din po itong lupa natin ngayon sapagkat hindi na ito bago. Na aking lilikhain, sabi ng Panginoon, di hindi din po itong narito ngayon kasi nalikha na ito. Ito po yung heaven, bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng ating Panginoong Diyos. At mangyayari, sabi sa talatang 23, na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Opo, mga minamahal, ito po ang katuwiran. Mula sa panahon ni Adan at ni Eva, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, nalilikhain ng ating Panginoong Diyos ang araw po ng pananambahan ng mga taong maliligtas ay walang iba kundi araw ng Sabat. Ang ating Panginoong Hesukristo na nagtayo ng Kristyanismo ay nangingilin ng Sabat. Sundan natin si Jesus. Kay Jesus sake tayo. Kay Jesus hindi tayo maliligaw. Kay Jesus kapag siya yung ginaya natin, hindi tayo magkakamali. Huwag nyo nang gayahin yung mga tagapagturo ngayon. Gaano man sila kabubuladas. Ang sundin natin ang example ni Jesus. Ang sundin natin ang halimbawa ni Jesus. Ang sundin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang ating sinusundan, hindi kung sino mang tao. Kaya ngayon gabi mga minamahal, ito ang panyaya ng Panginoon sa atin sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Opo, sa pamamagitan ng pangingili ng araw ng Sabat, makakasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga katawan, kapahingahan sa ating mga kabalisahan, kapahingahan tungkol sa ating espiritual na kabuhayan at kaligtasan, sapagkat ang lahat ng yan ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, inaanyayahan ko po kayo na tanggapin ang kapahingahan at ang pagpapalang inilaan ng ating Panginoong Diyos na nakapaloob sa araw ng Sabat.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampante ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakamong message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkon sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon. Hanggang sa ngayon, hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, and happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong umaga. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng Aklat ng Kolosas. Sa kabanatang 2 po tayo ngayon, sa talatang 4, ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Kaibigan, ito ay babala laban sa mga maling katuruan. May mga taong magaling magsalita at kapani-paniwala ang kanilang mga argumento, ngunit ang kanilang itinuturo ay unti-unting inilalayo ang mga tao kay Kristo. Ang problema ay hindi lamang ang kasinungalingan, kundi ang kasinungalingang kahawig ng katotohanan. Ang pinakamabisang panlilinlang ni Satanas ay hindi hayagang kasinungalingan, kundi ang katotohanang hinahaluan ng kamalian. Sa panahon ngayon ay napakaraming mga opinyon, mga boses, mga tinig ang nagsasabing sila ang daan sa kaligtasan, sila ang tama, mga pilosopiya, tradisyon at iba't ibang paniniwala. Kaya't ang bawat tao ay kailangang maging mapagbasa ng Biblia at maging matibay sa pagkakilala kay Kristo upang hindi madaya. Ang tanging sukatan ng katotohanan ay kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos sa Biblia at sangayon sa turo ni Kristo. Huwag hayaang ang magagandang salita ang gumabay sa iyong buhay. Hayaan mong ang katotohanan ni Kristo ang iyong maging gabay. Kung ito ay nasa Biblia, ito ay para sa iyo. Kung wala sa Biblia, hindi yan para sa iyo. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o nais mo na ikaw ay dalawin at magkaroon ng personal na Bible study sa inyong tahanan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kolosas sa Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 5. Gusto kong malaman nyo kung gaano ako nagpapakahirap para sa inyo, sa mga taga Laodicea at sa lahat ng mga hindi ko pa na-meet ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sila dahil sa pagmamahal, at dahil dito, magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila at maiintindihan nila ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos, si Christ mismo yon. Dahil kay Christ, nare-reveal ang iniisip at ang plano ng Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon para hindi kayo maloko na mga taong maganda ang mga sinasabi, pero hindi naman totoo. Kasi kahit nawala ako diyan, lagi ko naman kayong iniisip. Masaya akong makita na namumuhay kayo ng maayos at matatag ang faith nyo kay Christ. Babala sa deception. Huwag magpanlinlang, manatili kay Kristo. Marami sa ating mga nakatatanda, mga elderlies o seniors, ang nagiging biktima ng mga manluloko dahil sa matatamis na salita at magagandang pangako. Nawawala ang kanilang pinaghirapang ipon. Kaya't mahalagang matutunan kung paano makikilala ang katotohanan upang hindi tayo malinlang. Ganito rin ang nangyayari sa ating spiritual na buhay. Noong panahon ni Apostol Pablo, may mga huwad na guro
na sinusubukang iligaw ang mga mananampalataya doon sa Colossus. Kaya sinabi niya, sinasabi ko ito upang huwag kayong mailigaw ninuman sa pamagitan ng mga mapanghikayat na pananalita sa talatang 4 ng Colossus Kabanatang 2. Hanggang ngayon, kaibigan, marami pa rin mga katuruan, tradisyon at pilosopiya na parang magandang pakinggan o kaya ay nakasanaya na o kaya ay nakagisna na, ngunit hindi nakabatay sa salita ng Diyos o wala sa Biblia. Hindi lahat ng popular ay totoo at hindi lahat ng kapanipaniwala ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong ay, paano natin malalaman ang katotohanan? Ang sagot ni Apostol Pablo ay malinaw, kay Hesukristo at sa Biblia. Siya ang sentro ng katotohanan at ang tanging daan ng kaligtasan. Kapag tayo ay nakaugat kay Kristo at nagbabasa ng Biblia, hindi tayo madaling madadala ng anumang maling katuruan. Tulad ng isang punong malalim ang ugat, ang sabi ni Apostol Pablo, mananatili tayong matatag kahit malakas ang hangin ng panlilinlang. Sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16 at 17, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo.

Kapayapaan ayon sa kasulatan. Hindi sapat ang basta pagsunod sa tradisyon o opinyon ng tao o kaya ay ang ating mga nakagisnan. Ang mahalaga ay ang pagsunod kay Jesus at sa katotohanang kanyang ipinahayag sa kanyang salita sa Biblia. Kaibigan, ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon tayo ng relihiyon, kundi ng tunay na relasyon kay Jesucristo. Kapag siya ang sentro ng ating buhay, matatagpuan natin ang katotohanan, kapayapaan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang paanyaya ni Jesus ay simple. Lumapit ka sa Kanya, pag-aralan ang Kanyang salita at hayaang ang katotohanan ang magpalaya sa iyo. Kaibigan, ang iyo bang pananampalataya ay nakabatay sa tradisyon at opinyon ng tao o sa katotohanan ng salita ng Diyos at kay Jesucristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. May bigin naming Diyos na nasa mga langit, salamat sapagkat ipinahayag mo sa amin ang katotohanan sa pamamagitan ng iyong salita at ng aming Panginoong Hesukristo. Sa mundong maraming mga opinyon, mga katuroang maaaring makalito, tulungan mo po kaming magkaroon ng karunungan upang makilala ang katotohanan at maiwasan ang pagkadaya. Palalimin mo po ang aming relasyon sa inyong anak, sa aming Panginoong Jesus, upang kami ay manatiling matatag sa pananampalataya at sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng pusong handang mag-aral, sumunod at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pag-asa ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Jesus. Amang banal, alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Ingatan po sila sa buong maghapong ito, sa kanilang pong mga gawain. Palaguin niyo po ang kanilang mga hanap buhay at ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inio-offer ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Ang gabay sa pag-aaral na ito ay magdadala sa atin sa isang buhay na makabuluhan at may kapayapaan. At ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong page, Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilyo kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong iningatan mula sa buong magdamag nating pagtulog at ngayon ginising na may kalakasan upang makapagpatuloy tayo sa ating mga gawain. Ang Diyos ay tunay na napakabuti. O, kaya pasalamatan po natin siya. At ako rin nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin ng programa na may nagmamahal sa iyo. Gusto ko pong batiin ang ilan sa mga nakikita ko na palaging nakatutok sa ating programa, katulad po ng ating mga kapatid mula dyan sa Romblon Province. Ayan, Boy Jim, Mortel, at ganun din po ang atin pong binabati si Lynn Hashimoto. Sister Lynn, maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay. At ganun din po si Eduardo de la Cruz at si Praxi Cadiz. Ganun din si Marites Hermosora at si Norma Geli Rogero, Seni Ligaspi, Loreca Lastiere, Jenny Blesa. At ganun din ang ating pang maraming taga-subaybay sa programang ito. Hindi ko man nabanggit sa inyo, nabanggit ang pangalan ninyo. Pero ako po ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyong ministry na ginagawa na binabahagi itong ating programa sa iba. At ganun din ang iba pa nating nakakasama sa araw-araw o di kayo mga bagong kasama natin, binabati ko po kayo saan man po kayong lugar ng sanlibutan naroroon, tanggapin niyo po ang aking pagbati. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Ngayon kung kayo po ay nagkakaroon ng mga katanungan, mga kalituhan sa atin hong mga pag-aaral, maaari niyo pong gamitin yung FB Live comments section. Pwede niyo pong isulat dyan kung ano man yung magusto ninyong iparating sa amin at dyan po'y mababasa natin. Pwede niyo rin gamitin ang numerong 0918-944-7891 para po nagkakaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. At napakaganda po na itong ating programa ay patuloy po nating na ibabahagi. Para po sa mga bago pa na tumututok sa programang ito, atin pong pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. Sa aklat na ito ay mababasa natin ang mga bumangong mga kaharian na bagamat hindi dinetalye yung mga kaganapan, subalit dito ho nakita natin kung paanong iningatan ng Diyos ang kanyang bayan na hindi kayang wasakin ng kaaway na si Satanas. Na sa darating na panahon, magtatatag ang Diyos ng kaharian na hindi kayang sirain ng sinuman. Ang ating pag-aaral ay nagsasabi, ang lahat ng kaharian sa lupang ito ay hindi magtatagal. Subalit, ang kaharian ng Diyos magiging matatag magpakailan kailan paman. Ngayon, bago tayo dumako sa atin pong bagong pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat at kami pinagkalooban ninyo ng panahon upang mag-aral na muli ng inyong salita. Nawa sana'y makakuha kami ng kalakasan at inspirasyon sa mga bagay na amin pong mapapakinggan at mapag-aaralan. Pagpalain ng lahat na sumusubaybay sa programang ito, tanggapin niyo po ang aming panalangin, dinggin niyo ang aming panalangin at ang banal na Espiritu ay pangasiwaan ng aming pag-aaral. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na ating bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing, ano ba talaga ang nangyari sa panahon ng paghahari ni Antiochus IV sa Northern Kingdom ng Syria? Ang sabing ganoon sa Daniel 11:26, ngunit siya na dumarating laban sa kanya ay gagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at walang makahadlang sa kanya. Siya ay tatayo sa malwalhating lupain na nasa kanyang kamay ang pagwasak.
nabanggit ko po si Antiochus the Fourth o tinatawag na Epiphanes ay nakatuon sa pagdemonyo kay Judas Maccabeus noong panahon ng kanyang paghahari sa ika-isang taon o, ng kanyang paghahari noong 175 to 164 BC. Dito mga kaibigan, inalis niya ang mga handog na sinusunog at mga sakripisyo sa Jerusalem at ipinahayag na mula noon ang lahat ay dapat maglingkod sa Diyos na si Zeus. Hindi lamang ho kanyang inakit o inutusan ang mga tao, kung hindi siya pa po ay nagtayo ng isang trosong altar, isang altar ng Diyos-Diyosan doon sa harap ng templo na tinawag na na templo ni Zeus. At napakakasuklam-suklam ang kanyang ginawa sapagkat siya po'y naghain ng mga baboy dito at ang ikapitong araw ng Sabat at ang pagtutuli ay inalis. Ngayon, ang mga Hudyo po ay lumaban, subalit ang mga Hudyo ay kanya hong pinagpapatay at marami siyang napatay. Yung mga tumakas ay sinalakay at pinatay sa Sabat. Karagdagan pa nga, isang paganong altar ang itinayo sa bawat nayon at nag-aalay ng baboy dito at bawat mga sulat ng Biblia na natagpuan ay mayroon hong sabaw ng baboy na winisikan at sinunog. Kahit noong Disyembre 25, 168 BC, isa pong kawan ng mga baboy ang dinala sa bakuran ng templo doon kinatay. Ganun po kasuklam-suklam ang ginawa nitong si Epiphanes. O, ng panahon na siya po ay naghahari. Ang mga Hudyo po noon na hindi nakayanan yung nakababaliw na pagsisikap ng hari na sirain ng kanilang pagkakilanlang Hudyo sa kalaunan ay naghimagsik. At dito'y pinatalsik ang mga puwersa ni Antiochus at noong 165 BC ay muling itinayo ang templo at ang araw na ito ay ang pagkatapos ay ginugunita bilang kapistahan ng pagtatalaga. At yan ay mababasa natin sa sulat ni Juan. Ang sabing ganoon ni Juan sa sulat niya sa Juan 10:22 ay ganito po. Juan 10:22. Nang panahong iyon sa Jerusalem ay kapistahan ng pagtatalaga, noon ay tagginaw. Ayan. Nakikita natin na ito hong kasaysayang ito ay hindi rin ho lingid sa mga manunulat ng Ebanghelyo sapagkat ito'y nasaksihan nila kung gaano ang ginawa nitong mga taong ito. Dahil sa kontrabida na papel na ito na ginampanan ng Antiochus the Fourth, marami pong mga eskolar ang nagpapakilala sa kanya bilang maliit na kapangyarihan ng sungay o ng ikawalong kabanata ng Daniel at bilang pangunahing tauhan na binanggit sa Daniel 11:16 hanggang 39. Pero hindi po tayo dapat manatili sa ganong kaisipan. Bagamat tinitingnan nila na dahil ito yung naging sagabal, ito yung sumalungat sa mga utos ng Diyos, siya'y kinikilalang maliit na sungay. Ngunit iyon ay ganap na hindi pa nararapat dahil hindi siya ang huling hari na namuno sa Syria sa hilagang kaharian. Yan ay mababasa natin sa Daniel 8:23. Alam niyo, napakagandang tingnan ng mga talatang ito, lalo na kapag ang pinag-aaralan natin ay propesiya upang makita po natin kung ano talaga ang kaganapan. Ang sabing ganoon sa Daniel 8:23 ay ganito po. Sa pagtatapos ng kanilang paghahari, kapag ang mga paglabag ay umabot sa kanilang ganap na sukat,
isang hari na may mabagsik na pagmumukha ang babangon na nakaunawa ng mga palaisipan. Dito, yung ikawalong hari lamang ng mahabang serye ng 30 hari at siya bukod pa rito ay tila hindi po umaangkop sa paglalarawan ng haring ito. Kaya nga itong si Antiochus the Fourth Epiphanes ay hindi po kumakatawan dito po sa maliit na sungay. Kundi ang sabing gayon, bukod dito ay tila hindi po siya talaga umaangkop sa paglalarawan ng haring ito na pawang bumangon sa kapangyarihan at kahit nadakila at dinakila sa kanyang sarili sa itaas ng bawat Diyos. Sabi ng ganon sa Daniel 11, ang talata po'y 3, at isang makapangyarihang hari ang lilitaw at mamumuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kanyang nais. Ngayon sa halip, itong haring ito, siya po isang haring lubhang mahina at natakot sa Roma. Kaya mapapansin po natin dito sa ilang mga pagpapahayag tungkol dito po kay Antiochus the Fourth o Epiphanes, hindi po siya yung kumakatawan sa maliit na sungay. Bagamat siya ay kasama sa kasaysayan para sa katuparan ng propesiya, subalit hindi siya ang tinutukoy na kumakatawan doon sa maliit na sungay. Ngayon atin hong titingnan ng malapitan, bigyan ko kayo agad ng advance na kasaysayan o di kaya yung posisyon na nakita natin na angkop dito sa pagpapaliwanag ng sulat nitong si Daniel sa Kapitulo 11. Subalit ang ilan dito ay atin pa ring hihimay-himayin sa mga susunod na araw. Ngayon, para sa mas malapit na pagtingin, yung pong huling bahagi ng Kapitulo 11, simula 40 hanggang 45, yan po yung naglalaman ng ilang hindi pa natutupad na mga propesiya nang isinulat ito ni Propeta Daniel. Kaya nga ipinayo ng ating Panginoong Hesus na ang ganap na pagkaunawa ay kadalasang dumarating lamang pagkatapos ng katuparan ng isang propesiya. Yan ay binanggit doon sa Juan Kapitulo 14, ang talata po ay 29. Ano po ang sabi doon? At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Napakahalaga noong prinsipyong binanggit ng ating Panginoong Hesus. May mga tao na maaring nag-aalinlangan sila sa propesiya. Subalit, ang sabi ng Panginoong Hesus, maaring huwag kayong maniwala doon sa propesiya, subalit, pagkatapos ng katuparan noon, saka mo ngayon maunawaan, yun pala ang sinasabi sa propesiya. Ngayon, hindi ho ito nangangahulugan na hindi natin dapat subukan bigyang kahulugan ang isang propesiya. Ngunit ito po'y tiyak na nagpapahiwatig na hindi tayo dapat maging dogmatiko sa isang posisyong narinig po natin. Kaya ang pagkakilanlan nung mga hari ng Hilaga at Timog, doon po sa anim na huling talatang ito ng Kabanata 11 ay isang bagay din kahit na sa sirkulo ng mga interpreter ng mga Adventista ay kanila ring dinidiscuss kung papaanong ano yung angkop na paliwanag at kahulugan nung Daniel 11. Nang isa po sa kanila ay naghahanap ng mga pagkakilanlan ng mga haring ito sa mga kontemporaryong relihiyo-politikal na kaganapan sa loob ng isang takdang panahon sa modernong kasaysayan. Halimbawa po,
sa katapusan ng 19 at simula ng 20 siglo, ang Turkey o yung Ottoman Empire, kinilala po yan bilang hari ng Hilaga. Ngunit ang karamihan naman ng mga tagapag-interpret ngayon ay sumasang-ayon ng hari ng Hilaga ay ang kapapahan. Sa panahon ng Cold War, ang komunistang Russia, ang Unyong Soviet at ay kinilala bilang alinman sa hari ng Hilaga o Timog na malinaw na sumasalungat sa relihiyon sa pagbagsak ng Soviet Union. Ngayon, ang interpretasyong ito ay hindi na mabubuhay. Ang Israel mismo ay iminungkahi din sa loob ng ilang panahon bilang hari ng Timog. Ang mga pamamaraang ito po'y ginagamit pa rin ng ilan na nakakasumpong sa kasalukuyang mga pangyayari ng isang inaasahang katuparan ng Daniel 11:40-45. Subalit, ang mungkahi natin ay mas mahusay na ikonekta ang talatang ito sa aklat ng Apokalipsis, kung saan tila makakahanap tayo ng karagdagang pagpapalawak ng mga hula ng huling panahon ni Daniel. Kaya nga ang aklat ng Daniel at ang aklat ng Apokalipsis, ito po'y nagkakaugnay sapagkat makikita po natin yung mga taong nakapaloob doon sa kasaysayan. Pansinin po natin, ipinapahiwatig ng propesiya na ang espiritual na Babylonia ang magiging huling manguusig sa bahayan ng Diyos at inilalarawan ang pangwakas. Mababasa po natin niya sa Apokalipsis 12-14 na nakamamatay na labanan ng iglesia sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga ang mga propetikong kaganapan sa mga talata sa 40-45 ng Daniel 11, ito po ay nangyayari sa panahon ng katapusan. Ang terminong panahon ng kawakasan, yan po'y lumitaw ng 5 beses sa aklat ng Daniel. Pero hindi po yan matatagpuan sa alinmang aklat sa iba pang mga aklat ng Lumang Tipan, sa alinmang dagdag sa pinagmumula ng Hebreong Biblia. Subalit ang susi sa kahulugan nito matatagpuan sa pangitain sa Daniel 11:12-2 na do'y binanggit ang tungkol sa sangtuaryo. Mga kaibigan, itutuloy pa po natin yan. Ang ilang napakahalagang mga bagay sa aklat na ito ng Daniel 11. Sapagkat ito ay naglalaman ng mga kasaysayan upang maunawaan natin yung nakitang pangitain ng Propeta Daniel. Subalit ang higit na mahalaga ngayon, sa kabila ng mga pangyayari, ang Diyos ang nananatiling may kontrol ng sanlibutan, ng kasaysayan, at kung ating ibibigay ang ating sarili sa Kanya, ilalagay niya tayo do sa tamang landas upang kasama niya na magtatagumpay laban sa kadiliman. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Sinamahan niyo kami sa aming pag-aaral. Kung mayroon mang mga bagay na kamalian, Panginoon, ituro nawa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang sa pagpapatuloy ng aming mga pag-aaral, lubhang maging accurate ang naunawaan namin. Naway gabayan niyo kaming palagi sa araw-araw na pumumuhay at paglalakbay sa mundong ito. Maranasan ng bawat isa ang magandang kalusugan, mahusay na pangunawa, at ganun din ang matatag na pananampalataya sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong naging talakayan. Huwag kayong mawawala, bukas po muli. Magsama-sama tayo. Ako po si Pastor Jose Sabad Jr. ay nagsasabing, mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po yung araw ng Martes. Martes ba? Tama. Yes. August 11, 2026. Ayan. Napakabilis ng takbo ng panahon, mga minamahal. Nakalag tayo sa ating buong AWR, 9.1 FM Radio Manila. At binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig sa radio. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, subalit kinakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong maranasan. Ganon din sa mga viewers natin, nakalive tayo sa Facebook at sa YouTube, sa Gospel and Music Ministry, Facebook page at YouTube channel. Ganon din sa ating Salita ng Buhay Facebook page. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong maranasan. At welcome po sa atin po ang palatuntunan ito sa umagang ito, mga minamahal. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo muli, Pastor D, Pastor Juman Arsenal, sa inyo'y bumabati at patuloy na nakikiusap ng ating programa. Inyo po ang i-share, mga minamahal, para marami po ang makinabang, matuto sa mga salita ng Panginoon, higit sa lahat makilala ang ating Panginoong Yesus na ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ano po, sa inyo po, sa inyo mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, at maging sa inyong mga katrabaho. At tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya share niyo po ang ating programa ngayon po ang umaga. Ipagpamanhin niyo na nalilito ulit tayo ng kaunti ay ang ating mikropono ay nagluloko. Ano po, ilang beses na ito. Ito'y dahil sa matagal-tagal na itong ginagamit natin, no? Since 2020 at inan. Kaya biyaya ng Panginoon nadala sa maraming starts at reconnect. Tayo manalangin bago tayo magsimula sa ating paglilingkod. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, purihin ka sa umagang ito kay buti mo sa bawat isa sa amin. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay, kasama ng aming buhay ay marapat na aming pasalamatan, aming dakilain sa umagang ito. O Diyos, salamat po sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong pagkalinga. Patuloy naming naranasan ang inyong biyaya at ang inyong patnubay sa buong magdamag ng aming pagpapahinga. At ginising niyo po kami muli, Panginoon, patuloy na ipinahiram ang panibagong buhay. Ikaw na Diyos namin ay hindi nagpapabaya. Panginoon, salamat po ng napakarami sa inyo. At ngayong umaga, O Diyos, muli kami nagtataas ng aming papuri sa inyo, O Diyos, at mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Maari ba, Panginoon, ang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu ang siyang maranasan ng aming mga taga-subaybay, ang mga tagapanood at tagapakinig. At ganoon din, Panginoon, ipagkalob sa amin ang karunungan, maging pagpapalang aming pag-aaral, maging daan upang lalo namin kayong makilala. Basbasan po kami ngayong umaga sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen.
All right, so good morning uli. Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang sa radio at kakabukas ng kanilang mga Facebook at YouTube. Ayan. Ngayong umaga mga minamahal ay ating tatalakayin ang divinity ng ating Panginoong Jesus. Ilang araw ko na itong napapanood sa, o nababasa sa social media. Ang ating Panginoong Jesus ay kanilang pinagdidebatehan kung si Jesus ba ay Diyos o tao lamang. Mga minamahal, nakakalungkot na ang mga katuruan sa Biblia ay hindi na lamang tanggapin, kundi pinagdidebatehan pa at pinagtatalunan. At ang masakla pa riyan, mga kapatid, ay may mga nakikisaw-saw pa na tinitira ang ating Panginoong Jesus kiso ang Panginoong Jesus ay pabaya, ang Panginoong Jesus ay hindi totoo, ang Panginoong Jesus ay tinatawag natin na namatay na matagal na panahon. Iba't iba yung mga sinasabi. Mga binamahal, alam nyo ang ating Panginoong Jesus, siya sa ating pag-aaral kahapon, sa ating leksyon, siya ang larawan ng tunay na pag-ibig. Ano ho? Kaya ating pag-aaralan ngayon kung siya ba ay Diyos. Ano po? Dahil pinagtatalunan, pero para magkaroon tayo ng katiyakan, mga minamahal, babalik tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sabagat gaya ng binanggit ko sa inyo, anuman ang mga argumento at paniniwala ng tao, pag hindi siya rooted sa Bible, abay napakahirap paniwalaan, mga minamahal. Ano ho? Kaya dapat ang ating pananampalataya at paniniwala laging nakaugnay, laging nakabatay sa banal na kasulatan. Kaya sa ating pagtuturo, laging ginagamit natin ang banal na kasulatan, sapagkat ang sabi ng Apostle Pablo ay kinasihan ng Diyos yan. Ano po? Upang mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, ano, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging lubos, nasasangkapan sa lahat ng gawang mabuti. Ano po? Kaya dapat lagi tayong nakaugnay sa banal na aklat ng Panginoon. Ano po? Nakita natin ang magandang balita pagkatapos ng tao ay nagkasala. Sa maraming panahon, ang ating Panginoon ay dumating, nagkatawang tao, ano, on the first coming niya, ang tawag noon ay incarnation. Ano ho? Siya yung nagkatawang tao, ano po mga kapatid? At sa kanyang paglalakbay, sa kanyang ministeryo, sa maraming mga taon nung sinarito sa lupa, maraming mga katanungan na dumating sa isipan ng mga tao. Sino ang taong ito? Ano? Sino ba talaga si Jesus? Hindi nyo ba rin, mga minamahal, naranasang itanong sa inyong sarili o sa kanino man, sino po ba si Jesus? Ano? Siya ba ay tao lamang o siya ay Diyos? O siya ba ay isang propeta? Ano ang pagkakilala natin sa kanya? Iba't iba po ang sagot din ng mga tao sa maging sa panahon noon at maging sa panahon ngayon, mga minamahal. Kung may paniniwala noon na si Jesus ay tao at hindi Diyos, ay may paniniwala din ngayon, mga minamahal. Subalit ating pag-aaralan ito para makita natin ang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ano ho, mga minamahal? Sapagkat lagi tayong bumabalik sa sinasabi ng Biblia, mga gili kong mga taga-subaybay. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan magagabay sa atin upang ating matiyak ang katotohanan ng ating mapapakinggan. Ano po? Ang ilan po ba ang Diyos, pag may mga nagtanong? Kapag Diyos-Diyosan ang pinag-uusapan, marami. Kapag Diyos na tunay ang pag-uusapan, iisa lamang, mga minamahal. Subalit, ipinakikita sa atin ang banal na kasulatan na ang iisang Diyos ay binubuo yan ng tatlong persona. May binabanggit ang Biblia na Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa tatlong persona na ito ng isang kadyusan, ang malimit pinagdidebatehan ng marami ay kung si Jesus ay Diyos. Nandun sila sa ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Kaya yun ang ating pag-aaralan, at sa biyaya ng Panginoon, magkaroon tayo ng katiyakan ng ating matutunan mula sa banal na kasulatan. Ano po? Ang Panginoong Jesus po ba ay Diyos? Ang sagot po ng inyong lingkod ayon sa pamantayan ng Biblia ay opo. Ano ho? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ano po, mga minamahal? Diyos na naging tao.
hindi lamang sinasabi ng Biblia na si Jesus ay great teacher, sapagkat tinatawag siyang rabbi, guro, ano ho, o propeta ang pagkakilala ng ilan. May mga talata rin na nagpapakilala at nagpapatunay ng ating Panginoong Jesus ay Diyos, mga minamahal. Tinatawag siyang Diyos. At alam niyo ba sa aklat ni Apostol Juan, sa Gospel of John, di ba mayroong tinatawag nating four Gospels, at sa Gospel of John, ang halos ang focus ni John diyan, mga minamahal, ni Juan, ay ipakilala at ituro ang divinity ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya kung ating mababasa ang Juan Kapitulo 1, ang versikulo ay 1, may binabanggit po dito, mga minamahal. Ang sabi po ay ganito,

siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang isa sa pamantayan ng tunay na Diyos ay dapat manlalalang, manlilikha, gumawa ng lahat ng bagay ng sanlibutan at maging ng ating buhay. Alam niyo ba na ang nagbibigay buhay sa atin ng Panginoong Yesus, siya ang may akda nito ayon sa Gawa 3:15. Ano po? Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng mga buhay na nilalang ngayon at siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Sa Juan 1:1 na ating binasa, na binanggit po sa huling bahagi, at ang verbo ay Diyos. Sa talatang 3, ito po ang ating mababasa. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayun, napansin ninyo mga kaibigan at mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ang talatang ito na all things were created. Ano ho? Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Nino? Na verbo na tinatawag na Diyos, mga minamahal. At alam niyo ba, wala niyang nagawa dito sa mundo kung hindi niya ginawa, mga minamahal. Therefore, makita natin ang direct ng pagkasabi ng banal na kasulatan na ang verbo ay Diyos at siya ang lumalang ng lahat ng bagay. At alam niyo ba, sino yung verbo na Diyos na tinatawag na lumalang ng lahat ng bagay, na tinatawag din pong Diyos? Sa talatang 14, ito po ang ating mababasa. Verse 14, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian, ang kalwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayon, so dito po mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ng talatang ito na yung verbo na tinawag na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at walang nalalang kung wala siya ay nagkatawang tao. Alam niyo po ba sa persona ng Kadiyosan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang nagkatawang tao po ay walang iba ang Anak, ang Panginoong Yesus, na siyang tinawag din pong verbo na nagkatawang tao, mga minamahal. Kita ninyo? So ang banal na kasulatan, nagpapaliwanag at nagpapaalala, dito pa lamang po ay ipinahayag na kung saan yung salita, yung verbo ay Diyos, siya ang lumalang at siya ay nagkatawang tao. Alam nyo, napakaswerte natin, ano? Napaka-blessed natin, mga minamahal. Dahil yung lumalang sa atin, pagkatapos na tayo magkasala at nawalay sa Kanya, nagkatawang tao siya para tayo abutin niya. Para tayo abutin niya, para tayo tubusin niya, mga minamahal. Ngayon pinagtatalunan, siya ba'y Diyos o tao? Alam niyo mga minamahal, huwag na nating pagtalunan kung siya'y Diyos o tao. Tanggapin na lang natin na sinasabi ng Biblia na siya ay Diyos, pero nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya nga, sa pagtuturo po ng mga Seventh-day Adventist, mga minamahal, siya ay merong dual nature. May dalawang kalagayan, mga minamahal. Siya ay Diyos, pero nagkatawang tao, mga minamahal. Ibalik natin at idan sa tab. Sa tab, nakalagay po diyan sa verse 18. Verse 18. Ang sabi dito, magandang kapahayagan dito, mga minamahal. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ito'y tumutukoy sa Ama. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Napansin po ba ninyo mga minamahal na sa talatang ito ay ipinaunawan ni Apostolo Juan na wala niyang nakakita kailanman sa Diyos. Of course, referring to the Father. Pero may binabanggit po na Diyos na tanging anak. Ano ho? Na nasa kandungan ng Ama ang siyang nagpakilala. Kung walang hindi nakikita ang Diyos na tumutukoy sa Ama, sino yung Panginoong Diyos na nakausap ni Moises, nakita ni Abraham, mga minamahal? Aba, ating alamin ang banal na kasulatan. Baka ay si Jesus yon, mga minamahal. Bigyan natin ng example ha, isa sa example mga kapatid. Yung nasa Genesis chapter 17. Mayroon po dito ang
magandang encounter, ma.

kapatid, ni Abraham. Genesis chapter 17 verses 1, verses 1, verse 1 and 2. Sabi dito, nang si Abraham ay siyam na pot, siyam na taon, ibig sabihin ay 99 years old, ang Panginoon, ito capital letter, ito ay bold letter ng Panginoon, tumutukoy po yan sa tetragrammaton na yod, hey, wow, hey, ay nagpakita kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Dito po mga minamahal, ang ganda ng kapahayagan. Nung si Abraham ay 99 years old na, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Si Yahweh, ano po? At alam niyo anong sinabi ng Panginoong nagpakita sa kanya? Ang wika, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano sabi dito? Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Yung Panginoon na nakausap ni Abraham, nagpakilala na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito'y nakita ni Abraham, mga minamahal. Alam niyo ba, kung ang ama ay hindi nakita, sino itong nakita at nakausap ni Abraham? Alam niyo, mga minamahal, si Jesus po ang ating pasagutin. Panginoong Jesus, sino po ba ito? Ating basahin ang aklat ng Juan, Kapitulo 8, may binabanggit po rito, John chapter 8, verses 56 hanggang 58, ito po ang ating mababasa. Ang wika po ng Panginoong Yesus ay ganito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Ayun, napansin po ninyo ang ating Panginoong Yesus ay meron po siya binanggit mga minamahal na natuwaan niya si Abraham nang makita ang araw ng ating Panginoon. Ano? Nakita niya ito at siya'y nagalak, mga minamahal. Ano? Sino yung nakausap ni Abraham? Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino ang nagsabi niya, nakita niya, nagkausap sila ni Abraham at nakita ang Panginoong Jesus. Sumagot dito, mga minamahal, may nag-react nung sinabi ni Jesus ito, yung John 8:56, may nag-react. Tingnan natin sa talatang 57. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Kita niyo mga minamahala? Wala pa niyang 50 years old si Jesus, pero bakit nakita si Abraham? Ay matagal nang umiral si Abraham at namatay nung ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Pero alam niyo, sagot ni Jesus, talatang 58. Ang sabi po niya ay ganito, mga minamahal. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ng sinabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Ayun, mga minamahal, ang ganda ng kapahayagan ng ating Panginoong Jesus dito sapagkat ang sabi niya, before Abraham was, I am. Mga minamahal, yung I am na binanggit niyan, siya din yung I am na nakausap ni Moises, siya yung I am na nakausap ni Abraham na nagpakilala Diyos, mga minamahal. Kaya sa bagong tipan, mga minamahal, maraming mga talata na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay Diyos, mga minamahal. Ano ho, kaya nga noong si Tomas, nung nabuhay ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal, ay ikwento sa kanya ng mga alagad na si Jesus ay nabuhay. Alam nyo, ang pinaka-good news doon sa ministeryo ni Jesus, yung pagkabuhay niya mula sa mga patay. Yun yung hope ng mga taong namatay na may pananampalataya sa kanya. And then, nung ikwento ng mga alagad na si Jesus ay nabuhay, alam nyo, sabi ni Tomas, aba, hindi ako maniwalang nabuhay siya, malibang aking makita yung kanyang mga, alam nyo, maraming mga sinasabi si Tomas eh. Ano ho? Mayroon siyang mga kondisyones, ano po. Pero alam nyo, mga minamahal, sabi ni Tomas, malibang siya ay makita ko, yung kanyang tagiliran, yung kanyang mga kamay, ay maniwala ko na buhay siya. Alam nyo, si Jesus nagpakita sa kanya. As sabi po sa John chapter 20, verses 27 hanggang 29, ito po ang encounter nila, mga minamahal. Sabi dito, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay.
Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Talatang 28. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Alam nyo, ang ganda ng sagot ni Tomas, nga lamang mga minamahal ay ang sabi ng ilang mga hindi naniniwala kay Jesus na Diyos, ang sabi ay, nagulat lamang si Tomas. Bakit lalagyan natin ng konklusyon na nagulat lamang si Tomas? Hindi ho totoo mga minamahal. Ano ho? Sapagkat nung sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko, alam nyo, sabi ni Jesus sa verse 29, sinabi ba niya na, Tomas, nabigla ka lang, nagulat ka lang dahil absent ka noon. Hindi ako Diyos. Alam nyo, sabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Amen. Mga minamahal, ang ganda ng kapahayagan na ito. Ano ho? Binanggit ni Jesus na mapalad yung mga sumampalataya sa kanya kahit na siya'y hindi nakikita, mga minamahal. Yun ay napakagandang karanasan at napakagandang salita sa bawat isang sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Yesus. Ano ho? So, ang sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Dahil alam niya na ang Panginoong Yesus ay Diyos, mga minamahal. Ano po? Ano pa? Si Apostol Pablo, sa kanyang pagpapahayag, mga minamahal, ay tahasan niyang sinasabi na ang tanging mapalad na pag-asa natin ay yung pagpapakita, ay yung pagdating nino. Sa aklat po ng Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ito po ang ating mababasa. Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Sabi rito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Mga minamahal, napakaliwanag po ng binabanggit dito. Ano ho? Ipinahayag po ni Apostol Pablo na hinihintay natin yung mapalad na pag-asa ng alin? Ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Merong conjunction nagko-connect, mga minamahal, na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pong mga alagad at mga apostol na nagpapatotoo at naniniwala ng ating Panginoong Yesus ay Diyos, mga minamahal. Ano po? At binanggit din po, mga minamahal, ni Apostol Pedro na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Ano po? Sa aklat ng ikalawang Pedro 1:1 na binanggit doon ang bugtong na Diyos na sinapupunan ng Ama, siya ang tinatawag natin, mga minamahal, na tagapagligtas. Ano ho? Ang ating Diyos at tagapagligtas, sabi ni Apostol Pedro. Pareho sila ng approach ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ano ho? Maging si Jesus, sa aklat ni Apostol Juan, sa Kapitulo 10, may binabanggit po si Jesus. Excuse me po. Sa John chapter 10 verse 30 hanggang 33, meron pong pagtatalong nangyari dito. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Take note, hindi sinabi ni Jesus dito, ako rin ang Ama. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Talatang 31, ano bang ibig sabihin na sinabi ni Jesus, I and my Father are one? Sa verse 31, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Nung sinabi ni Jesus, mga minamahal, I and my Father are one, o ako at ang Ama'y iisa, binagalit ang mga Hudyo at sila'y dumampot ng bato para batuhin si Jesus. Sama talaga nitong mga Hudyo. Ang ating Panginoong Yesus, nung nagpakilala siya, ay gustong batuhin. Sabi ni Jesus sa talatang 32, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? So maraming mga good works na ginawa si Jesus. So alin na niya doon ang dahilan bakit ninyo ako babatuhin? Sa talatang 33, ang sabi ng mga taong Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Ayun,
Yung palang pagsabi ni Jesus na ako at ang Ama'y iisa, ay ipinakilala niya ang kanyang sarili na Diyos. Kaya ikinagalit ng mga Hudyo. Kaya doon po sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus na Diyos, mga minamahal, ang inyong katwiran ay tulad ng katwiran ng mga Hudyo na gustong batuhin si Jesus para dahil sa pagpapakilala niya na siya, ang Ama't siya ay iisa, pagpapakilala na siya ay Diyos, mga minamahal. Hindi po yun lapastangan sapagkat si Jesus ay Diyos. Nagpakilala na ang Panginoong Jesus, nagpakilala na ang mga alagad, nagpatotoo, si Apostol Juan, si Apostol Tomas, si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, maging sa Hebreo 1:8, tinawag ng Ama ang anak na Diyos, mga minamahal. Ano po? Ngayon, sa ikalawang bahagi, mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus, para makita natin na siya'y tunay na Diyos at Diyos ng ating buhay, una, binanggit ko sa inyo, dapat manlalalang, creator. Ano po? Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Pangalawa, siya'y eternal. Ang ating Panginoong Yesus, hindi lamang siya, mga minamahal, Diyos na basta lang iniisip na Diyos. Baka sabihin nila Diyos-Diyosan. Ako nga may na-encounter, ang sabi sa akin, hinahamong kita ng debate. Bah, matindi. Ang sabi niya, patutunayan ko na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Bah, binanggit niya. Sabi ko sa kanya, aba, ang iyo palang patutunayan, si Jesus hindi tunay na Diyos. So naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, hindi nga lang tunay. So pag hindi tunay, ibig sabihin Diyos-Diyosan yun. Peke, hindi siya makaimik, mga minamahal. Ang Panginoong Jesus ay Diyos, mga minamahal, tunay na Diyos. At ang isa sa katunayan, hindi lamang creator, mga minamahal, giver of life, siya din ay eternal. Ang pagiging eternal ay attributes ng tunay na Diyos. Nung siya po ay hindi pa ipinanganak sa sanlibutan, ay itinuro na ng Biblia ang kanyang pag-iral mula sa walang hanggan. Mababasa po natin yan sa aklat po ng Mikas, Kapitulo 5, Versikulo 2. Ang sabi po ay ganito, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. So, dito po, mga minamahal, ang katuparan po nito ay nasa Mateo Kapitulo 2, talatang 6, na kung saan ang tinutukoy po nito si Jesus na ang pinagmulan ay walang hanggan, mga minamahal. Ang Panginoong Jesus, tinawag din po sa Biblia, sa Apokalipsis 1:17-18, na una at huli. Binabanggit po yan na Alpha and Omega, mga minamahal. Ang simula at ang wakas. Kaya hindi natin kailangang tutulan at paglabanin ang mga talata ng Biblia, mga minamahal, kundi ating tanggapin ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ano po? Dahil ipinahayag po yan, nireveal po yan para ating matutunan, para ating malalaman, at para ating makilala, mga gili ko, mga taga-subaybay. Noong nagkaroon nga ng panalangin ng Panginoong Yesus sa Juan 17:5, ang wika niya, mga kapatid, ay ganito. At ngayon, Ama, Juan 17:5, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Mga minamahal na mga kaibigan, may napakagandang binanggit po rito na kinausap ni Jesus ang Father at sabi niya, glorify me, Father, the glory that I had with you, no, before the world was. Bago pa man umiral ang sanlibutan, mga kaibigan, umiral na ang Panginoong Yesus at taglay na niya ang glory na kasama ang Ama before pa man nagkaroon ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya hindi natin kailangang pagtalunan, kundi ating tanggapin ang katotohanan ito, mga minamahal. At alam nyo ba, kilala po ang pangalang Yahweh, yung mula sa tetragrama to na YHWH, mga minamahal, na ito'y napaka-sacred na pangalan ng Diyos, na nung nilagyan nila ng vowel, mga minamahal, ay Yahweh ang sabi ay pinakamalapit na translation. Alam nyo ba na yan ay ginamit tungkol sa ating Panginoong Yesus?
babanggitin ko po ang ilang mga talata para inyo pong masundan. Ano ho? Una ay nasa Joel 2:32 na kung saan ay binanggit doon na ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At yan po ay nasa Roma Kapitulo 10, versikulo 9 at 13 na kinote ni Apostol Pablo. Ano po? Ganun din, mga minamahal, sa propesya po ng Isaiah chapter 40, ito muna ay ating babasahin, verse 3, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito ay ganito, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Napansin ho ba ninyo, mga minamahal, na ang binanggit dito ay ihanda ninyo ang ilang sa ilang ang daan ng Panginoon? Ito po yung tumutukoy sa Yahweh. Yahweh po, sa YHWH po yan ang original niyan, yung tetragrammaton. At binanggit po yan na tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ang tanong, sino po itong dumarating, mga minamahal, na Panginoon, na Diyos na darating? Ang sabi dito na inihanda ni Juan Bautista. Sa aklat po ng Mateo, Marcos Kapitulo 1, versikulo 2 at 3, may maganda pong binabanggit dito. Ang sabi dito, mga minamahal, ayon sa ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos, sabi dito, talatang 2, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, kita ninyo, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang sugo na yan, walang iba, si Juan Bautista. Talatang 3, sabi rito, ang dinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Mga minamahal na mga kaibigan, sino po ito? Ang ating Panginoong Hesus. Yung Yahweh sa Isaiah chapter 40 verse 3, walang iba pagdating sa bagong tipan ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Yung Yahweh, mga minamahal, ay si Jesus pagdating sa bagong tipan. Yung Isaiah chapter 45 verse 23, na binanggit po doon na sa aking tuhod, sa akin luluhod ang bawat tuhod. Anho, mga minamahal, ay kinote po yan ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 2, ang versikulo 10 at 11, na sa pangalan ni Jesus luluhod ang bawat tuhod, mga minamahal, at magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga minamahal. Kaya mayroong mga katunayan ng ating Panginoong Yesus ay Diyos, mga minamahal. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Ano po? Ang sabi pa nga sa tinatawag nating aklat po ng Unang Timoteo, mayroon ka dyan natin na King James Version, Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, may binabanggit po riyan. Ano po? Pakinggan ninyo, mga minamahal. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into glory. Dito po, mga kaibigan, ipinaalala sa atin, walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga, mga minamahal, ang Diyos ay nahayag sa laman. Mga minamahal, sino po yung Diyos na nahayag sa laman? Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga kaibigan. Kaya hindi natin pwedeng tutulan. Si Jesus po ay nagkatawang tao. Sa ilang mga version ng Biblia, ay direct po yan na binabanggit na at tinutukoy na si Jesus po yan, mga minamahal. He appeared in a human form, mga minamahal. Halimbawa, sa contemporary English version, ang sabi dito ay, here is the great mystery of our religion. Christ came as a human. The Spirit proved that He pleased God and He was seen by angels, and Christ was preached to the nations. People in this world put their faith in Him and He was taken up into glory. So ang ating Panginoong Hesus pala yung Diyos na nahayag sa laman.
nagkatawang tao, mga minamahal. Nung narito siya sa lupa, siya'y sinamba, mga minamahal. Sinamba, sinamba ng mga alagad. Mateo 14:33, mga minamahal. Sinamba ng mga alagad. Mateo 28:9. Bibabanggitin ko na lang po ang maraming mga talata. Hindi maubos ang talata ng Biblia. Maubos na lang ating oras sa sa radio, mga minamahal. Ano? Nakalagay din po sa Juan 9:28, Mateo 28:17. At alam nyo ba, sinamba rin po siya ng mga anghel. Wala hong pwede at dapat na sambahin kundi ang Diyos, mga minamahal. Basahin natin ang Hebreo 1:6. Ang sabi po ay ganito. Hebreo 1:6. Yes, ito po ang ating mababasa. At muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Amen. Mga minamahal, sinamba po siya. At alam niyo, sabi ng mga anghel, mga minamahal, Diyos lang ang tanging sasambahin. Mga gili ko, mga taga-subaybay, nagpaalala ito ng ating Panginoong Yesus ay Diyos. Siya ay Diyos ng ating buhay. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas, mga minamahal. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para tayo matubos. Si Jesus din po ang tinutukoy na omnipotent o makapangyarihan sa lahat. Tinawag din po siya na omniscient, ibig sabihin alam ang lahat ng bagay. Sabi nga ng mga alagad eh, nalalaman niya ang lahat ng mga tao. Hindi nangangailangan na may patutuo tungkol sa tao sapagkat nalalaman niya ang nasa loob ng tao. John chapter 2 verses 24 hanggang 25. Alam ni Jesus ang nilalaman ng puso natin, ang laman ng ating isipan dahil sa Diyos, sapagkat Diyos lang ang nakagagawa noon, mga minamahal na mga kaibigan. Siya din ay omnipresent sapagkat ang sabi niya, nasaan man ang dalawa o tatlo nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mateo 18:20. Yun ay katunayan. Maraming beses, mga minamahal, ng ating Panginoong Yesus ay Diyos. Ewan ko na lang kung sa mga talatang ating binasa, kung hindi pa natin yan paniniwalaan o atin pang tinututulan. Mga minamahal, let us recognize and acknowledge the divinity of Jesus, the Lord, the God, our Savior, mga minamahal na mga kaibigan. Nga lamang, wala na tayong oras. Ang dami pa pong talata, ang dami pa nating pwedeng sabihin patungkol sa divinity at kadyusan ng ating Panginoong Yesus. Nga lamang, pinipigil na tayo ng oras. Sa mga susunod na pagkakataon, I'm planning, mga minamahal, na magkaroon ng series ng 28 Fundamental Belief. No? Sa lahat ng mga tagapakinig at panunood natin, kung kayo ay sang-ayon at nais ninyo rin, magkaroon tayo ng series ng 28 Fundamental Belief para malaman din ng ating mga kaibigan na ang ating pananampalataya, ating mga aral na sinasampalatayanan, ang 28 Fundamental Belief, mga kapatid, sa mga susunod na mga pagkakataon. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Subalit habang inihanda natin na ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Salamat po sa awitin na may pamagat na tanging kanlungan. Si Jesus ang tanging kanlungan natin. May audio ba ako, Tinan? Meron? Alright. Tayo po ay darako sa ating panalangin, mga minamahal. Mamaya, after ng ating prayer, mayroon tayong greetings sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, at sa Salita ng Buhay page. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa aming pag-aaral upang lalo naming makilala ang aming Panginoong Hesus na Diyos ng aming buhay at aming tagapagligtas. Tulungan kami, Panginoon, na maging masunurin at tanggapin ang mga aral na nakasulat sa inyong banal na aklat, hindi para pagtalunan, kundi upang sundin ang inyong banal na kalooban, Panginoon, at maging masunurin ang bawat isa sa amin. I pray, Lord, na ang aming pag-aaral na ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa amin pong mga taga-subaybay. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy na maging inspirasyon ang pag-aaral ng ginagawa namin tuwing umaga sa bawat isa upang maging daan, upang lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. In a special way, Lord, aming inilalapit ang mga tagasubaybay namin, sampu ng kanilang pamilya, ang inyong pagpapala, Panginoon, at pagkaling ay patuloy na maranasan ng bawat isa at higit sa lahat, Panginoon, ang karunungan na siyang laging magbubukas sa isipan namin sa pangasiwa ng banal na Espiritu upang lalo kaming ma-inlove sa inyong mga salita, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, ang mga kaibigan namin na may mga kahilingan, lalo na sa karamdaman, O Diyos, na patuloy na nagpapagaling. Narito po si Bernadette Mayubay, ganoon din po kay Mario Del Rosario, Panginoon, kay Jerry Caringal. Narito din po si Shena Villeta, si Robby Rose Libasti, Panginoon, Perleta Kalinsag, ganoon din po kay Al Valenzuela. Narito din po, Diyos, si Joy Lualhati, si Ramon Albento. Patuloy din po kagalingan, Panginoon, kay Lydia Ilanja, kay Maribe Vergara, ganoon din po kay Del Liwanag, at sa lahat po ng mga kaibigan namin may mga karamdaman sa mga oras na ito, hinililing namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na gumaling sa anumang karamdaman sapagkat ang aming Panginoong Hesus ang siyang aming dakilang manggagamot at anumang karamdaman ay kaya niyang pagalingin ayon sa kanyang banal na kalooban. Panginoon, ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay ang siyang dumampu at dumampi sa kanila pong mga karamdaman ito at manumbalik ang kanilang kalusugan ayon sa inyong banal na kalooban. Alalahanin din po ang mga pamilyang nakaranas ng mga pagbaha at pagbagyo, Panginoon, ang inyong proteksyon at pag-iingat, pagkalinga ang kanilang maranasan. Ang mga kaibigan namin na may mga financial problem, may mga personal problem, Panginoon, ikaw nawa ang siyang patuloy na mga siwa at manguna sa kanilang buhay. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga tagapakinig at manunood at ang patuloy na pag-iingat ninyo ay maranasan namin sa maghapon sa aming pagtatalaga ng aming buhay sa inyo sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ng aming mga buhay. At patuloy nawa, O Diyos, na tawagin ang mga taong nasa makasanlibutang buhay at nasa kadiliman tungo sa inyong kagilagilalas na liwanag at magkakasama kami naglilingkod sa inyo habang naghihintay sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Yesus. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mga siwa sa aming mga buhay. Inihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, sa mga prayer request po na naiwan o mga nakaligtaan o mga nahuli ay patuloy na paglilingkod ng atin pong mga prayer warriors. At magpapaalam lamang tayo sa radio at ay babati sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry sa Facebook at sa YouTube. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, sigbit ng Gospel and Music Ministry, ang ating technician ay si kapatid na Erwin Tunyakaw. Of course, ang inyong lingkod, Pastor D, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod sa radio ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: Init ng panahon, Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chill Taho. Lamig na, healthy pa!
3: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
4: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong kalagayan? Ano, we can continue to pray para po sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, sa mga binaha po, no? I hope kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At mga kaibigan, para po sa ating mga kapatid na gusto po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay namimigay pa rin po kami nitong mga ito, no? Libreng libre lamang. Kung gusto nyo pong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, atin pong tinatalakay pa rin ang sleep is medicine. Gano'n nga po ba kahalaga ang pagtulog sa ating mga buhay? Ano, ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona.
2: Happiness is medicine. Alam nyo ba po na maraming tao ngayon ang nalulungkot? Marami ding tao ang nagkakaroon ng mga mental issues. May depression, may mga malulungkot o mga mahihirap na naiisip. Subalit, alam nyo ang good news ngayon? Ang happiness ay medicine gamot sa kalungkutan. At ito na rin ang magiging gamot sa maraming karamdaman. Subalit, kailangan nating pag-aralan kung paano magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Ito yung tinatawag nating this is beyond ha-ha-ha. Hindi lang paghalakha, kundi pagdi-decision mo na maging piliin mo ang kaligayahan. At piliin mong maging matalino para sa iyong kaligayahan. Ngayon, pag sinabi nating happiness, hindi lamang to yung tumawa ka, subalit kailangan isang ayon mo o kaya iayos mo ang iyong mga pamumuhay. Kaya nga po, part ng libro na ginawa naming Happiness is Medicine ay sleep is medicine. Ito ay parating kasama sa 12 life-changing chapters ng Happiness is Medicine. Sleep is medicine. Kailangang matulog. Bakit kailangang matulog? Kasi foundation to ng kaligayahan mo. Bakit kailangan ng pagtulog? Kasi kailangan ng physical health. Kung kailangan ng body's health, no, kailangan din ng health ng iyong physical na brain. Kaya nga po, kung titingnan natin ang metabolic psychiatry, yung metabolic psychiatry, kung ang base niyan ay therapeutic nutrition, yan ay importante. Importante din yung circadian rhythm. Yung ikaw ay matutulog ng sa tamang oras at magigising sa tamang oras. Kaya nga po, kailangan nating pag-aralan kasi itong pagtulog, ito na yung nakakalimutan, hindi pinapansin, hindi binibigyan ng importansya ng maraming tao ngayon kasama ng ating mga kabataan at ang ating mismong buong pamilya, no? Mga sambayan ng Pilipino, hindi natutulog, ang daming telesere. Ang dami-daming mga attractions. Anong attractions? At internet, cellphone, Facebook, at maraming gawain na nag-a-attract para mabawasan o makaligtaan ang importansya ng pagtulog. Ngayon, pag sinabi nating circadian rhythm, ano ba ito? Okay, ang circadian rhythm, ito yung halos pareho mong gagawin ang iyong pagtulog at ang iyong pagising sa halos parehong oras. Okay? So kung matutulog ka ng 9:30 or 10 sa ganyang oras, sa susunod na araw, ganyan ding oras. At sana magising ka ng saktong requirement, no? Ang kailangan nating prescription, 7 to 9 hours of sleep. Kaya nga, pagka ginawa mo yan sa... dinesisyonan mo pala yan. Dinesisyonan mong matulog ng ganyang oras gabi-gabi. Okay? At yung pagising, gigising ka ng sasok-sakto o nakaabot ka sa recommendation at gabi-gabi mong gagawin yan, magiging rhythm siya. Yan nga po yung tinatawag nating circadian rhythm. So ang circadian rhythm po, talagang importanteng maintindihan. Ito yung pagtulog sa parehong oras gabi-gabi. At ito po ay very important at ito ay tumutulong sa iyong katawan, no? At ito ay mararanasan mo lang to again pag ito'y dinesisyonan mo. Ngayon pag-aaralan natin ang mga bagay-bagay para magkaroon kayo ng tamang desisyon. Okay, ang una natin kailangan maintindihan na alam nyo ba, halos lahat ng karamdaman ng tao mula sa infectious diseases hanggang sa non-infectious diseases. Ano yung mga infectious diseases? Nandiyan yung mga nagkaroon ka ng infection, nagkaroon ka ng tonsillitis, ng UTI, ng kung ano pang mga infection. Tapos hanggang sa non-infectious diseases katulad ng diabetes, hypertension, o mataas ang uric acid, nag-arthritis ka, even cancer, or even a lot of heart disease. No? Lahat ng mga uri-uri ng mga heart disease. Lahat yan ay maaaring matamo kung ikaw ay hindi natutulog ng maayos. Kaya nga po, kailangang desisyon na natin to dahil ito ay isa sa foundation ng ating kalusugan. Isa to sa napaka-importanting pillars ng healthy lifestyle. Okay, so, kung ito pala ay nakadugtong, ang pagtulog, ang hindi pagtulog sa napakaraming karamdaman, ay ito din po yung isa sa pinaka-cause, no? Pinaka-pinanggagalingan ng maraming mental illnesses. O, nag-uumpisa yan sa pagkalungkot, depression. Pero kung matutulog kayo at tama ang lakas, ang lusog, okay, ang strength, ang power ng ating brain, maiiwasan, okay? Maiiwasan po. Liliit ang risk, liliit yung panganib. Kaya nga, di-decision na natin at sa pag-decision natin to, gagawin natin siyang family event. Bakit po? Kasi nakikipag-usap ako ngayon sa mga magulang, pero ang mga magulang, merong mga anak. O yung iba sa inyo, mga lola na, pero may mga apo kayo. Pero kung titingnan nyo ang mga lifestyle, no, ng mga kabataan ngayon, kailangan din po natin silang influensyahan, lalo pa yung mga kabataan dahil sila yung high risk dito sa mga mental issues na pinag-uusapan natin. Okay, so again, kung titingnan nyo po ang oras again ng pagtulog, didesisyon na natin, ano? Kung didesisyon na natin matulog ng 9:30, total naman araw yung trabaho, okay? At ang gising niyan, okay, kung 9:30, pagka maka 5:30 ka, 8 hours sleep na yon, napakasarap na ng magiging pakiramdam mo. Okay? Kung halimbawa naman ay nanay na hindi naman talaga yung hindi ganun karami ang pwede niyang itulog, no? Maka 7 hours lang. So, kung 10 o'clock siya matutulog, gigising siya ng alas 5, yan 7 hours na. Yung mga kabataan, mga nag-aaral, mga elementary students natin, kung pwede po sana matulog ng alas 9, o bago pa mag alas 9, ihiga na po sila at iayos ang kanilang pagtulog ng mga 8:30. Bakit po? Kasi pong aaga ng mga pasok ngayon sa school. Sobra ang aaga, no? Makikita mo yung mga bata na sa daan na o nandoon na nakapila na sa school. Madaling araw pa lang nahandoon na. At yung iba pa, kailangan nilang magbiyahe. So, kailangan po na pagpaplanuhan natin to kasama yung mga pagbabiyahin nyo, yung pagkain, at patuloy po natin itong pag-aaralan ngayon para naman talagang ma-perfect natin siya. Okay, so again, yung wake and alert, nakita nyo ba? Sa umaga, magiging malakas kayo, talagang very active, very matalino, no? Yung utak ready para mag-aral. Diyan po kasi ay nahihintay ang mga hormones na tutulong sa atin para maging productive. Ang isa po diyan tinatawag nating cortisol. At yung cortisol po napakaganda ng pagtaas niyan, lalo pa sa umaga, bumababa po yan sa hapon. Kaya nga wag nang pipiliting mag-aral ng sobrang mahirap paggabi na kailangan magre-relax na. Kasi po ang cortisol, nagtatrabaho yan, opposite ng melatonin. Ang melatonin naman po, yan ang mga hormones natin na kailangan sa pagtulog. Yan ang sleeping hormones natin, hormone natin, sleeping hormone. So ibig sabihin, kailangan mag-produce ng mga ganyang hormones sa katawan para magkaroon ng mahimbing na pagtulog. At sa gabi, ini-expect po natin na yung cortisol mababa. Bakit? Kasi ang cortisol, pag tumaas yan, magigising ka ulit . Kaya pababain natin para kumalma. Okay? Kalmado na yan sa gabi. Tapos yung melatonin mo, tataas sa gabi. At pag tumaas ang melatonin sa gabi, doon mo mararanasan ang napakasarap na tulog. Okay? So, again, napaka-importanting maintindihan to kasi ito yung foundation ng ating kalusugan. So, again, ha? Yung cortisol na yan, i-maximize natin sa araw. Bakit? Kasi yan yung ating hormone na magbibigay sa atin ng power, okay, ng productivity. Sa gabi naman, yung melatonin na yan, yan yung magbibigay sa atin ng mahimbing na tulog. So, i-maximize din natin yan. Pag yan na ginawa nyo, ay nako, talaga naman, mararanasan nyo ang mahimbing na pagtulog at pagising nyo sa araw, talaga namang magkakaroon kayo talaga ng lakas. Okay? Yung mahabang oras na pinagtatrabaho mo o pinagpaplanuhan mo, ginagamit mo ang isip mo nang ikaw ay puyat, at yun ang nangyayari ha, pag puyat, kahit ang haba-haba ng oras na trabaho mo, hindi ka ganun ka-efficient. Pero kung sakto yung tulog mo at yung sleep mo ay talagang medicine, kahit sandaling oras lang, magkakaroon ka ng efficiency power doon sa sandaling oras na yon dahil yung brain mo ready para dyan. Alam nyo ba po na may mga pasyente ako na sinabi nila, ay dati-dati nagbe-bring home pa kami ng mga trabaho, hindi kaya tapusin sa bahay, idadalin sa bahay, hindi kayang tapusin sa workplace, dadalhin sa bahay. Tapos, yun ang nagiging factor ng pagpupuyat nila. Pero alam nyo, nung tinuruan ko silang matulog ng maayos, tinuruan ko silang talagang i-goal yung talagang tamang pagtulog, which is 7 to 9 hours a night. Alam nyo kung ano, sabi ng isang director sa akin, alam mo, Blessy, grabe talaga ha. 2 hours lang yung trabaho ko, kaya ko palang tapusin. Hindi ko pala kailangan ng napakahabang oras para dito sa trabaho na to. Yung pala 2 hours, kaya ko na siyang isipin. Ganun ka-powerful yung brain ko nung natutunan ko yung healthy lifestyle. Okay? So again, ang Diyos po ay talagang magbibigay sa atin ng lahat ng mga biyaya. Sabi ko nga, isa sa mga biyaya ay ang pagtulog, dahil ang pagtulog ay gamot. Sabi nga po sa mga awit, 3:6, ako'y nahiga at natulog, nagising akong muli sapagkat ako'y iningatan ng Panginoon. Napakagandang pangako. Ako'y iningatan ng Panginoon. So, sana po sa ating pagdidesisyon, bigyan tayo ng lakas na willpower ng Panginoon para talagang ba-decision na natin na iayos ang ating schedule, ang ating priorities ay itama, okay? At magkaroon tayo ng tamang galak, okay, sa ating gagawing ito. Dahil pag ginawa talaga natin to, magkakaroon tayo ng mas magandang mission and purpose sa buhay. Yung productivity natin mas magiging maayos. At sana po, sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ng Happiness is Medicine, patuloy nating bigyang priority ang pagtulog. At don't worry po, God will always be with us. He will help us and He will sustain us. Okay? Sabi nga ng Biblia, He will really help us, sabi ng Panginoon. Sabi ng Biblia, God has given us all things that pertain to life and godliness. So lahat po ng bagay na andyan sa atin, pero kailangan maalaman natin siya, desisyonan, at talagang i-experience. So God bless po, at sana po tayong lahat ay maging maligaya.
1: Maraming salamat, Doc Blessy. Dito po sa ating napag-aralan, kailangan talaga natin matulog. Ano? Importanteng matulog tayo sa tamang oras at magising sa tamang oras. Dahil sa panahon po ngayon, napakaraming distraction, social media, pindot dito, scroll doon. Ano po kaya dapat maging intentional talaga tayo? Pag-prioritize natin itong pagtulog na ito, yung productivity natin mas magiging maayos. Kaya dapat intentional talaga, mga kaibigan, at saka maging disiplinado tayo, no? Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay send lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The Miracle of Marriage. Alam niyo po, ang pag-aasawa ay isang kaloob at plano ng Diyos. Ang sabi nga po sa Genesis, nakita ng Diyos na hindi mabuti sa tao ang mag-isa, kaya nilikha niya ang babae bilang katuwang. Ang tunay na himala ng pag-aasawa po ay hindi dahil perfect to ang dalawang taong nagsasama, kundi dahil kayang baguhin at pag-isahin ng Diyos ang dalawang magkaibang tao sa pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. At sa pagtalakay nga po nitong ating paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Genesis. At ang pamagat ng ating ngayong pag-aaral ay The Miracle of Marriage, Himala ng Pag-aasawa. Bakit kaya ito'y sinabing himala? Noong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa sanlibutan na ito, sinabi lang ng Diyos at nagkaroon. Subalit special ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Hindi ginawa ng Diyos sa larawan ng mga hayop, hindi ginawa ng Diyos sa larawan ng manghel, kundi ang wika sa atin sa wangis ng Diyos, nilikha ang tao. Katunayan, kung ating bigyan ng pansin na noong nilikha ng Diyos ang iba't ibang mga bagay sa sanlibutan na ito, ang Diyos ay nagsalita lang. Ganito ang sabi ng ating Biblia, kaibigan. Sa aklat pa rin ng Genesis, Kapitulo 1, ang wika ng Biblia ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinabi lang ng Diyos. At lahat ng mga nilikha ng Diyos ay sinabi lang ang Diyos, nagsalita ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw sa kanyang paglikha, kaibigan, hindi sapagkat ang Diyos ay sabihin natin ng Diyos ay napagod. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Isaias, ang Diyos ay hindi marunong mapagod. Nagsalita lang ang Diyos. Subalit noong kanyang likhain ang tao, hindi sinasabing nagsalita ang Diyos. Kumuha ngayon sa alabok ng lupa, at pagkatapos ngayon ay sinasabi sa atin, pinorma ng kanyang butas ng ilong, at pagkatapos ngayon, nagkaroon ng sinasabing tao at nabuhay ang tao. Sinasabi sa atin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 7,

0: at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hindi basta-basta hangin ang nilagay ng Diyos sa kanyang ilong, kundi yung hininga ng buhay, kaibigan. Kaya ngayon, kung sakasakali sanang kung ito ay basta hangin, pagka ang tao namatay, dalhin mo sa vulcanizing, ang tao mabubuhay na. Hindi ganon. Kundi yung hininga ng Diyos, hininga ng buhay, ay kanyang pinagkaloob sa tao at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Katulad ng aking binanggit, kaibigan, nagsalita lang ang Diyos at ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 7 hanggang 13, ganito ang ating mababasa. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at binukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaan lumitaw ang lupa at ito ay nangyari. Sa Jis, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Mabuti ang sinasabi ng Diyos, nagsalita siya. At pagkatapos ngayon, sinabi pa ng ating Diyos sa versikulo 11 hanggang 13, sinabi ng Diyos, simulan ang lupa ng halaman, ang mga tanim na nakakabinhi at ang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. 12. At ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy namumunga ayon sa kanyang binhi, bawat isa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kaibigan, sinasabi sa atin ay mabuti. 13. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Kaya yun ang sinasabi ng ating Biblia. Pero noong nilalang ng Diyos ang tao, pinorma sa labok ng lupa, binigyan ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At pagkatapos ang sabi sa unang bahagi ng pag-aaral na ito, Adam and Eve are created in the image of God. Si Adan at saka si Eva ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Ang sabi nga, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Take note, kaibigan, ang sabi, sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Yan, sarili ang wika. Hindi sa ano paman, kundi sa larawan ng Diyos. Ganon kay special, kaibigan, ang tao. At ang sabi pa ngayon sa 2:21 hanggang 24, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. Ito naman, kaibigan, kasi sabi ng ating Biblia, sinabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Ayon sa 2:18. Mabuti, basahin natin, kaibigan, sa banal na kasulatan. Nung nakita ng Diyos ngayon ang lalaki ay nag-iisa, ang sabi ng ating Biblia, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Tingnan mo, kaibigan, katuwang na nababagay sa kanya, na tao din. Hindi hayop, kaibigan, kundi ang sabi ay nilikha ng Diyos na nababagay sa kanya ang ibinigay ng ating Diyos. Kaya kung ating pagpapatuloy, kaibigan, ano sabi? Papaano ginawa ng Diyos si Eva, 21, ng kapitulo 2. ating tuloy-tuloy. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, nagkaroon ngayon ng surgery. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar niya iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha." Kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yan ang himala, kaibigan. Kung papaano yung dalawa ay naging isa, yun ang miracle ng marriage, kaibigan. Nanupat pinatulog ng Diyos si Adan, hindi kinuha sa kanyang ulo sapagkat hindi panukala ng Diyos ang babae ang maging pangulo ng tahanan. Meron dyan kung minsan ni mga babae ina-under yung asawa. Hindi ito, kaibigan, ang panukala ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kumuha sa bahagi ng katawan ng lalaki o sa kanyang kamay sapagkat hindi panukala ng Diyos na saktan at ng lalaki ang babae. Hindi rin kumuha ang Diyos sa bahagi ng paa ng lalaki sapagkat, kaibigan, hindi panukala ng Diyos saktan at gawing alipin ng lalaki ang babae. Katunayan, kaibigan, ang ating Diyos, siya ang nag-officiate o siya ngayon ang nagkasal sa ating unang magulang. Kaya nga kumisan kapag ka mayroong pastor na nagkakasal o sino man nagkakasal ngayon na mayroong lisensya na magkasal, ang wika ay ang pinapagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Maari, kaibigan, ang pastor ay instrumento ng Diyos sa pagkasama ng lalaki at saka ng babae. Subalit, kaibigan, instrumento lang ang pastor. Subalit, ang wika, ang pinapagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sinuman. Ang Diyos ngayon, ang siyang ngayong nagsasama sa dalawa o yung sinasabi natin na pinagsama ng Diyos ang dalawa. Eh maaring itanong natin, eh papaano naman yung pag-aasawa ay pinilit yung isang partner at gunpoint? O kaya naman ay dumating ngayon ang panahon, sinasaktan ng lalaki ang babae, o kaya naman ang babae ay naging sabihin natin na butter wife. Pero kaibigan, ang ating ngayong desisyon ay pinapahalagaan o yung kinikilala ng Diyos. Kanya itong tinatanggap. Kaya kung ang iyong desisyon ay mali, kaibigan, sasabihin pa rin na nagkakasal ang pinapagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sinuman. Kinikilala ng Diyos, kaibigan, hanggang sa makita mo yung palang desisyon mo ay mali. Kaya ngayon, si Eva ay nilikha ng Diyos, isa sa tadyang ng lalaki, walang iba kundi si Adan. Buto ng kanyang buto, laman ng kanyang laman, at ako'y naniniwala, kaibigan, noong ipinakilala ng Diyos si Eva kay Adan, napakaganda, kaibigan, ni Eva. Sapagkat sa larawan ng Diyos, nilikha ang lalaki at saka ng babae. Nanupat, hindi nating makumpara sa mga magagandang mga babae ngayon, Miss Universe, Miss Earth, o ano pa mang patimpalak na beauty contest na yan. Kahit na napakaganda, kung minsan meron pa rin may pipintas. Sabi nga ng iba, maganda nga yan, pero tingnan mo, kaya tinatakpan yung kanyang mga tenga sapagkat malalaki, napakalaki ng mga tenga. Tingnan mo naman, ang kanyang mga mata, sabihin natin maganda nga, pero iba naman, salubong ang kanyang nakikita. Pero kaibigan, noong ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan, nagkaroon ng first love si Adan sapagkat napakaganda at sabi, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ngayon, yung pangalawang bahagi nito, kaibigan, marriage is brought about by leaving and cleaving. Ano sabi sa atin? Ang pag-aasawa ay may kinalaman sa isang lalaki at isang babae. Hindi panukala ng Diyos na maging yung polygamy na isang lalaki pagkatapos ay maraming babae. Para sana magkaroon ng maraming tao agad-agad, ang sinasabi ay isang Adan pagkatapos maraming Eva. Ang ginilikha ng ating Diyos, isang Eva lang, kaibigan. Kaya nga, hindi panukala ng Diyos na magkakaroon ng polygamy, kundi isang lalaki at isang babae. Hindi rin pinanukala, kaibigan, ng Diyos na ang lalaki mag-asawa ng kapwa lalaki. Hindi rin pinanukala ng Diyos ang babae ay mag-asawa ng kapwa babae. Kundi ang pag-aasawa, kaibigan, it involves ng isang lalaki at isang babae ngayon, at ito ang pinakamalapit na relasyon ng isang tao, ng isang lalaki at saka ng isang babae, kaibigan. Kaya nga, ito yung pinakamalapit na ating masasabing relasyon ng dalawa. Ang dalawa ay magiging isa. Kaya ang sabi sa atin sa versikulo 24, sabi sa atin, kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at umipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya nga, yung dalawa ay magiging isang laman. At ang maganda, kaibigan, na binabanggit sa atin, kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. Kaya itong pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, kaibigan, sinasabi sa atin, the miracle of marriage makes two peoples one. Ang dalawa ay magiging isa sapagkat sila ay isang laman. At ang sabi ng Biblia, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. Hindi panukala ng Diyos na panghabang buhay kapag ka nag-asawa ka, nakatira pa rin sa magulang. Bubukod ka, kaibigan, sapagkat ito yung panukala ng Diyos. Nagkakaroon ng problema sa mag-asawa sapagkat hindi bumukod at hindi sinunod itong sinasabi ng ating Biblia. Kasi kinakailangan ngayon magkaroon ng maturity ang mag-asawa. Papaano ngayon makapag-adjust ang mag-asawa kung kuminsan ang mga magulang, yung mga byanan ay kasama pa rin ngayon at pagkatapos sa desisyon ngayon, sila ay involved. Hindi ka maaaring magkaroon ngayon ng iyong sariling desisyon sa tulong ng Panginoon kung ikaw ay nandoon pa rin sa bahay ng iyong mga magulang. Kaya sinasabi sa atin, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Sa malapit na relasyon ng lalaki at ng babae, ginawa pa rin ng ating Panginoon, ito ay isang sabihin natin ilustrasyon sa malapit na ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Tingnan muna natin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Epeso 5:22-25. Ganito ang sabi ng Biblia, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. So ngayon ang ilustrasyon kung papaano ikaw ay nagpapasakop kay Kristo. Ang asawang babae ngayon ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. 23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya makita mo, kaibigan, yung ilustrasyon. Kung papaano si Kristo minahal niyang Iglesia, namatay si Kristo alang-alang sa Iglesia, kaibigan, at minahal ni Kristo, bagamat ang Iglesia may kapintasan, pero minahal ni Kristo ang Iglesia. Gayon din ngayon, ang asawang lalaki, mamahalin niya ang kanyang asawa, nakatulad ng pag-ibig o pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Kaya sabi, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. 24. Subalit kung paano ang iglesia ay napasakop ay kay Kristo, gayon ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, ito yung ilustrasyon na naman. Kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ngayon ang asawang babae ay magpapasakop ngayon sa kanyang sariling asawa. 25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia. Ito na naman kaibigan, tungkol naman ngayon sa asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia. Alang-alang ngayon sa asawang babae, kung kinakailangan ngayon si Kristo ay kanya ngayong mamahalin ang kanyang asawa, kung kinakailangan ibibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang asawa. Kaya ganun kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia, ginamit ng ating Panginoon ang relasyon ng mag-asawa upang ngayon ay ating ngayong maunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At gayon din kaibigan vice versa, para ating maunawaan ngayon ang relasyon ng lalaki sa babae ay ginamit ng ating Panginoon na ang kanyang buhay ay kanyang ipinagkaloob na matay siya alang-alang sa iglesia. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Merong himala kaibigan sa pag-aasawa. Ngayon, ang tanong, how to save your marriage? Papaano natin maingatan ang pag-aasawa? Katunayan kaibigan, hindi panukala ng Diyos ang divorce. Hindi panukala ng Diyos kaibigan ng mag-asawa ay magkakahiwalay. Kung merong kayong problema, ayusin ito. Merong mag-asawa na lumapit ngayon sa pastor. Ang sabi, pastor, palagi na lang kami nag-aaway. Kaya amin ngayong napagpasyan, pumunta sa inyo at kami ay maghihiwalay na bilang mag-asawa. Ang sabi ng pastor ay ganito, kaibigan at mag-asawa ganito, sa loob ng 2 linggo, wala kayong iisipin kundi yung dahilan bakit mo siya pinakasalan, lalaki, ang asawa mo. Gayon din, misis, sa 2 linggo ang wika, 2 weeks, wala kang iisipin bakit ngayon minahal mo at nagpakasal ka sa iyong asawa. At sila ngayon ay pinauwi na ng pastor, kaibigan, sila'y nagbalik after 2 weeks. At ang sabi ng mag-asawang ito, pastor, kami po ay hindi na maghihiwalay sapagkat nanariwa sa kanilang isipan ngayon yung pag-ibig sa bawat isa. Pero kapag kayong namamayani sa inyong isipan yung sinasabi ngayong yung mali na nagagawa ng asawa, natatakpan ngayon yung iyong pagmamahal ang nasa isip mo at nasa puso mo yung mali na nagagawa. Kaya, how to save your marriage? Kinakailangan bubukod ang mag-asawa. Pangalawa, you have to continue yung inyong pagliligawan. Tandaan ninyo yung araw ng inyong kasal at saka yung araw ng sinasabing kapanganganakan. At gayon din, gawin ninyo si Kristo ang sentro ng inyong tahanan, kaibigan. At kayo ngayon ay magkakaroon ng pagsamba sa inyong tahanan. At ang sabi nga ng kasabihan sa English, the family that prays together stays together. Gawin ninyo ngayon ang Panginoon siyang sentro ng inyong pamumuhay. Kung merong third party sa inyong buhay, walang iba kundi si Kristo. Be reasonable in money matters. Maraming mag-asawa ang nagkakahiwalay dahilan sa sinasabing problema sa pananalapi. Huwag kayong bibili ng mga gamit na kung minsan sinasabing galing sa hulo, yung hulugan. Huwag natin ngayong yakapin ang hindi nating kaya. Kaibigan, hanggat maaari, bibili kayo ng gamit sapagkat may pera na kayo. Napakahirap na bibili ng gamit pagkatapos ngayon nung hindi nawabayaran, nakakaya sa kapitbahay. Ihilitin ngayon yung inyong binili na refrigerator o kaya telebisyon. Kaya nga, sa ganitong paraan, kaibigan, yung sinasabing miracle in marriage, yung panukala ng Diyos mangyayari sa buhay ninyo kung si Kristo ang siyang sentro ng inyong pamumuhay. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Ating ilapit ang ating mga damdamin sa ating Panginoon, ang ating mga kahilingan, sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Dakilang Diyos, inyo pong basbasan ang bawat tahanan. Maraming mga hamon sa kanlang mga buhay ang mag-asawa. Subalit kung ilalapit ang kanlang mga suliranin sa aming Panginoon, sila ay magkakaroon ngayon ng katiwasayan, pag-ibig ang namamayani sa mag-asawa at maging sa kanlang mga anak. Dakilang Diyos, pagpalain ang bawat isa ngayon, pagpalain ang bawat tahanan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala at naging lesson sa mga mag-asawa po na nakikinig sa atin sa mga oras na to. No? Yung miracle po ng marriage ay kapag ang dalawang imperfect na tao, no, ay manatiling tapat, magpatawad, magmahal at lumago kasama ang Diyos. Kapag po si Jesus ang nasa gitna ng ating mga marriage, ano, ay hindi lamang tungkol sa pagiging mag-asawa. Ito po ay tungkol sa pagiging magkasama sa paglalakbay patungo sa Diyos. Nawa po kayo pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magpadala ng inyong mga reflection o di kaya naman gusto nyo pong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: I was thankful for the Lord's forgiveness. However, there was someone else there who knew who I really was.
1: Darius was one of the soldiers who had lost their jobs during Revo's daring attack. Now, right in front of him, was the man he had spent years searching for and had vowed to kill.
2: I forgive you.
1: Darius had changed. He had also been taking Bible studies from Pastor Romano, and as he learned about Jesus, his heart was softened. Christ's love had taken the place of hate and anger. Though forgiven by Christ and Darius, the military was still looking for him, and for several years, Revo continued to hide his identity. His deep regret continued to bother him, though. And as he talked to the church members, they advised him to surrender. He was placed in a prison cell for 3 years. Miraculously, the Muslim mayor of Cotabato City gave him a pardon. He is now an active elder at the New Batangan Church. Both he and Darius are currently preparing Mindanao for a new evangelistic series. They also work with AWR broadcast stations and go house to house giving Bible studies. Your donations help people like Revo find hope and a new life.
3: Partner with us in broadcasting the gospel around the world. This is AWR 360.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Saan man kayong dako naroon sa mga oras na ito, binabati po namin kayo ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at atin pong pag-aaralan at atin pong akin pong dadalhin sa inyo ang isang talata na ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon sa araw-araw nating buhay at mga katanungan na minsay nais nating mabigyan ng kasagutan. Ang talatang ito ay masusumpungan po sa aklat ng Awit 116 verse 12. Ito po ang sinasabi ng talata. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Nais ko po kayong tanungin, mga minamahal na mga kaibigan. Napakabuti ba ng Panginoon sa inyong buhay? Marahil ang iba'y magsasabi ng yes. Marahil ang iba'y mananahimik. Ngunit sa mahabang panahon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at ang Diyos ay napakabuti sa kanyang mga anak, kabilang ka, kabilang ako, sa pinagpapala at pinakikitaan ng Panginoon ng kabutihan. Ang akin pong dadalhin sa inyo sa umagang ito ay may kinalaman sa may utang ba ako sa Panginoon? Kaibigan, marami ang mga tao ngayon na nag-iisip kung papaano mabuhay. Pero ang katanungang ito ay mag-iiwan sa atin ng isang malalim na isipan kung tayo nga ba ay mayroong utang sa Panginoon. Well, ang ating Panginoon, bagamat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, hindi niya sinisingil ang utang o yung iniisip nating utang sa kanya. Ngunit ito'y malaya. It is a free gift of the Lord for you and for me. Kaya nga, minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, sa umagang ito, sa maraming mga panahon na lumipas sa ating mga buhay, marahil masasabi natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan sa araw-araw nating mga buhay. Patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon. At maging ikaw, kaibigan, kapatid, ikay pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng saganang ani sa iyong lupain. Ang ilan naman ay pinagpapala ng Panginoon ng saganang ani, hindi lamang sa lupain, sa kapatagan,
5: kundi ito rin ay ani sa karagatan. Kaya marami tayong mga kaibigan, mga kapatid na nariyan sa gawin ng agutaya, ng kuyo. At bahagi dito sa Northern Palawan ay maraming mga kapatid na ang kanilang taniman ay hindi lamang sa kapatagan, kundi sa kapatagan din ng karagatan. Ito yung tinatawag na seaweeds or agar-agar or tambalang na tinatawag nila. Marami ang mga pagpapala na dumarating sa kanilang buhay. At sa loob ng 10 mga pagpapala, minsan isa o dalawa lamang ang failures sa atin. At ang 8 ay halos pagpapala na hindi nagkakasakit ang mga pananim, ang taniman sa karagatan o yung ating seaweeds na inaalagaan. Minsan may mga tao na nakafocus lamang ang kanilang isipan, sila'y nakafocus doon sa kasiraan ng kanilang pananim. Pero hindi nila na natatandaan o kanilang nakalimutan na sila'y pinagpala ng Panginoon ng 8 taong singkad. Ngunit isang taon lamang na sila ay hindi nakatanggap ng magandang ani, nagmamaktol na, nagrereklamo na sapagkat pinabayaan na sila ng Panginoon. Kaibigan, sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay nagkaloob sa atin ng maraming mga blessings. Ang Panginoon ay nagkaloob sa atin ng napakayamang pagpapala sa bawat araw ng ating buhay. Tandaan natin, kaibigan, yung ating hininga, yung hininga ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, magkakano kaya ito kapag ka ang hininga, kapag ka tayo ay nasa ospital na at kukuha ng oxygen, ilalagay sa butas ng ating ilong at ang oxygen ay nagkakahalaga ng 1,000-1,000. Sabihin na nating 2,600 above or 3,000 above. Binabayaran ang oxygen. Depende sa bilis ng pasok ng oxygen sa kailangan ng tao. Pero ang Panginoon, ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo at sa akin, sa ating lahat, kaibigan, kapatid, ay buhay na hindi sinisingil ng Panginoon. Ang tangi lamang hiling ng Panginoon sa atin, anak, ibigay mo ang iyong buhay sa paglilingkod, sa pananalangin. Minsan nakakalimutan nating manalangin sa Panginoon, sa ating kaabalahan sa mga gawain. At minsan sa pagsapit ng umaga, ang ating iniisip ay yung trabaho, trabaho, trabaho, gabi na uuwi. Minsan nakakaligtaan nating iluhod ang ating mga tuhod at pasalamatan ng Panginoon sapagkat ginising pa niya tayo. Maraming mga tao sa kasalukuyan na minsan nakakalimutan nila na pasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng lakas na meron tayo. Kaya nga yung buhay at yung lakas na ibinigay ng Panginoon sa atin, dapat nating pasalamatan. Nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito, ang modelo ng Panginoon may kinalaman sa kanyang, sa pagsunod ng mga alagad sa kanya. Number one, si Jesus ay pumili ng mga alagad, or Jesus select His people to be with Him. Siya'y pumili ng mga tao na makakasama sa gawain. At ang kanyang pinili ay hindi yung mga mararangya. Ang kanyang pinili ay hindi yung mga taong may kakayanan sa buhay. Ang kanyang pinili ay yung mga simpleng tao that they have their time, the availability na sumunod sa Panginoong Jesus. The people were His method. Number two, association. ang Panginoong Yesus ay nakisama sa mga alagad sa tuwi na. He stayed with them. Siya'y nakisalamuha. Siya'y nakisama. Kaibigan, tayo ba ay makakalimutin na rin sa mga pangakong ating binitawan sa ating kapwa? But Jesus, hindi niya kinalilimutan ang kanyang pangako sa iyo at sa akin. Number three, Jesus consecrated and he required obedience to his disciples. And this is the model, this is the discipleship model of Jesus. He consecrate his life. Kanyang itinalaga ang kanyang buhay na kasama ang kanyang mga alagad. Kaibigan, tayo ba ay itinatalaga natin ang ating buhay para sa manlilikha, para sa ating Panginoon? Ikaapat, impartation. He gave himself away. Sa kagandahan ng kanyang tirahan sa langit, sa napakayaman at marangyang kalagayan ng ating Panginoong Jesus sa kalangitan, ay kanyang iniwan at siya'y nagpakababa. Siya'y nag-anyong tao. Kanyang iniwan ang langit upang matubos na muli ang taong kanyang nilikha ay matubos na muli ng ating Panginoon for the second time. Kaya meron nga tayong awit, mga kapatid. Two times you're mine. Once because I made you. And number two, once because tinubos tayo ng Diyos. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. God, through Jesus Christ, He gave Himself away for you and for me. Number five, Jesus demonstrate, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. He showed them how to live. Ipinakita niya kung papaanong mamuhay ng maayos, ng simple. Ang Panginoong Jesus, walang 4x4. Si Jesus, ang kanyang tanging suot ay panyapak at lumalakad ng napakalayo upang kanyang magawa ang ministeryo. Ang ministeryo ng pangangaral, ang ministeryo ng pagpapagaling. He preached, He teach, and He heals. Kanyang pinagagaling ang may mga karamdaman. Wala tayong ibang malalapitan sa panahong kagaya nito, kaibigan, kapatid, kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang nagbibigay ng pag-asa sa iyong buhay. Siya lamang ang nagbibigay ng tanging pag-asa sa aking buhay, sa ating mga buhay. Because God, through Jesus Christ, He demonstrate, He showed them how to live. Ika-anim, delegation. He assigned, Jesus Christ assigned them to work. Kung babalikan natin ang paggawa, binigyan tayo ng ating Panginoong Jesus ng anim na araw na gagawa ka at ang ikapitong araw ay para sa Panginoon. Ito'y Sabat na itinakda ng Panginoon. This is the memorial of creation. Ang ikapitong araw ay tanda na tayo ay dapat manumbalik sa manlalalang sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoon. We have to work 6 days of the week, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang mga gawain. Ngunit ang problema, kahit yung kaisa-isang araw na para sa Panginoon, minsan natatapyasan pa natin ng mga oras na para sa ating sarili. Kaibigan, kapatid, huwag ka sanang masaktan. Minsan sa ating pagdalo sa ating iglesia, sa tuwing Sabado, active tayo sa pagsamba sa araw o sa umaga, Pagdating sa hapon, lamang na ang ating tulog ng alauna hanggang alas 4. Alas 4 ang start ng AY. Alas 5 matatapos. 5:30 uwian. Isang oras na lamang sa hapon. Kawawa ang paglilingkod. Sasabihin natin pagka minsan, bahala na ang Panginoon. Kung titignan natin sa aklat ng Apokalipsis, ang mga banal pagdating sa langit, they will worship day and night. Day and night. Araw at gabi. Araw at gabi. They will worship the Lord. Sila'y sasamba sa Panginoon. Kaibigan, ito'y tanging paalaala lamang para sa inyo at para sa akin. Bakit? Sapagkat ang sabi ng aklat ng awit na ating binasa, ano ang aking ibabayad sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa ating mga buhay? Ano yung ating ibabayad? Bagamat hindi naniningil ang Panginoon sa kanyang, sa ating utang sa kanya, kung ating iisipin, ang kanyang ibinigay ay kusang loob, ang kanyang buhay ay kusang loob na ibinigay para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Ngunit ang tangi lamang hiling, ibalik natin ang pagpuri, ang pagpapasalamat sa ating manlalalang. Ito na lamang ang ating maisasuli sa kanya. Ikapito, supervision. He kept checking on them. Kanyang patuloy na chinecheck ang kanyang mga alagad. Tinatanong kung saan ang isa, nasaan ang iba, ano ang ginagawa. Tinuturuan sila. Jesus supervised. He supervised his disciples. Practical application sa ating mga tahanan, ng ating mga anak. Kung tayo ay merong 5 anak o 6 na anak, bago tayo kakain sa hapon, hinihintay natin yung isang anak kung nasaan na. Pagpasweet ng tatay, pagpasweet at narinig ng anak, maririnig ng bata, tatakbo ang bata, papalapit o pauwi sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. At sasabihin ng mga magulang, anak, alam mo na na kapag ka alas 6 ng hapon, ikaw ay uuwi na. Sapagkat tayo maghahapunan, pagkatapos ng hapunan, tayo ay magwo-worship. Noong araw sa isang lugar ay ang worship, maririnig mo sa umaga, may kumakanta rito, kumakanta roon, kumakanta roon. Halos ang isang buong barangay ay maririnig mo ang awitan sa worship sa umaga. Sa gabi, ganun din. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nawawala na dapat sana'y hindi nakakalimutan. Ikawalo, reproduction. God, through Jesus, expected them to work and to reproduce. Mahirap, kaibigan, kapatid, na kapag ka nagtanim ka ng palay, hahayaan mo na lang, sasabihin mo, bahala ka tumubo, hindi naman ako nag-i-expect ng bunga. Kapag nagtanim ka ng saging, okay lang na tumubo ka kahit wala kang bunga. Lahat ng ating itinanim, we are expecting him to grow. We are expected to grow. Ikaw, ako, kapag tayo ay lumago, ang ating paglago ay namumunga ng kabutihan. Ang ating paglago ay hindi lamang papaitaas. Ang ating paglago ay papailalim din sa salita ng Panginoon. Kaibigan, alam ko, kayo ay lumago sa pananampalataya sa matagal ng panahon. Ang ating mga pag-uugali noong panahong iyon ay naiba na ngayon. Na tayo dati ay matampuhin, tayo rati-rati ay ating sinisilip ang kamalian ng iba. Ngunit dumating ang panahon na ang mga bagay na yun ay atin nang kinalimutan at meron tayong papanibagong simula, nagpapanibagong sigla ng pananampalataya. Ang isang malusog na iglesia ay merong isang malalim na relasyon sa kanyang Diyos. Ang isang malusog na tao, hindi lamang malusog ang kanyang physical, malusog din ang kanyang spiritual na buhay, sapagkat ang kanyang personal relationship with Jesus ay hindi lamang nananatili, kundi ito'y lumalalim, ito'y tumataas, ito'y lumuluwang, sapagkat ang Panginoon ay pinagpapala siya sa kanyang buhay. Number two, ang isang palatandaan ng isang malusog na mananampalataya, malusog na iglesia,

Ito'y paalaala sa ating lahat. We have to be engaged in the spiritual discipline, at ang spiritual na disiplina sa ating sarili, tayo na rin mismo ang makapagbabago ng ating sarili. Bakit? Hilingin natin sa Panginoon, tulungan nawa tayo ng Panginoon na mabago ang ating sarili. May kinalaman sa disiplinang espiritual ng ating buhay. Ikatlo, malaman natin ang paggamit ng spiritual gift. Maraming mga mahuhusay magsalita, maraming mga mahuhusay umawit, maraming mahuhusay kumanta. Iba't iba ang spiritual na binigay sa kanila. Ang ilan ay mga teachers, ang ilan ay mga preachers, ang ilan ay mga nagpapagaling, ang ilan ay mahusay magturo. Iba't iba ang gift, spiritual gift sa kanila ng Panginoon. Dapat nating malaman at dapat nating matutunan at dapat nating linangin ang gift na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ikaapat, we have to be involved in fellowship, in outreach and worship. Ma-involve tayo sa mga fellowship, sa mga outreach ministry ng iglesia at ma-involve sa worship. Kaibigan, kapatid, idinadalangin natin. We have to be active in participating in the church and mission activity. Ika-anim, masumpungan nawa ang bawat kaanib ng iglesia, masumpungan nawa ang bawat kapatid, ang bawat membro ng ating tahanan na mayroong love, mayroong pag-ibig at sympathy sa kapwa. Ikapito, exhibiting the fruit of the Holy Spirit. Makita sa buhay natin ang bunga ng banal na Espiritu. Alin ito? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katuwaan, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Pananampalataya. Kaibigan, kapatid, ikaw ay nakikita ba sa akin, sa iyo, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kapayapaan? Well, may mga tao na kapag ka walang pera, ay nakikita ang tunay na ugali. Kapag ka ang tao raw ay walang salapi sa kanyang bulsa, lumalabas ang tunay na ugali. Pero ang isang Kristiyano, may pera man o wala, makikita mo pa rin ang kagalakan sa kanyang mukha. Makikita mo ang kapayapaan sa kanya. Bakit? Sapagkat si Jesus ay mas mahalaga kaysa sa salapi na kaligayahan ng mundo. Ikawalo, committed to soul winning. Itinalaga ang kanyang sarili upang humanap ng mga kaluluwa na madala sa paanan ng Panginoon. Naalala ko may isang kapatid, nagtestimony, ang sabi niya, nung ako'y sa ibang pananampalataya pa, kinatatakutan namin ng kaluluwa. Ngunit ngayon, ako'y nasa Seventh-day Adventist na. Aba, pinahahanap na sa amin ni Pastor ang mga kaluluwa. Noon kinatatakutan, ngayon pinahahanap na. Ito po, kaibigan, kapatid, ay kaluluwang may buhay. Ikaw, ako, tayong lahat, ito yung kaluluwang may buhay na madala sa paanan ng Panginoon. Ikaw, kaibigan, ikaw, kapatid, nais ng Panginoon na makadala ka rin ako ng kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tinatawag na contagious spirituality, spiritual ng isang tao na kapag ka iyong nakita, mahahawa ka. Bakit? Sapagkat napakasigasig, napakasigla ng taong ito, ng mananampalatayang ito. Kaya nga ating hinahangaan ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang ng nakaraan. Kaya tayo'y narito, it's because of them. Kaibigan, tayo ay narito sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay sa mga taong ating hinangaan, sa mga taong nagdala ng pabalita sa atin, sapagkat ang kanilang espiritualidad ay nakakahawa, kaya hanggang sa kasalukuyan, tayo ay nagtatapat sa Panginoon. Kaibigan, instrumento ka ba ng Panginoon na makadala ng kaluluwa sa harap ng ating Panginoon Diyos? Ikasyam, has a good standing on scripture. Ang isang

malusog na mananampalataya ay mayroong maayos na pag-unawa sa banal na kasulatan. He has a good standing on Scripture and the Seventh-day Adventist message. This is the 28th fundamental belief of the Seventh-day Adventist. Kaibigan, kapatid, kapag ka nakulangan ang 28, magiging 27. Bakit? Maraming mga naniniwala ngayon, tinanggalan na nila ng kapangyarihan ang anak, ang kadyusan, lalo't higit ang anak. Remember this. Nung si Ellen White, bago siya mamatay, at nakarinig siya ng mensahe mula kay John Nevins Andrews, narinig niya at natutunan niya ang sabi ni Ginang White bago siya mamatay. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are co-equal, they are co-substantial, and they are co-eternal. Pareho ang kanilang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Isa lamang ang kanilang panukala in nailigtas ang tao. Isa lamang ang kanilang kapangyarihan. Isa ang kanilang panukala. Kaibigan, kapag ka nakulangan ka, nakulangan tayo, o sumubra ang ating paniniwala, dapat mapagmuni-muni natin kung ano na ang ating standing sa pagiging Seventh-day Adventist. Ikasampo, we have to live a change to Adventist lifestyle. Kaibigan, minamahal mga kapatid, tayo po ay binago ng Panginoon. Kung dati-rati ang ating buhay ay ganito, nakikitaan tayo ng ganito, ngunit ngayon, kaibigan ko, malaki na ang pinagbago mo. Malaki na ang pinagbago natin. Bakit? Sapagkat binago tayo ng ating manlilikha, ng ating Panginoon, at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaibigan, kung iniisip mong may utang ka sa Panginoon, ang ganti natin ay ibalik ang pagpuri, ang pagpapasalamat, at pagkilala sa makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na siyang nagmamayari ng iyong buhay at ng aking buhay. Yumuko po tayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat ang iyong ibinigay na buhay, isang regalong hindi namin kayang bayaran. Bagamat kami ay nagkakaroon ng pagkukulang at pagkakasala, ngunit mayaman at sagana ang iyong biyaya na kami patawarin sa aming mga kasalanan. Ano ang aming igaganti, ibabalik na kabutihan sa iyo? Panginoon, akin pong idinadalangin na patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga tagapakinig, ang aming mga tagasubaybay na sa tuwi-tuwi na ng kanilang buhay. Ingatan po ninyo sila, pagalingin ang mga may karamdaman. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo, no? Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Alicia, no? Sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipaculao at Baler, pati na rin dyan sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati na rin po sa Cavite, sa Laguna, Batangas at saka sa Mindoro. At syempre, dito po sa Mega Manila, kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Ito po ang inyong Kuya Bong sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kung meron po kayong nais batiin, i-text nyo lang po yan sa 0917-1742777. Pati rin po sa 0968-853-6607. Now, ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Naiingit ako sa iba na buo ang kanilang pamilya. No? O, hindi naman po kasalanan yan. No? Minsan ay talagang tinitingala po natin ang magandang samahan ng kanila pong mga pamilya. Bakit walang pagkakaisa sa pamilya namin? Yan ang nagiging problema. Kung walang pagkakaisa sa pamilya ninyo, no? Bakit kanya-kanya na kami? Ni walang family gathering. Alam niyo po, napaka-importante niyan. Kayo naman ang pwede, no, na mag-organize ng inyong gathering. Pero minsan talaga mahirap, lalong-lalo na pagka magkakahiwalay kayo. No, paano magkakaroon ng buong pamilya? No, so yan po ang sasagutin natin sa ating pong pag-discussion ngayon sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, title po ng ating pong topic ngayon sa umaga po ito ay Family Unity, no, pagkakaisa sa pamilya. Na makikita po natin yung ating pong text sa Psalm 133:1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity, no? Ito po ay focus, pwedeng sa pamilya po natin, pwede pong sa iglesia po natin, pwede sa community po natin.